0: nakapwede matawag nga gikan ka sa Marines or na void na wave na nga ikaw nakasulod sa Marines good as napaphain mo hang record. Ana siguro? Dili kay mo ingon siya nga. Dili pwede tawagon nga ex-Marines kay wala na sa serbisyo. More pa anti-Claire. Attorney ka, abogada ka, ga-expect mi og mas lawom pa diha nga explanation.
1: Bullseye!
0: Di kay explanation ni mong taman ra sa ilong. Maunay gisulduhan og alleged limato pa 300,000.
1: Bullseye!
0: 300,000 sweldo ani Ramila Mia. 300,000 ang sweldo ni Auntie Claire. Sugot ka. Pasag yung pagkabuguan mga katropa. Bisang saan na ito, una-una. Ikaw katropang Rosno, pautan, unta ka. Dili sila tawagon nga ex-Marines kay wala na sa serbisyo. Tanaw ni mo. Isang katropa ang amuang engineer na rin mga katropa, nagpanglingo. Kita manggod nga mga Filipinos katropa na ekspekta og dako mga katropa. Ga-expecta, gahangad ta perminti ani ni Auntie Claire Castro. Tungod kay tanang mo gawa sa ihang ba-ba katropa, kanagika na dapat sa Malacanang. Ano man, siya man ang spokes diha. Siya man ang tigpamaba sa to ang presidente, mga katropa. Pero kung inaning klases ba-ba, mga katropa, nga. Mahay mo tigpamaba di sa Malacanang. Eh, inana katropa, kandili maghuna-huna on sa istorya, on sa igawas ng mga pamulong, mga katropa. Murag magkatawa ta. Magkatawa ta. Hello, taga PIA, proud pa mo ani ni Auntie Claire? Di lang ko magsulti mga katropa, ano? Di lang ko magsulti, nga isulti na ako, nga pati taga mga sakop niya, wag ganahin niya. Oy, mayong buntag, dede ni Ma'am Charlene Carambel, nagpaminaw ni siya sa tua mga katropa kanunay.
2: Good morning!
0: Kao ba niyang bana dahil si Sir Jun Carambel?
2: Good morning!
0: Always ni silang naminaw mga katropa, before mo ato sila ang trabaho, nagpaminaw, gini sila sa tuang programa dito sa XFM.
2: Good morning!
0: Katropang Rustom, murag taas-taas ba ni? Dito ta ni Hunong, unya ibalik na to, ibalik to katropang Rustom, katunayon siya nga dili tawgon nga ex-Marines. Kaya wala na sa serbisyo, ato ibalik mga katropa.
3: So nakiusap na naman po ang AFP na huwag nang tawagin na sila ay ex-Marines dahil sila po ay wala na sa serbisyo. Nung sila ay pumasok bilang bodyguards,
0: bugo.
3: Hinaldi ko. So ang request nga po ng AFP ay kung maaaring tawagin nila na 18 witnesses or 18 bodyguards. So 18 kargadores or 18 basurero, pwede naman po sila i-describe ng ganyan. 18 kargadores or 18 basurero, pwede naman po sila i-describe ng ganyan.
4: Doon sa hearing sa...
0: Maoto mga katropa, ano ang giingon ni Auntie Claire? Mas maayo pa daw tawagon sila mga katropa o 18 basureros mga katropa. 18 kargador, kaya mao mo na ilahang gitrabaho dito. Sumatod pa mga katropa, no? Mas maayo pa daw tawagon sila o kargador, basurero, o giangkon yun nila mga katropa, giangkon sa Malacanang, giangkon ni Auntie Claire katropa, ka doon nagigikarga o gideliver.
1: Bullseye!
0: Di siya gustong 18 Marines kay kanang kargador na lang. Unya, kay kargador mas lang mga maleta, sa to pag-iangkon nila mga katropa, nga kinuod mga katropa ang gibutyag sa 18 Marines mga katropa, ex-Marines, nga doon nagigikarga mga katropa, doon nagigideliver.
1: Bullseye!
0: Unya ang terminology na ba nila ani mga katropa diha sa nilang Zaldico o gakining iyang mga bodyguards nga 18 Marines, ex-Marines. Basura ang ilang terminology sulod mga katropa sa maleta. Pero kwarta. So, sila mismo no dunay pag-angkon. Dunay pag-angkon. Bodyguard. Syempre, naimo sila nga close in bodyguard kada tama na. Pero katawanan kay hindi ka musugot nga tawgo na sila og ex-Marines kay wala na sa serbisyo. Amaw man di ay ka. Pasta gyud pagkamali agi di mo diha Auntie Claire. Bisag si kinsay pa istoryahon mali gid kay ka.
1: Bullseye.
0: Bullseye. Okay, time sa dali lang, doon ako reply yan. Importante kay mga katropa, kaya basi matanggal na sa trabaho, ano, di ko mo reply. Wait lang yun.

0: Bullseye! Bullseye!
1: Balik kita mga katropa, sa ito nga programa nga Bullseye. Pasensya kayo mga katropa ha. Doon na tayo i-replyan na mga katropa. So, dili kita sa itong hisigutanan, no? Mahitungod ani pamayag ni Anti-Claire, mga katropa. Sige, ato itong palagpason to. Kaya, importante na kadungog ta, namina ta, katropa, kung saan siya kabugo. Bugo, mangyod, bugo. Kung failan ko niya kaso, mga katropa, sa kadaghan pa namang nanaway niya, ako raba iyang daginoton. Pero sige lang, kaya doon, ato na ng isang at dito ni Attorney Ryan Rick Bisnar. Ngun mangun sila katropa nga di daw ka mahimong effective katropa tigpamamba kung wakay kasong libel. Ang buhat na lang. Kung ako malay kasuhan mga katropa tungkol sa akong ipamamba karon mas dapat unahong pagkaso ng mga nangawkaw diyang mga bilyone sa tuang kaban sa gobyerno. Di lali magtrabaho mga katropa kartasan ka og tax sa imuhang sweldo. Kaya lagi, buwisan ni mo, bayad ni mo di sa gobyerno, katropa, aron nga pang-fuel mga katropa sa taong mga proyekto sa gobyerno. Apa na to ang taon mga katropa, kaltasan kag 1,000 kapin sa mga sweldo para sa gobyerno? Dako na kayo ng tabang mga katropa, pangpalat na nagbugas, sunan, unsa pa di, gatas, kung doon na kay anak mga katropa. Unya, nagtuo man ta katropa nga ka na, gitarong na o gamit di sa kaban sa gobyerno mga katropa, gipangkaw-kaw man di ay.
0: Bullseye!
1: Ah, hindi man makaingon sa pagkanag animal mong dagko.
0: Bullseye!
1: Dili ta mga katropa atong balikan. Kung kining mga 18 ex-marines katropa, dili bagid sila angay, taugon mga katropa og ex-marines. Ah, kaya mo muna nahangyo sa EFP. Ha? Dili bagid dapat katropa nga mo claim sila nga sila miyembro sa Marines kani adto. Ex-marines. Ha? Situation mga katropa. Ha? Situation mga katropa. Pwede tawagon nga ex-marine? Oh, sige. Kung kini daw be. Dishonorable discharge. Sorry. Unahon na to ni honorable. Kung honorable discharge ka. Honorable discharge, but pasabot. Nag-retire ka na. Siyempre, pwede ka tawagon yun. Mga katropa. Nga ex-marine sa PMC. Oh. Honorable man, wa man ka gibuhat di ang mga katiwalian, pwede gihapon. Unya kung ni-resign ka, honorably. Ano mga honorable eh? Kung ni-resign ka honorably, mga katropa, therefore wala kang record, kabubuton ni mong ni-resign ka tungkol kay doon na kay valid nga rason di ha. Siyempre, tawagon ka nga ex-marine. Legit nga ex-marine. Kini na dirita. Kung dishonorably discharge. Unsa gitong dishonorably discharge? Kung nag-awol ka? Kung doon na kay crime? Nakamit? Kung nalambigit ka diha sa illegal drugs? Sama sa nagdala kag punuan ugat sa marijuana niya imuhang gigamit? Dishonorably discharge ang tawag, anak. Karon ang pangutana sa kadaghanan, pwede ba katawagon nga ex-marines? Kay giklaim ang gina nila, mga katropa, ani mga alipores niya sa Malacanang, hindi daw pwede tawagong ex-marines. Lakip na katropa ang kadagkuan sa EFP. Isa raman to, isa raman, siya raman. Hindi daw tawagon nga ex-marines, mga katropa. Pwede ba tawagon nga ex-marine ang dishonorably discharge? Matod pa, mga katropa, technically, oo.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Oo!
0: Bullseye!
1: Paminaw ba? Yes, lagi! Yes, lagi na. Oh. Pero dili dawaton sa PMC o sa ex-marine community. Nga naman, mga katropa. Nga naman. No, case to case di ayun mga katropa, no? Case to case di ayun siya. Dili na dawaton. Tungod kay ang gibuhat aning baga daghan mga katropa nga ex-marines ang pagbutyag man pag vulgar man mga katropa og pag apil-apil nining issue diha sa Senado issue sa ato ang nasod Pilipinas. Duha man gud ang paingnan niini. Negative and positive man gud ni mga katropa. Sa positive way it's either nagsulti sila mga katropa sa kamatuoran nga kini makabag-o katropa sa dagan, mga katropa sa tuang sistema sa gobyerno.
0: Bullseye!
1: Kini makapapreso sa mga kawatan sa gobyerno.
0: Bullseye!
1: Or, sa negative side, mga katropa, pwede kining 18 ka ex-marines magamit, mga katropa, sa politiko. Kay basin katropa o gatinood nga katong giingon nga gitagaan og 5 million each para mo witness.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kay doon na nabiyay nakita ang mga katropa nga kanang wala nag-coincide ng mga statement. Ikaduha katropa, katong gi-mention nga gitagaan siya og cellphone mga katropa year 2025. Pero katong nga cellphone mga katropa kay latest ning gawas to, 2024 doon siya gitaga ang cellphone. Oh, pero katodain nga cellphone katropa, according sa company, manufacturer ni itong cellphone mga katropa, gipagawas nila itong model 2025 pa. So, dunay mga wala nag-coincide ng mga statement katropa nga makapa-question sa kadaghanan sa kredibilidad ni ining nagpaila katropa nga 18 ka ex-marines.
0: Bullseye! Bullseye!
1: So, mauna ang gilikayan diha. Nga naman, kung magamit kining mga tawhan na mga katropa sa negative, magamit kini sa politika mga katropa, mawala ang kredibilidad o madrag mga katropa ang pangalan sa organisasyon.
0: Bullseye!
1: Mao man ilang kalikayan diha. Oh. Pero doesn't mean mga katropa nga mga bawalan ni muna sila nga mutawag sila nga ex-marines. Kay wala og wala gina mga katropa sa konstitusyon dana nga kung mawala na ka sa imong serbisyo di na ka pwede mutawag sa imong kaugaling og ex-marines ka kung nga dishonorably discharged ka.
0: Bullseye!
1: Di ba? Dishonorably discharged ra man ka. Wa man ka diya na priso. Wa man kadiya na priso katropa nga gideprive ka sa imuhang liberty.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Taka ra mo diya. Para lang, kumbaga sa kadaghang isyo nga inyong atubangon, mas unahon pa unta ninyo na bang tinuod ba na ilang ipang istorya diha? Unahon ninyo na o ka na investigate? Kaysa lalisan, tutukan ninyo na inyong ang ilang gitawag sila kogalingon nga ex-marine, syempre. Gigamit nila ang terminology o word katropa nga ex-marine, mga katropa, ex-marines, tungod kay nasayod sila o kitang tanan nasayod ta nga grabe ka rigid ang training diha o grabe mga katropa ang ilahang nga ginabuhat diha nga gitawag nato nga ano bang mga palisiya katropa ba nga mahimo gid kang katropang honest no sa imong pagpanerbisyo. Kumbaga dugo pawis mga katropa imong ihatag para sa imong pagpanerbisyo diha mga katropa sa organization. Therefore do na gi credibility dapat ang tanang mugawas sa imong baba.
0: Bullseye!
1: Ano ba ang credibility ang ilang ipanghawiran mga katropa muna nga nag-claim sila og 18 Marines? No, dako kay na siya nga meaning inside the name mga katropa sa 18 Marines, no? Dako kay na siya mga katropa, daghan kayo behind that name ang imuhang mahuna-hunaan. Pabayon ka nga, kanya gumayon ka nga, sundalo na siya, police na siya, marine na siya. Di ba, daghan kayo masulong sa imuhang una. Ah, grabe ning tawhanan ni U-training siguro. Ay marin dahil na siya, nagrabe kay stricto na ilahang organization. O, mainana ba? Kana sila, kay kuang gina sila, kana nga, very, o, kanina nga word katropa, disiplinado. O, disiplinado kay na sila, kay mga marines na. O, kung inana magod ang ato ang mabasa, 18X Marines, makahunaw na ta ba nga kredibilidad sila nga source of information.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Tungod sa ilahang nagian katropa, tungod sa ilahang ex job!
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kaning ex-marines de, unsa unay nato ni mga katropa, unsa dahil lang ex-job? Marines? Oh, di ba? Bisan pagtuyok-tuyoko na ito mga katropang kalibutan, bisan pagtuyok-tuyoko na ito mga katropa, kining mga words and terminologies katropang ginagamit na ito, huwag ito, padulungan ane. Ha? X is X. Wala sila nag-claim katropa na undergapos na sa organization ex-gali. So, klaro na ha? Bisan og dishonorably discharge ka, taugon gihapon ka og ex-marines. Ha? Technically, oo. Ex gihapon sila mga katropa. Ha? Sama sa kong gingon ka ganina, kung usa ka kapulis, unya na discharge ka, mga katropa, nga dili honorably discharge, kay doon na kay sayop na nabuhat, gihapon ka. Kaya nahimo makampulis ka ni Adto o karon wala ka na sa pangatong danan. Depende na lang na sa level ka tropa. Nga nung na-ex ka. Oh. Diba? Kung ikaw di ay mga katropa, ex ex-boyfriend ka sa imong uyab kay nag-cheat ka. Kana, dishonorable man na. Kay nag-cheat man ka, di man na maayo. Di ka tawgon nga ex. Unsa dai kalimtan di ay nga nag-abot naman na inyo ang mga pusod. Unsa ra dai pwede na tong tawgon katropa nga ex-boyfriend katorang dunay na hatag sa imong daghan katong nahimo nimong sugar daddy? Ha? Nakahatag nimo og benefits mao ra nay tawgon na tong nga ex. Pero kung itong nag-cheat ni mo, kung itong nagpasakit ni mo, di ni mo tawagun nga ex? Ano ba? Ano, ragun na. Example na para masabtan mga katropa sa mga buguon nga nag-focus na sa uyab-uyab. Ano? Pinakamabaw na ito nga example mga katropa masabtan ninyo. Kung dili nyo na masabtan, hala, pag-research mo. Kundi taganahan mo si tagyaw-yaw din mga katropa nga masarara mo, panaway di. Pag-research mo ninyo ha. No, so legal gyud nga mutawag nila mga katropa nga ex-marines. Ha? Legal gina siya katropa nga tawgon nila nang kogalingon nga ex-marines ug tawgon nato sila nga ex-marines mga katropa, no? Pero kana insulto para sa hanay mga katropa sa Marine Corps mga katropa. Kay dishonorably discharged sila.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Well, kung ang mga Marines katropa and the other pangahanay sa AFP kung di nila ni honor katropa nga ex-Marine sila, ilahapon ng polisiya diha. Pero kita isip civilian mga katropa. Ano, nasayod man ta, isip civilian, di, kita katungkod sa nato nang mutawag sa ilaha og ex-Marines.
0: Bullseye.
1: Mhm. Oh. Atong ipa lusot katropa nga Rustom. Kining statement po ni Senator Rafi Tulfo nga gitawag niya og kargador ang 18 ka ex-marines mga katropa. Ato sab nga paminawon. Oh. Sige. All right, paminawon ato mga katropa.
2: Let me call on them 18 kargador. Kasi nga po nagkakarga sila ng mga mali-maletang pera, sabi nila. Yun po talagang trabaho nila, taga-bit-bit, taga-karga ng maleta. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, it took all my energy to not to gate crush the live sailing that happened here last June 4. The way it happened, the way it was handled, the statements being made. Gusto ko lang talagang pumunta dito, hindi man po ako invited doon sa conference nila na yon. I waited for today's hearing to confront the resourceful persons they presented. Let me call on them 18 kargador. Kasi nga po, nagkakarga sila ng mga mali-maletang pera, sabi nga nila. Yun po talagang trabaho nila, taga-bit-bit, taga-karga ng maleta. Una, sino ba itong 18 kargador ng mga maleta? Saan ba sila galing? We cannot simply bring in people sa Blue Ribbon Committee na nag-aakusa na mabibigat na paratang nang hindi man lang nalalaman kung karapat-dapat ba sila paniwalaan. Kasi simula-simula pa lamang po na tinawag silang 18 Marines, may paglilin lang na agad. Yung bansag na 18 Marines sa isang paraan upang pabanguhin sila sa publiko. Matik po kasi yan. Pag sinabing Marines, aba, iba po ang respeto ng mga tao.
1: Siyempre!
2: Pero hindi naman po silang lahat ay dating Marines.
1: Mm.
2: At mahigit kalahati sa kanila ay discharged without honors or dishonorably discharged from service for various offenses. Ibig sabihin, palpak sila.
1: Doon ay mali aning statement.
2: Mulat na pagiging able o absent without leave. Why is this information very important? Because for people to believe their allegations, it must come from a credible and reliable source.
1: Oh, di ba?
2: And so, the people using them portray them as heroes. God damn. Sabi nga ng isa sa mga senador na dumalo nung araw na yon, payani daw po sila. Pero nakakaya naman po sila sa iba natin mga bayani.
1: Mau ba?
2: Na itong 18 kargador, na ilang taon nagtrabaho kay Saldico, may 7 years at 9 years, at nagbit-bit daw, sabi nila, ng sangkatutak ng maleta ng pera.
1: Trabaho, manani na lisod po.
2: At bigla na lang, tinubuan ng konsensya, at ngayon ay naninira ng buhay ng mga inosenteng tao.
1: Kasi inosente ninyo diha.
2: At patawagin nating bayani.
1: Mm.
2: Pasensya na. Hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio.
1: Diba iyan ang giignan ng sinungaling? Huwag pagalit na human ang hearing.
2: Hindi pa papasok ang pangulo kong punto. Hindi lang po ang kredibilidad ng 18 kargador ang kaduda-duda.
1: Mm.
2: Ang mismong testimonya nila ay nakakapagtaka. Lumabas na po ang ilan sa mga ito sa balita. Pero pasadaan lang po natin. Let me show some video clips of the hearing.
1: Mm.
2: Video 1.
3: Si Father Flavi ay hinatiran ko ng pera doon sa Mindanao Ab. Isang sobre yun, sir.
1: Makita, magina to si Father Flavi yun nga nag-apil Apilong Rally.
3: Sa mismo simbahan niya, sir. Sa may gilid ng kalsada.
4: Bakit po kayo nagdala ng pera doon sa pare?
3: Kasi sir, pang... Hindi ko ano, sir, kung paano nila yun, sir. Basta nagdala lang kami ng pera, sir. Tapos doon...
1: Siyempre, ilang trabaho? Mga ito, dragwarta?
3: Isang sobre, sir. Tapos doon, sir, sa 33 Clemente.
4: Baka naman sulat lang pinadala
3: hindi, kayo, sir, sobre. Hindi, sir. Pera, sir. Kita ko mismo, sir.
1: Mm.
3: Tapos sa 33 Clemente, sir, isang ano, isang maleta.
4: Kanino?
3: Kay Father Flavi, binuwat ko papunta sa sakyan.
1: Modern ko si kayo mag-rally ng animal.
3: Tim, na pang pare.
5: Sagot naman ni Diocese of Cabal Bishop and yes, Ayuban Jr., there is no church entrusted to the Society of the Divine Word on Mindanao Avenue or anywhere.
1: Sige lang, ito na ibalik katropang Rostom pag si Rafi Tulfo na may istorya. Oh, sa statement pa ng katropa ni Senator Rafi Tulfo, mga katropa, no? Iyahan ng gi-judge ang kining 18 ex-marines katropa nga kumaga, tawag na ito, illegitimate ba, no? Dili tinuod, bakak, mga bakakon daw na sila, no? Dili credibility, mga katropa, dili credibilidad, mga katropa, ang bit-bit aning 18 ex-marines. Kundi pagpanaot daw, mga katropa, o pagdaot daw, sinabuhi sa mga inosente. Oh, kinsa may inosente diha nila mga tabaghaka na? Kinsa may inosente diha surod sinado? Oh, sige daw. Isang ikaw manggali, agi vulgar, magitang usa ka, Viva Hot, Viva Artist katropa, nga, 250,000 pesos tip lang na nimo. Kinsa man dai nagpangalan diha og Rafi Tulfo diha sinado?
0: Bullseye.
1: Oi, ikaw mismo ning angkon man kaana. Ha? Doon na ma-interview ni angkon man kaana nga naghatag ka og tip. Nya ingon pa nimo gikan sa imong personal. Diba, diba, diba, ganoon lang mga kuwan sa inyo, mga sexy, itchos niya. Ha, 250,000 pesos mga katropa?
0: Bullseye!
1: Ang pangalan niya may R at may F. Oh, ah, diba, anak man to? Abi ni mo, Senador Rafi Tulfo, ako, nag-follow gid ko sa imo ha, pero, ambot lang.
0: Bullseye!
1: Mas maayo pa og tawgon kog kargador kaysa honorable pero mga kawatan.
0: Bullseye!
1: Mas maayo pag tawgon kog kargador. Discriminate pa himoong kargador, bugat ang trabaho, singot. Manimaho ka pa niyang ilok. Kaysa magsuot ka diha og kanang magsuot ka diha og barong.
0: Bullseye! Bullseye.
1: Nindot ka gikaon diha, mga branded na mga gamit diha, dato ka, tawgong kag honorable, pero kawatan.
0: Bullseye. Bullseye.
1: Ha? Mga animal man na yung dagko diha. Buaya ba? Crocodile, akong buot masabot. Crocodile. Wa ko na malikas, ha? Crocodile akong giingon, wa ko na malikas. Kahit ng animal, mga katropa. Mauto ang iyang statement, no? Iyahabang gisungag katropa ni Senador Rafi Tulfo, dili siya uyon nga taugon mga katropa og ex-marines. Kining 18 katropa nga nagpailang nga ex-marines. Kay matod pa niya mga katropa, gapatawag ni sila og ex-marines kay syempre kay pag moingon ka og marines, gigang kag marines, grabe gyud ang saludo sa mga tao sa imo ana. Di ba? Tama ko sa ako ang intuition, di ba? Pag doon na kay experience, karanasan sa inyong naanig katropa nga trabaho, marine, sundalo, police. Grabe kataas ang tanaw sa mga tao ni Moana. Ha? Plus, factor na siya mga katropa sa paghatag ni mo og statement, but pasabot, katuuhan ka. Kaya grabe man ka-kwan. Kumbaga, matinud-anon man kasi mo ang trabaho. Malagi kay dishonorably discharged lagi mo nang isla gusto tawagon og ex-Marines. Ewan pa siya, kalahati daw sa ilaha, dili daw Marines. Na, for the record, sina Tortulfo, upat ra, giklaro nga, upat sa 18, wala gyud kaagi sa Philippine Marines o Navy. So, this size ang Marines ni Adto, duha ang army. Kasama niya mong ingong kalahati, kasama yung source ni Moana. Taka ka lang niya. Ha? Mao bitaw to nga, ipakita itong balik at tropang Rustam itong mga pictures nila. Tungkol sa inyong mga statement pag BIBI sa mga ex-Marines.
0: Bullseye!
1: Nahagit kining mga tawhana ng mga katropa nga ipagawas ang ilahang mga pictures kani adtong nag-training pa sila, nag-schooling pa sila mga katropa, nag-agi pa sila og training para musulod sa Marines mga katropa kung unsa sila kaniwang, unsa sila kaitom, unsa sila kayagit. Ayan, magina, manana mo?
0: Bullseye!
1: Nahagit ni sila nga ipakita ilahang mga litrato mga katropa tungkol kay proud sila nga nahimo silang Marines. Og same tunada mga katropa, proud sila nga mahimo silang bayani mga katropa tungod kay sila mahimong rason, usa sa mga rason nga masulbad ng korupsyon sa nasod Pilipinas.
0: Bullseye!
1: Tanawa ko na ilang mga picture diha, unya tawgo ni mong kargador, hinampa ka? Ha? Manag ikaw man siguro ang nga kaniadto so wala ka pa ning agi pagka media.
6: Uy,
1: kay media man ka. Ah, ikaw raman ay gaingon nga kuha ka na ka pangasawa ni Jocelyn nga dato. Di ka maingon ana. Nga dakong tabang imong asawa nimo. Diba? Igno ni mong kargador nang gahago ipatuluan og singot na inahang mga uniform niya. Igno ni mong kargador.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Mao bitaw na nga bisan og ex-Marines na sila mga katropa, no do naghihapon tay pagrespeto ana nila.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kay once sa ilahang kinabuhi, nahimo na to na silang bayani dihang napas sila sa sulod. Pati ikaw, pati imong pamilya, imong kabanay, na proteksyonan pa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Daghan biya kag pamilya dito sa Zamboanga, Basilan. Unsa dai ka? Hmm? Balo biya kunsa nang mga lugar? Oh. Eh baka na oh, sa mga nakatanaw diya sa live mga katropa, makita man na ninyo. Makita ninyo unsa ilang mga kaagi, unsa na ilang mga uniform gipang suot. Kay kita di man ta allowed magsuot o basta lang magsuot-suot o uniform mga katropa. Ah, bawal man na. Gipakita na tungkol kay nahagit sila. Nahagit sila mga katropa kay murabag na demoralize sila mga katropa. Abi kay ni witness sila diyan ha. Dili na sila, wala na sila katungod nga mutawag sila ko galingon nga ex-Marines kay nag-witness sila against corruption.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ha? Dili na sila pwedeng mutawag sila ko galingon nga ex-Marines tungod kay dishonorably discharge sila sa ilang ko galingon nga rason. Dili na sila pwedeng magtawag sila ko galingon nga ex-Marines o dili na namo pwedeng tawagon nga ex-Marines tungod kay inyong mga kaubanan diya sa Senado o sa Kongreso. Mapagan?
0: Bullseye!
1: Dili man siguro ang pagka-Marines, mga katropa, tagon ka lang og Marines or ex-Marines kung naa ka sa serbisyo, nakibato ka diya sa NPA or diya sa terorismo. Mahimo gyapon kang bayani, mga katropa, sa lain pa nga pamaagi.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Samaan eh! Taka ka lang, senador ka diya, kasi gahimo sa imong script. Upat sa 18 katropa ang dili Marines. Dili ex-Marines. Siyempre, in general, mga katropa, in general, marama tagwa ka, giwa kay basic English, di ha? Di ba natin kitawag ka collective noun? Kasagaran sa ilahan diya, mga Marines man, kung imunang imong collective noun sila, mga katropa, himuon mong singular, ay tawagin mo na silang Marines sila, tanan? Magbinugo pa ta. Ba, siguro ni basic mga katropa nga English ni katropang Cinderella, help me. Ma'am, Cinderella, help me. Oh? So, upat sa 18 gyud ang wakaagi sa Philippine Marine Corps o Navy. This is Isra ang Marines, para klaro ta. Duha ang Army. So, daghang dishonorably discharged, giingon ni Marine Commander Major General Arturo Rojas nga ang uban natanggal sa serbisyo tungod nag-awol mga katropa og uban pang mga offenses. Oh, offenses and awol raman gani na. Di mag-alay na siya crime. Di ba? Dili mag-alay na crime. ikaw ug imong igsuon pag ma-file na gyud mo kaso kana crime na na. Sige lang, moabot ra magid ang kamatuoran nganong kamo mangusog man gyud mo. Wa ba mo gidaot sa 18 Marines? Kamo ang nagsulay og daot sa credibility mga katropa sa Marines.
0: Bullseye.
1: Igo pagalay na sila naghimo og statement mga katropa. Wa pagali na sila mga katropa gi kumbaga. Wa pagi sila ni agi og kanang thorough hearing gid mga katropa ba nga mavulgar bitag unsa gid tinuod. Wa pagi judgment ana mga katropa pero kamo inyo nang gi aligaran na nga false statement ang ilang gibuhat. Wa pagali ka ng proper investigation. Taka ra mo diha. Una-una mo ra kag uwak, una-una kag tingog diha gwa. Bisag gatangag wa gihapon. Oh, wala man ining tunga sa Blue Ribbon Committee hearing manggod mga katropa ni Senator Erwin Tulfo atong June 8 mga katropa kining mga 18 Marines. So, dili sa ingon nga wala ning tunga. Ning adto sila mga katropa, wa sila gipasulod kay wa sila na inform ahead of time nga dunay QR code. Gilisod-lisod. Oh, unya, atong pabuton mga katropa kay dili lang 18 ka Marines ang muabot, duna pay 14 katropa, other 14 katropa nga matan si ni Attorney Baligod nga mahimong witness mga katropa. Kung nakapansin mo mga katropa, ang una nga ni viral kato si Orly Gutiza. No, retired master sergeant na siya mga katropa si Orly Gutiza nga siya gid ang una mga katropa nga nigawas. Ug iyang giaghat katropa ang iyang mga kaubanan nga mo join niya maghimo og affidavit, joint affidavit and statement katropa para mahimong witness ni ining lapad kay katropa nga korupsyon, billion-billion nga kickback sa gobyerno.
0: Bullseye.
1: Ang nahitabo mga katropa si Orly Gutiza na himong state witness. Nahimo siyang state witness mga katropa. So wala siya na-appeal diri sa 18. Oh, wala siya na-appeal diri mga katropa sa 18 ka mga 18 Marines mga katropa. But kung ato ang hunaunaon, kung ato ang yung i-sum up na to, appeal gid siya mga katropa, no, sa ato ang kanhing kusog, puwersa katropa nga nahimo usab nga sama aning trabaho, nahimo nga bodyguard. Nahimo nga tawag na to og ingon pa nila nga kargador. Mga katropa, no, nga nahimong tauhan, no, nahimong bodyguard, nagserbisyo katropa nini mga politiko. Labi na mga katropa si kanhi Representative Zaldico.
0: Bullseye.
1: Katropa, itong oras, alas 8.50. Itong pasodon, unya, katropang Rostov, si katropang Jonathan. Katropa, alas 8.50 na nga itong oras. Araw nga malikay ka sa disgrasya mga katropa sa kadalanan. Labi na, direk sa bukid nun, katropang permitting mga fogs. Unya, ngit-ngit ang dalan, sige pagigulan. Kung magmaniho sa gabi, mga katropa, kinala, ano na kitin ang opananaw? Katropa, pag tomorrow, Vision X Plus Capsule. Balik ko tataod sa toang programa nga Bullseye.
0: Bullseye! Bullseye!
7: Plus, user, atong paminawon.
8: Ako dyan si Aaron James Magiki. 20 City Anyos, lumulugtong sa City of Naga, Cebu. Kanihan to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Sumbol ka ayaw, pirmi. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Pero wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang sulbad sa iyong problema, Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ituyo paghimo alang sa mata. Makatabang. Aron malikayan na makabaton o glaucoma. Katarata. Pterygium. O guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagkumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na, kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma. Katarata. O guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Oy, Pareng Lodi. Grabihas damgo na ako, Pareng Lodi, oy.
11: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo na pare?
10: Pareng Lodi, nag-inom ko na ako bao niya. Perte ko na ako ang hubuga, oy. Hubog yung kayo, kung kayo. Napitigibugag yun.
11: Matinga pa ka, sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
10: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi.
11: Oh, o siya may problema?
10: Pag matala ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
11: O siya ilas, ha?
10: Pati yung paita pare. Exciting na yun. Exciting na yun.

0: FM.
1: Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos na tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
2: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
3: Ako niya ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og na nambal pa jud ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel, 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental, nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash, nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash. Atong paminahon ang broadcaster o national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
5: Dili jud ko hiling mag-inom-inom og tambal, pero sa kabisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event dito. Nakabati ko grabing luya o kakapoy sa akong lawas. Ubusahay, paspas na kaya ko tap-tanong sakit. Gipasulay ko sa akong isuon o tumar, o maintain sa Santon Vitamin C. O nabati na ko ang dugang kusog o ka-aptik sa akong lawas. Kaysa linya sa akong trabaho, way luya-luya. Kinahandan, always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
6: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
7: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
8: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Nanuman, usan na adik to?
8: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
7: Ha? Tinuot? Wala yun?
8: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
7: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, ug tambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisita sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
6: Emergency preparedness kit sama sa first aid kit, flashlight, dili mapanos nga pagkaon ug tubig. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
0: Sus, ngano man eh? Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
9: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
0: Unsa may akong gamiton, boss?
9: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
10: Turbo Food Supplement for Men.
11: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho pero bisag ka, uy, always ragi ako na time para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilib kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Huwag si partner ni mo, tamis kayo ng yung among mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
10: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Sa XFM.
14: Sa mga tirada na to, Diapar. Pakuratir ko lang imong kapitan, Diapar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
15: Mga katrupa, exciting!
16: XFM time. It's 9 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
17: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Hininga programa, hatod kaninyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.
3: At ang oras, katropa, alas 9.30 sa kabuntagon, mga katropa. Ayaw kalimot, mga katropa, kung naligo ka, hinahanglan nga imuhang gamit niya sabon. Katong sabon, makatabang ka nimo aron matanggal, mga katropa, matangtang ng mga baho sa imuhang ilok niya. Baho, katropa, sa imuhang lawas. Dili kita sa sabon nga herbal, mga katropa, ang Zantona Plus Herbal Soap. Adunay mangosteen, papaya, mga katropa, lain pa nga mga herbal, katropa, o natural ingredients. Na makatabang ka nimong mahimo kang healthy, mga katropa, no? Dili lang imuhang skin. Lagip na ikaw, mga katropa, kaya tanan nga idapat nimo sa imuhang panit. Ayaw kalimot, katropa, nga ka na padulong ka na sa imuhang kaunuran. Muna importante ang imuhang sabon nga gamiton. Dili lang basta-basta ang beauty soap, mga katropa. Makatabang nimo rin mahimo kang healthy. Santo na Plus Herbal Soap, mga katropa. Ito ang isabon. Matod pa ni Ramila Mia, okay ra nang taugon kaga kargador, Rafi, kargador.
4: Tama.
3: Kargador sa malita nga gi-deliver sa inyo. Ah, nakinabang man mo ana imuhang mga ana imuhang igsuon. Ah, di ba? Kinabang man pod ka sa malita nga gi-deliver imong igsuon, nakinabang man pod.
5: Bullseye.
3: Di kami ang nag-istorya ana, statement na katropa sa one of the 18 Marines, mga katropa. Bueno, ato sa ang lakbitan, katropa, na ang live report ni katropang Jonathan Soriano.
6: Live report.
3: Katropang Jonathan, aha, mga gibutang sa Ginoo.
7: Yes, katropang Marin, at nandiri karun sa PNP Malaybalay. Naghulat na itang luto. Nung saging, nugay luto, rice cooker, mag-ilong agad.
3: Naada sila gitong saging, di ha?
7: Mag-ilong agad saging hilaw niya.
3: Oh.
7: Ano, panahinog ba? Dugay maluto kay rice cooker ang gilutuan ko tropa ang Maris at sila sa ta.
3: Mangayo tagkuan diha pila mi kabok diri upat raman mi kinawa mi ginamos.
7: Ay gilunot tanan niya.
3: Oh.
7: Rice cooker ang gilutuan ko tropa ang Maris.
3: So siya.
7: So karon dili sa ta samtang kahulat sa saging muli lang pa dostasyon ay. So kaganyan kadlaw ko tropa.
3: Paminaw sa katropang Jonathan. Naghulat ka sa saging o naghulat ka tong estudyante?
7: Walay. Tama. Is that possible?
3: Eh, katong intern ba?
7: Wala mga intern rin, katropang Mari, pati katong kwan kay katong mga criminology student, wala naghahapon sila dito. Wala mga intern.
3: Wala na di ay?
7: Wala na kay...
3: Wala na magdalao ka ng brownies di o cookies.
7: Wala na, magdalao ka ng katropang Mari. Graduate na ilang kwan.
3: Pero nakasaka to, ito sa taas, wala.
7: Ah, hadlock si Ma'am Sadang eh, kasaka sa taas.
3: Hadlock. Huwag ito kasaka, nag-graduate na lang.
7: Huwag kasaka sa taas kay Adonis, EGD, and Zahay, good.
3: Pero, kung huwag ito kasaka sa taas, nag-graduate na lang, so safe to sila.
7: Oh, luwas. Luwas mga kamot. Oo. Luwas. Oh. Dekado, EGD, EGD, dekado. Oh. Oh, na ito'y nga naglubog. So, dito ka tropang Marie, sa tuga report karon na nakuha diri sa traffic investigation. Pasado alas 4 sa kadlawon, gaganiha gini, katropa Gamari, particular niya sa may purok June 6, barangay Kalasungay, netong sidad sa Malaybalay, usaka, disgrasya, katropa Gamari, ano tingkayon, nagilang kalimbigitan gini, so sa Fuso wing van truck, nga kargado gini, katropa, ingon man, nakaristo gini sa WGA, Nobles Group Patropang Marig na nakabasis Barangay 31 Tagandero City. Nagiman niyo ni GR Publico Campano 30 anyos ulitaw presidente sa Puro 4 Barangay Kibawi Bukidnon ang nadisgrasya kini Katropang Marig. Subay sa gihimo ng investigasyon sa kapulisan ang nasangpit nga truck Katropang Marig gikan kini nagadagan gikan sa Gandioro paingon kini diya sudad sa Valencia. Nakargado kini sa mga kape. Ito ay sigutan ng kape ha kay...
3: Wala nga kape ka ng para kanino ka bumabangon?
7: Oh, may tama ka. May tama ka sa grupa niya, Mari. Kaya oh. Manabana na mutimbak o siyam nga to pulo tulinadas ka trupa ga, Mari. Apan pag-abot nini sa lugar na hitabuan, danlog na daan katropag mare tungod siya pag uwan-uwan ganyan nga kadlawon. Ang driver katropag mare na slide niya nga sakyanan ingon man na wantan og brake matud pa. Nagmalfunction ang brake katropag mare rason nga na wantan og control driver og ang nasangpit nga truck ning KI ba ning ning trapo. Nitrapo ka tropa nga mare og dito na paingon sa Center Island sa nasangpit nga lugar og maayong pagkaguba. Kung makita niyo itong video kag video na itong napadala diha ka tropa nga mare. Nabangga siya sa Center Island rason nga maayong pagkakumi ka tropa mare sa tubagang bahin nining nasangpit nga wing van truck ka tropa mare og nakaangkon lang og mga gamay ginagmay nga bunog ang driver niini. O ang sakyanan mo ay nakaangkot o daghang guba katropang mare.
3: O saan ni Urasa?
7: Alas 4 gina, kadlawon yun.
3: Alas 4 sa kadlawon. Posible ba katropang Jonathan nga straight ni og biyahe? Posible ba nga nakatulog?
7: Posible katropang mare. Wala mong good yung driver. Wala ang driver dali katropang mare. Kaya accident na mong niya. So, sa gadlong good ani, kung alas 4 ni abot ni, basing natulog ni desa, kaya sa garaton, ganun na ni katropang mare, das dalawangan. Ang lapad kaya nga dala, das dalawangan ba?
3: Kaya namang kayo usahay katropang Jonathan, kaya bisak ako, no, dili man na wing van akong ginadriban. Sani ato katropang Jonathan, nag-duty pa ako ito speak as station, so ito man is Mikael Almalvis Romero, nagtanaw sa itong programa ron. Muli kong alas 11 katropang Jonathan, wa ko kabalo nga nakatagpilaw da ay ko, naabot ako dito, katipit ang tulay nga taas kayo dito. Nakasaka na da ko dito niya, nakatagpilaw ko, kanang maragnap lang ba, maragpit ang blink of an eye lang bitaw katropang Jonathan, niya. Lahi na ba na makatagpilaw ka katropang Jonathan kay ang imuhang accelerator matamakan ni mo nagtaman? So, posible po siguro nga katulgon pa kay kadlawon man eh. Unya, maingon na lang nato nga nag-malfunction ang brake. Kaya syempre, kung kargado ka diha, bungkat ka imuhang dala, unya, kung sugimundagan, kung mag-brake ka, mugiwang-giwang, gina. Ba? Tanaw ni mo.
7: So, kanamang ko siya nga portion diha, palugso nga kurbada.
3: Oh, di ba?
7: Oh. Palugso nga kurbada, katropag ba rin. Kung niya, danlog po siya, danlog na dalad. So, si posible si, siguro kay nawatan siya break. Oh. Malpansyon niyang break, katropag ba rin.
3: Kaya nga nung mangyod, katropag Jonathan, nga tanang aksidente mahitabo dihang lugar, malfunction, mangyod o break ang mahisgutan na to. Sa to pa,
7: nagbiyak. Kargado siya ka na kurbada, medyo manuyok mo siya. Medyo dili kayo, nindi to tundalan diya ba niya. Kanang asfalto katropang mo ni kanang asfalto manggod pag once nga mabasa na siya danlog na siya.
3: So posible nga ang dagan ni ini wala niya na control kayo katropang Jonathan, medyo kusog-kusog ang dagan, hinay paminawon pero kusog na, dili enough nga mapugngan og brake dayon when it comes to accident. Nga bang kanabita ultimano nga pag brake katropang Jonathan, dili na madala
7: adi bisag bisag pag sakyanan katropang mare nga mga sakyanan pa sa to Hilux pag kanja ni pag sudden brake ka. Kanang break lang ko, di mo na siya paghawin na mutrapo mo ka,
3: Monay na hitabo.
7: Oo.
3: Exactly.
7: So, pag sudden break ni mo to nga, nag-slurp ng kwarja ba, ng KI. So, pagka-KI niya, dito siya nalamba, katropang mare, sa maong Center Island.
3: Lesson learned na sa mga naminaw, ay basi na ay mo yam idri katropang Jonathan ba. Kung mga takahibalong sa maturan, kita dari ginasight ramang good na to ang mga possibilities ng panghitabo katropang Jonathan. So, lesson learned sa itong mga motorista, sa itong mga drivers, mga biyahidors, nga pagmuagi diyang dapita o bisag asa nga lugar, nga danlog, nga ngit-ngit, nga bahin, dulhugon, kahibalo na mo sa inyong buhaton dapat, anak. Ha? Kumaga, maniguro na lang gidaan, dili magkumpiyansa. Nga, mayo na lang katropang Jonathan, kay why na among diha nga mga sibilyan.
7: Yes, kapag sakto gina kay Ricardo, gito ni na padulong atong kananan, bitanong itulay sa sumpong, bandiri, kalasungay. Ricardo, katropang marin niya. Ano itong lugar na, di sa atman po, ana, ubos-ubos gamay na hatabuan, dito po itong bundol bitaw ang usaka ten-wheeler truck, harkado o mga troso, ibundol sa mga truck na naitik po ng driver. Mawag niya po siya ng lugar na katropang mare. Mauna siya ng lugar na hatabuan diha, kagabi, eh, huwag na kadlawon.
3: Oo, pero minor injury lang na angkon sa mga driver, pahinante, kumusta?
7: Yeah, wala yung natala katropang mare na nadala sa ospital.
3: Ayun. Bahalag maguba ng Center Island ya, bahalag maguba ng sakyanan basta way kinabuhing nakalaas kay kana sila. No, tawag na to nga na sila sayo or wala ba diha? Daw nagyapon ni pamilyang naghulat katropang Jonathan unya. Kumusta man ang wing van? Wala ra na abrihan.
7: Wala ra, wala tumba. Ang natubangan man delikado. Nabrihan to katumba to, daghang magpalpitate yun.
3: Daghang magpalpitate.
7: Bukira mo to gatas, kay masipatras, kaya di marangan, di magigat. Nag-uniform, mag-barangay official.
3: Niingon, raba ka gani haog, saya nga, oy.
7: Hala, oy. Magpalpitate man ta.
3: Magpalpitate, tamo inuman na, magpalpitate, tana.
7: Ay, nilikado to, gatumba ka tropang mari, ay, impas yun.
3: Impas.
7: Sakto yun ang pagkakadlaon ka tropang mari.
3: Oo. Oh. Kuha na lang ang kulang, kato na lang, cheese, malunggay, pandesal.
7: Pakapan sa Dian's Big Shop.
3: O dili ba ka sa Diaz Bake Shop na lang, hurot ginailahang hupya niya.
7: Kaya kung akong anak nga, babae, dito sa Kabanglasan siya,
3: oh.
7: Nagpalit sila o malunggay hot pan diesel na may buhok na lukot-lukot. At karo, diyan sunon, ingon na niya.
3: Usa to siya, Bulbulix?
7: Ambot na kayo, dito sa Kabanglasan, kaya excited mga bata, makadungog ba? Pagpalit nila, ingon nga nga, pagtangtang sa tunga katutabay, ay buhok, at karo, diyan ang sunon. Malunggay hot pandi sa luwid, buhok.
3: Bulbulix, guro to?
7: Tamay. Wala, no, ang report niya sa Kuwaga Trupang Mari, pag-responde dito itong patrolman, mga patroller ng mga PNP personnel, may first aid. So, sa maong mga katong gigontang driver nga nakaangkon lang mga minor injuries sa Trupang Mari, kung ito ang Bureau of Fire sa Malaybalay, responde usab sa lugar kay adunay tagas sa bisil,
3: dan
7: lugmong ito. Ato nang i-chat si Sherban nga ganiya, responde siya ito, aron po ma-experihan sa tubig sa Trupang Mari.
3: Yun. Katropang Jonathan! Sa ato nga tawag ang utro kay ina, nini, basta live galit na doon mga katropa. Uy. Oh. Oh, nawagin ay, atong tawagag balik si katropang Jonathan, mga katropa. Oh, live man eh. Marjon Labawan, mayong buntag ka rin mo diya, katropa. Rodmar Paglinawan, mayong buntag. Salamat sa inyong paglili sa ito ang programa. Wa mas guro na
4: eh. Sorry. Unable to complete your call.
3: Oh, nalagi.
4: Sorry.
3: Kung naminaw ka di akatropang Jonathan, itong sabot na ito, umoto kag pharmacy, palihog ko, kay kailangan ako mga presyo. Oh, kailangan na ako mga presyo, katropang Jonathan. Diha usab mga katropa kang Elgin Adaya. Again, good morning kani mo diha. Before ta mag-out unya mga katropa sa programa, mag-katropa leta ta, manghatag yapon ta og load mga katropa. Napakoy utang ni Mikael Almalvis Romero, 100 pesos na kong utang sa iya hanga load. I-load na ito na unya. Constantino Suelo, mayong buntag kani mo diha katropa. Grace Realiza Oliverio, auga diha kang Lee Ibanez. Lee, mayong buntag usab. No, salamat sa pag-follow sa toang Facebook page o sa pagli-li sa toang live stream. Mayong buntag sa inyong mga kabana diha kung asa man mo. Mas mayo unta og mo-comment mo mga katropa kay aron nga mabasa sab nato inyo hanga mga komento. Ang mama ko, lahat ng pasalubong ko na mga sabon pinabigay niya sa mga kapitbahay dahil santon daw ang sabon niya. Uy, santo ng sabon. Sister Micaela, daghan na mi. Marami na kami mga products dito. Message.

0: Yun, atong itimbaya sa dayog maayong buntag ni atong ang mga gwapo mga bisita dere. Kagawad Jun Dumala.
1: Oh, kana si Kagawad pakapian na mangluwa ra ba ni kakape?
0: Mangluwa ra ba ni di kakape yun? Kakapian na nya katropang Rustom. Ang kape iya hatag katong healthy. Maramantag di dato dere. Sa dai ka.
1: No. Tagay na si Jun Dumala og kape nga naay turbo nga timpla.
0: Butangan na itong turbo?
1: Oo. Oh, turbohin.
0: Na, duhaon daw bang butang, marag mugahi ang tibok lawasan eh. O ya, kauban niya ang katong, kauban na itong sikat nga vlogger ng GTV.
1: Yeah, oh, timplahin ang kape kay...
0: Kani, katropang Jonathan?
1: Yes, katropang Marik.
0: Eh, kani itong vlogger ng kauban sa GTV, tiyan, di na kailangan turbo daw.
1: Yeah. Gahi pa na putaw?
0: Gahi pa daw sa magkuno.
1: Delikado, gahi, pero...
0: Oh.
1: Di man po mulahutay.
0: Di po mulahutay, no? Kinahanglan nga gahi nga mulahutay, yun. So, pwede ra turbuhan niya po.
1: Turbuhan niya po, katropang Mari.
0: Turbuhan niya po. Charge na ko ni mo.
1: Kang katropang Rostom.
0: Oh, sige. Sige, katropang Jonathan.
1: So, mula itong report, katropang Mari, nakuha ito sa PLP Malaybalay. Kalabot sa usa ka vehicle na kahitin na kanihang nakadlaon sa mga tropay na hinay kita no sa pagpatagad sa dalan na pinaog sayo o nga dandong ang dalan nga ito pong imitinar ang pag-inom o business class soft gel capsule kay kinid akong tabang para sa patinas ng pananaw mga katropa. Gikan sa PNP Malaybalay, katropa ang Jonathan Lee Suriano sa programa Bullseye. Live report.
0: Muraga, padulong tumasayop nga kuan ba, programang unsa. Ayaw kalimot sa saging ha, daghandaga na may dari unom nakabuk saging, paris na itong ginamos. Nakapihan na yung santo na plus coffee mix pites na. Ha, pwede na ta mga katropang, di naman yun to. Huwag nila pagtakpan ang flood control scandal para matapos na ang isang phase ng buhay ng mga Filipino. Diba sila nagpapagod sa kahirapan at kahihiyan?
2: Bullseye!
0: Ha? Di ba sila napapagod sa kahirapan at kahihiyan?
2: Bullseye!
0: Mensahe ng mga katropa sa tuang active Facebook viewer, katropang Micaela Almalbis Romero diya sa Hong Kong. Isa nga itong mga OFW nga apektado ni Panghitabos Nasod Pilipinas mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kung pwede pa lang magpanong na tangtanan.
2: Bullseye!
0: Pero lagi, paabot sa ta. No, paabot ta. Oo. Ipangtugka na siguro ni ka ng mga hubag-hubag slobot niya itong mga senador, mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Gapaligo kong iring. Sana on. Katropa, alas 9.20 itong oras. Dari palayon kita mga katropa sa to ang balitang nakalap sulod sa 24 oras. Katropang Rustom, atong paminawon mga katropa ang update gikan sa Philippine Information Agency Bukidnon. Kay matod pa mga katropa, bagong two-story administrative building o barangay hall o kung barangay hall official nga gi-turnover ngadto sa konsiho sa barangay Mambatangan, Manolo Fortich, Bukidnon. Detalye niini mga katropa, pinagi ni katropang Jezabel at Chocoso.
3: XFM Report.
4: Official nga gi-turnover ngadto sa konseho sa barangay Mambatangan ang bagong two-story administrative building o barangay hall kaniadtong July 8, 2026 nga gipangunahan ni Mayor Rogelio Enquino ug punong barangay Edward Dampal. Kini ang pinakaunang administrative building nga natukod ilawom sa kasamtang ang administrasyon. Ang maong multi-purpose building adunay gilapdon nga 300 square meters ug nagkantidad og 9.9 million gikan sa 20% Local Development Fund 2025. Gisugdan kini ni atong August 1, 2025 ug nahuman April 30, 2026. Aduna kini hamugaway nga opisina alang sa punong barangay, session hall, ug uban pang mga buhatan aron mas mapalambo ang serbisyo sa barangay ngadto sa komunidad. Nanguna si Mayor Kinyo sa ribbon cutting ug inspection sa proyekto uban sa konseho sa barangay Mambatangan, mga opisyal sa LGU ug barangay volunteers. Subay sa 8-point agenda ni Mayor Kinyo, padayon nga gipaligon sa administrasyon ang suporta sa mga barangay aron masiguro ang efficient, tig-on ug kinasingkasing nga pagserbisyo sa katauhan. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Jezabel at Chocoso sa Philippine Information Agency, Bukidnon.
3: XFM Report.
0: Dagang salamat ka

para pang Jesus imuhang report. Jezebel at Chakoso, mga katropa, gikan sa Philippine Information Agency. Mga update katikaran katropa no sa tuang panggobyerno mga katropa. Oy mayong buntag diha kang Sotifani Canmore. Good morning kanimo diha. Salamat sa imong pagliili sa tuang programa katropa no sa pag-follow. Marjon Labawan once again Gem Gem Taburada. Og diha kang Rodmar Paglinawan Elgin Adaya mayong morning once again kanyo diha mga katropa. Good morning. Katropa, ang itong mga produkto sa Yes to Health Incorporated sama sa Zanton Plus Gold, Zanton Plus Coffee Mix, Zanton Gold Coffee Mix, Zanton Plus Herbal Oil, Turbo, Zanton Vitamin C, guban pa. Katropa, available na dito sa tuang sibyaanan. Saka lang mo katropa dito sa second floor, door 2 mga katropa, Talatala Building. Kaning opisina katropa sa PhilHealth, color green ang building mga katropa. Uga doon na tayo signage na sa gawa sa XFM Bukidnon 101.7. Saka lang mo dire, doorbell lang mga katropa. Again, ato pahimang no, kung mag-doorbell gali mo, tanggalan na inyuhang face mask, o tanggalan na inyong bonnet, o inyuhang helmet. Ay basin mga katropa, o maalaan mo. Direta na himutan katropa sa Carbajal Street, Barangay 8, Malaybalay City, Bukidnon. Pwede po namin ninyo i-message mga katropa no kung gusto mo mag-order sa tuang mga produkto. At ang oras, alas 9.23 na sa buntag mga katropa. Di nasurtamang lapas yung oras oy, kasi natagpangawat ani, kadaadlaw na lang. Kadaadlaw na lang tamangawat yung oras mga katropa. At ang iunya mga katropa, taon-taon, alas 10 sa mga katropa sa buntag. Sa ito ang Facebook Live, ang ipahigayon katropang press conference, mga katropa, sa ito ang acting Senate President. Win Gatchal yan. Kaya doon na ipahigayon, mga katropa, unyang press con, alas 10 daw, mga katropa. Samtang ito ang programa, gagikan sa ito ang mga uyutars, mga katropa. Gusto mong lingaw-lingaw, unya alas 10, kauban na si Tita Daria, si Master Inday Tanini, mga katropa, og si Maring Erika. O yan, alas 10, paminawa, mga katropa, ni programa sa mga bayot na tong kauban sa media. Katropa, dahil salamat sa inyong pag-uban ka na ako sa toang programang Bullseye. Uy, happy birthday mo, nag-birthday ka nung adlawa. Happy birthday! Bahalag wala tayo handa, mga katropa, basta healthy lang ta. O happy ang ato ang love life, wala yung nag-cheat, okay na. Happy birthday once again. Ato mga katropa dito sa Diaz Bake Shop kinaslay lamian nga cake mga katropa sa 250 pesos nga amount ta mga katropa. Duna na kay cake diha nga makapakomplete sa imong nga birthday. Once again happy birthday. Good morning sa to mga class members, katropa listeners and solid supporters. Salamat kanunay sa inyo hanga pagtambayayong kanato no sa to ang programa sa to ang tulumanon nga class mga katropa. Kung wala na inyo ang mga amutan monthly mga katropa dili mahimong kompleto ang atong pagtabang sa to ang mga isikataw nang inahanglan. Salamat kay mga katropa kay napabilin sa inyo hunahuna kasing-kasing ang kining tulumanon katropa nga mas maayo pag kitay mutabang kaysa kitay tabangan. Bullseye. Salamat kaayo no labi na sa tuang mga class officers pinanguluhan na sa tuang president katropa nga Vilmore Dagano. Daghang kay salamat kaninyong tanan ha. Thank you. Mga katropa, salamat sa pag-uban kan ako sa tuang programa nga Bullseye. Mga katropa, ug man pud ta puon susamang oras susamang programa. Bullseye. Mokin ni katropa ang programang hatod sa makatabang aron mohimso ang panglawas ug alang sa kayo sa tibuok pamilya ang Zanton Plus Gold, Zanton Vitamin C, Zanton Plus Coffee Mix, Zanton Plus Herbal Soap, Zanton Plus Herbal Oil, Zanton Vitamin C mga katropa, Premium D3 Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Clear Skin Soap, Vision X Plus Capsule, og Turbo Men Enhancer. Sa ngalan, nasa kinatibok ang puwersa sa XFM Philippines Nationwide, alang sila kayo sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Marie Cudino, kini ang programa nga Bullseye. Bullseye! Bullseye!

0: sa ko ka diha. Ha? Ano kung kang nangihiin mo manag isa-isa ng imo ang tiil diha?
1: Ah, hindi ingon magod ang doktor nga. Ah, di ko mag-alisag mugat.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na idong? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa ating oxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southam Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kuntian lula.
3: Ano man?
4: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kutu-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
8: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
9: Exciting!
10: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
8: Okay, ra kaayog. Ako takahiluton karon mahal.
10: Sure ka?
8: Oo.
10: Eh, exciting!
8: Pero pagkaon sa, para kusgan ka uniya.
10: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
8: Like you, basta naka-turbo.
11: Turbo food supplement from Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido, sa mga kalalakingan, o kababainhan, o gahatag og kusog, o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
11: Turbo food supplement from men, mapalit sa mga butika.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala kag invite. Siya par.

Sakit ang raka o dito ka sa pangit na magsakit imong mata.

0: Zaffron Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
1: Ako si Dundun from Malaybalay City. Sukat ko nag-inom sa Zaffron Plus Coffee Mix. Nimbas ko gang lawas ay para sa unang kape nga akong ginom kaniadto nga aglabad ra manino na akong ulo. Pero karon nga nag-Zaffron Plus Coffee Mix nako. Astang yahaya sang pamati. Basko, iluya ba? Usa ka mo diha. Suway ganin ninyo ni ba makaingon jud mo. Anga oy, wala jung si Miloya oy.
0: Zaffron Plus Coffee Mix. Yes to health. Zaffron Plus Coffee Mix. Kape na, kamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard, unya, Pierre Mabilar, kay pagabihin man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata, unya, mamular ba? Mao to nga nabalaka ko kay Bastion, o mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya, akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pamuhol buto o pusil. Karon kay gulang na, purog-purog na, dili na kayo papabuto pati kay BBDC na ako. Swerte na makaisa ko sa isa kabulan. Malaka ko kay ba?

0: Nasakpo kay murag dibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Sis the Pain.
6: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. May one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
5: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist all to doctor. Sa mga butika.
7: Muntag yung tala niya, takaroon din niya sa Barangay Pahitan, Kisun, Bukidnon, niya na biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
8: Gwapo. Oh. Sinaon-taon tingka sa bunga.
7: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
8: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Huwag gamit ka mag Crop Gold.
7: Kaya nakan nga salamat.
9: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
7: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
10: Pahin sa Marvis? Ako kong Marvis, tungkol sa Crab Gold.
7: Kaya, upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crab
10: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crab Gold.
11: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crab Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crab Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crab Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crab Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
12: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Uy, hala, naon sa maninga kong multigab nga lahi na manigting og smakina? Bag-o manunta ni gasolina, malawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mabalay nung. Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Uy, par! Pakurati, magunang iyong pitaka niya nga. Ang sulod sa pitaka, puro rin mga resibo.
5: Exciting!
6: XFM time, it's 10 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangka na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Boril Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagpanakit ang aking kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipabates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay ko.

0: FM.
1: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa.
4: 75, pero baskog pa.
3: Ay, kayo, wala pagbisyo kayo. Nagainom kong kape.
4: Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining
3: Premium Coffee Mix.
4: Mayo daw kini.
3: Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Muro mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba.
4: Kawa na?
3: Siyempre, naadwi panahon na magluya ta.
4: Kasay, nagina kong lahat ng panahon.
3: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix.
4: Okay kayo akong pumati.
3: Itong mga karyan ako na senior citizen, inainagay tuhod siguro. Sulayan ninyo Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab na produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan?
10: Mag
9: Santon
10: Plus
9: Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Santon Vitamin C.
13: Bago ko adto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko, aktik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
14: Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron nindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
15: Sister Pain.
16: Ako si Roldan sa Kabinker. Pasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gaw, katake ko din yun yung Sister Pain. Ay kung upan pang pinkilong, walay epekto. Dahil rin kayo ang Sister Pain.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
17: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa E&J Pharmacy sa Quezon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and kay Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
18: Mga katupa, exam!

0: ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Darling Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
2: Darling, okay ah. Nasiyot akong bumuntiging nasiyot. Nung doon akong babunod, binom akong Santon Plus lang. Mayroon akong duminting. Naayo-kayo siya.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom ang kape. Bawalan ko sa doktor ang kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuha ang tamis, nindot dayon ni siyang kape ha, ay patamis ani, stevia extract. Bisan deo, gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko ani ang Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingi lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
7: Magbibili sa mga butika.
8: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gid ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Mahal, musta na kada sa abroad?
11: Nagpadako nilang babagi ka sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin D para sa mga bata.
10: Ay, salamat.
11: Aron dili sa daling tapkan ng mga sakit, sama sa upo, sipon o hinanan.
10: Ikaw po, pag inumog Vitamin C

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: XFM Time, it's 11 o'clock. Time check. Brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.

0: pinuta na kuba.
1: Uy, huwag siya magkanaalche.
0: Ito'y pinaka-bigaon na subject sa school.
1: Kuha na siya, Apo. Ha, Archie? Kuha na siya. Mat.
0: Ha? Ano mat man?
1: Alangan. Kay

0: Ding!
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Dili na kasinilyo. Dili sa sabihin yung sibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo po akong tulog. Ato ko eh. Dili na bukatulog o bayo. Huwag makamatulog. Kudugan na sa tagbalik katulog. Yung manatili ka tuwid na dili ko makatulog bayo ang tao niya. Maayo akong tulog. Magbando na gubo. Kaniya to dili man. Masamag ilang doon Santon Plus.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami ko this, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Huh? Ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko nag-uben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
3: Oo, baklan ka. Pero dali lagid bala. Intagli mabayad sa presyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy, and Save Pharmacy sa Aglayan, Pure All Kabanglasan, and El Salvador.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Sa una, katong wala pa kung mamino o XFM, tawagod ko ilagbayot.
2: Sa XFM.
3: Pero karon nga naminaw ko XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba? Kita nyo katang. Hello? Isa na eh? Ha?
4: Hello? Ruel?
3: Pang?

0: Kasulod sa prisuhan o dinhi. Karoon lawa, kamong tanan. Karoon lawa, naalamoy mga bagong brief. Oh, naalamoy mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapog mo. O sige, pagkabihan na mong brief. Di ba exciting?
1: Exciting!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong malintirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Butikan Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating! Pabalik-balik na! Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati! Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pabahid na all-in-one sa presyo magkaan.

0: saya? Oh, dinhi.
1: Kap-kap, kap-kap, mamunin ang tagulikap.
2: Oh, ha? Kasi yugod. Unya na, master.
1: Kap, maniguro taba kay makakakita ng sign diyaw? Oh, kita ka?
2: Asya.
1: Kala na sa ibababaw ka daw. Maniguro ng takap kayo? Makakakita ng nakapaskil niya skirid ka?
2: Remains will be cremated.
1: So, di ito magpadugay-dugay. Dari, pasig mapil ta, lisod na kayo. Tapasin na ta.
2: Exciting.
3: Exciting!
4: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Zantan Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
6: Ako si JR, taga Bilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nga inong ko sa Zantan Plus Coffee Mix. Na may pagkong matiyag, tistingin la.
5: Zantan Plus Coffee Mix, sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zantan Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
7: Kudi ay si Alvin, biker na si Jig Kasubangan. Isip ko sa kasiklis, pringgit kong natumar o Premium D3. Aron nagsip firme ang akong mga tiil o dili basta-basta ang bigay pag naana sa race. Maayos sa ba ang Premium D3? Kaya na matikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Nagsabot ba yata nga? Mga 2 days ka mag-uban? Busa, mag-check-it ako ten.
2: Dili mo lagi.
9: Kalit mo lang nausap ang imo na huna, uy. Dili ba na mo ang atong sabot? Nausap man ka?
2: Samuka, uy.
9: Yung ba? Gamingaw ba yung panipo, ha? Ayaw kong inangawa kang gamingaw na ako.
2: I'm tired. Stress.
9: Yung?
2: Usap ang gil.
9: Nagoy Turbo Dietary Supplement for Men. Yo, imani, arong ganado ka? Sige na.
2: Turbo?

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansad Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Kung minaw ka sa ex.
4: Sa una, pobre kami. Ang sudad, nag-isa na dito buo bulan.
3: Kung minaw ka sa ex.

0: Jovis, Yasmin Curdy. Direktang goal po ang sarili sa kanyang pag-aaral sa law school.
1: Sa balitang sports, Alex Ayala umakyat na sa rank number 33 sa WTA pagkatapos manalo sa Birmingham Open.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. Next FM News. Next FM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghali na tayo ng Wednesday, June 10, 2026, live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Samahan na tayo na napapahinggan sa pamamagitan po ng XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao, at iba pang XFM stations nationwide.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Pao.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye na ng balitaan, inanunsyo po ng Office of the Civil Defense mga katropa as of 6 o'clock kanina, umakyat na sa 45 ang bilang ng mga nasawi matapos maitala ang 8 karagdagang biktima na nakuha ng otoridad kagabi kaugnay sa naganap na 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao noong Lunes. Ayon kay OCD Assistant Secretary Rafi Alejandro, nagmula ang mga bagong nasawi sa Jose Abad Santos at sa Malita sa Davao Occidental. Umakyat na rin sa 630 ang nasugatan sa lindol habang nasa 17 na katao pa nawawala at pinaghanap pa rin ng mga otoridad. Sa kasalukuyan, umabot na po sa 35,673 na mga pamilya sa Regions 9, 11 at 12 at sa BARM ang apektado ng kalamidad, kung saan nasa 3,169 na bahay naman ang napinsala. Sinabi ni Alejandro na habang nagpapatuloy ang search, rescue and retrieval operations sa mga otoridad, posible pang mabawasan o kaya naman po'y madagdagan ang bilang ng mga nasawi base sa kanilang magiging assessment.
2: XFM News Nationwide.
1: Idineklara na rin ang state of calamity sa bayan ng Alabel, ang capital town ng Sarangani, matapos ang mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol na tumama noong Lunes. Sa isang special session, inaprubahan ng sangguniang bayan ang deklarasyon matapos maitala ang significant damage sa mga barangay sa Pag-asa, New Canaan, Bagakay at Paraiso. Bukod sa Alabel, nasa ilalim na rin ang state of calamity ang bayan ng San Jose Abad o Jose Abad Santos sa Davao Occidental ayon sa anunsyo ni Mayor Jason Joyce. Matatandaan na una nang isinailalim ang mga bayan ng Glan sa Sarangani at ang General Santos City dahil sa lawak ng pinsala at pagtaas ng bilang ng mga nasawi sa lugar. Ang akbang na ito ay magbibigay daan sa lokal na pamahalaan upang ma-access ang kanilang disaster response funds para sa mas mabilis na relief at recovery operations.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, babiyahe po ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa General Santos City para bisitahin ang mga lugar na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Unang pupuntahan ng Pangulo ang St. Elizabeth Hospital, kasunod po ang Gensan City Oval Plaza, kung saan isinasagawa yung pamahagi ng tulong para sa mga apektadong residente sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation. Magsasagawa din na inspeksyon ang Pangulong Marcos sa ilang pampublikong paaralan. Pero bago ang kanyang pagbisita sa Mindanao, nagpunta muna ang Pangulong Marcos sa San Francisco High School sa Quezon City, kung saan nagagamit na mga mag-aaral ang bagong tayong facility matapos masunog noong nakarang taon.
2: XFM News Nationwide.
1: Senador Kiko Pangilinan, itinulak ang 15 billion pesos na pondo para sa mga biktima ng Mindanao Quake. Narito ang report.
3: Naghain si Senator Francis Kiko Pangilinan ng panukalang batas na maglalaan ng karagdagang 15 billion pesos na pondo para sa relief, recovery, rehabilitasyon at pagkukumpuni. Gayon din ang muling pagtatayo ng mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa Senate Bill No. 2259, nakasaad na ang pondo ay gagamitin para sa agarang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga residente sa mga lalawigang sinalanta ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon sa explanatory note ng panukala, umabot na sa 35 ang nasawi, 144 ang sugatan at 4 ang nawawala dahil sa kalamidad. Malaki rin ang pinsalang naitala sa mga bahay, paaralan, ospital, infrastruktura at kabuhayan ng mga residente. Binanggit din na tinatayang maigit 1 billion pesos na ang pinsala sa General Santos City pa lamang habang nagpapatuloy pa ang validation at assessment sa iba pang apektadong lugar. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Inianunso po, Katropa, ng Department of Education na gagamitin nila ang 3.5 billion pesos na Quick Response Fund para sa agarang pagsasayos na maparalang apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon kay DepEd Secretary Sonny Angkara, nakapagtala na ang kagawaran ng nasa 267 public school na matinding napaektuhan ng lindol, kung saan ang pondo ay ilalaan para sa structural reconstruction nito. Bukod dyan, inaprubahan din ang 43.9 million pesos na pondo para po sa repair ng mga classroom na may minor damages, habang 7.7 million naman ang inilaan para sa clean-up at clearing operation sa lahat na apektadong paaralan. Batay sa naging rapid assessment ng DepEd, umabot na sa 1,391 classroom ang nagtamo ng pinsala sa 15 school division, kung saan nasa 876 dyan ang may minor damages, 296 ang major damages at 199 ang totally destroyed.
2: XFM News Nationwide.
3: Moratorium sa housing loan amortization, ipinatupad ng DSUD para sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Tubon sa pangangailangan ng mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao, inaprubahan ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD ang pagpapatupad ng moratorium sa pagbabayad ng housing loan amortization para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ayon kay DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, inatasan niya ang mga pangunahing shelter agencies gaya ng Pag-ibig Fund, National Housing Authority, Social Housing Finance Corporation at National Home Mortgage Finance Corporation na simulan ang mga kinakailangang hakbang upang masikaparan ang moratorium. Layon ng hakbang na ito na magbigay ginhawa sa mga pamilyang nawalan ng tirahan o kabuhayan dahil sa kalamidad, habang patuloy na isinusulong ang rehabilitasyon at muling pagbangon ng mga komunidad sa Mindanao. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: PBBM, sabi po niya 60, na silidaran sa San Francisco High School ang natapos daw sa loob ng 8 buwan, mga katropa. At katropa natin sa balita, Daddy Guzman ng XFM Mega Manila.
5: Ipinakita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong 4-story building ng San Francisco High School sa Bago Bantay, Quezon City. Ayon sa Pangulo, halos 1 taon matapos masunog ang dating gusali, natapos ang bagong pasilidad sa loob ng 8 buwan. Mula sa dating 10 classrooms, mayroon na anyang 60 classrooms ang paaralan. Sinabi ni Pangulong Marcos na patunay ito na kayang gawin kapag ang pondo ng gobyerno ay napupunta mismo sa proyekto. Dahil sa bagong gusali, hindi na umano kailangan pang mag-double shift ng mga estudyante pati ng mga guro. Mayroon din anyang sprinkler system ang pasilidad para makatulong na maiwasan ang panibagong sunog. Katropa mo mula sa Palacio ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, inanunsyo ni House Secretary General Chelloy Garofalo na magiging simple muli ang 5th State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa darating na July 27 bilang pakikiisa sa publiko sa gitna ng mataas na presyo ng langis at mga bilihin. Ayon kay Garofalo, walang ilalatag na red carpet at hindi na hihikayatin ang mahabang gowns, sa halip ay pinagsusuot ang mga dadalo ng simpleng Filipinian address upang mapanatili ang digdidad ng okasyon ng hindi nagiging marangya.
1: gaganapin ang taunang ulat sa bayan sa Batasang Pambansa Complex kung saan kasalukuyan ang nakikipag-ugnayan ng Kamara sa Malacanang, PNP at Senado para sa seguridad ng naturang kaganapan.
2: XFM News Nationwide.
0: Sinabi ni Senate President pro tempore Sir Win Gatchalian, mga katropa, nakatanggap daw sila ng intelligence information. Inggit po sa posibleng pagkilos ng mga protester at umaibanta sa seguridad ng Senado sa pagdiriwang ng kalayaan sa June 12. Ayon kay Gatchalian, inatasan niya ang Office of the Sergeant at Arms o USAA na may pag-ugnayan sa iba't ibang intelligence network para beripikahin at bantayan ang sitwasyon. Gayunpaman, tumanggi siyang pangalanan ng mga individual na nasa likod umano ng banta dahil patuloy pa rin biniperify ito ng otoridad. Tungkol naman sa uri ng banta, sinabi ni Gatchalian na hindi pa niya pwedeng ilahad ang detalye. Pero may impormasyon siya kaugnay sa posibleng panggugulunga sa Senado. Ayon sa kanya katropa, maaaring may koneksyon ang impormasyon sa usapin ng 18 dating bodyguards na naging sentro ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee batay sa impormasyong ibinahagi din ng National Bureau of Investigation.
2: XFM News Nationwide.
1: Wala namang namomonitor na anumang security threat ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa labas ng Senado. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Aberin, kasalukuyan ang binavalidate ang report kaugnay sa posible umanong security threat. Ngunit, nilinaw niya na ang mga usapin tungkol sa seguridad sa loob ng Senado ay lampas na sa jurisdiction ng PNP. Anya, araw-araw ang deployment ng mga polis sa labas ng bisinidad dahil sa mga inaasahang regular na protesta at public gathering malapit sa Senate Complex. Handa naman ang kanilang hanay na magdagdag ng personnel kung kinakailangan.
2: XFM News Nationwide.
0: Itinakda ng Senate Impeachment Court, mga katropa, sa June 18 na ang tinatawag na pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inatasan ng House Prosecution Panel at ang defense team ng Vice Presidente na dumalo at lumahok sa mga pagdinig kaugnay po ng pre-trial proceedings. Sa kautusan na nilagdaan ni Acting Senate President Win Gatchalian, inutusan na magkabilang panig na isumite ang kanilang pre-trial briefs na hindi lalagpas sa June 15 ngayong taon. Layunin po ng pre-trial conference na talakayin ang mga procedural matters at iba pang isyong kailangan linawin bago ang formal na pagsisimula ng impeachment trial. Inaasahan din na magsisilbi itong paghahanda para maging maayos at organisado ang pagtalakay sa mga usaping ihaharap ng magkabilang panig sa paglilitis.
1: Lumabas sa investigasyon ng Aurora Police na apat umano na atleta ang muntik na malunod sa nagrap na training ng Ateneo de Manila University Men's Basketball Team sa Dipakulao, Aurora. Ayon kay Aurora Police Provincial Office Acting Director Police Colonel Percival Pineda, dalawa umano ang nakaligtas dahil sa malapit lamang ito habang hindi naman na-rescue sina Rene Baterbonia at Divine Adeli dahil sa malayong parte na sila ng dagat. Nilinaw rin ito na wala silang nakitang anumang ankle weights sa mga biktima at ito'y purely accident lamang. Sa ngayon, ipinagpapatuloy ng mga otoridad ang investigasyon sa nasabing insidente.
0: Sa kaugnay pa rin malungkot na usapin ay nagpahayag po ang Philippine Sports Commission, mga katropang re-reviewin nila ang safety protocol para sa mga atleta. Kasunod nga ng malungkot na pagkasawi ng dalawang Ateneo de Manila University student athletes sa isang team building activity dyan sa Dipakulao, Aurora nitong Lunes. Bunsod nito, bubuo ang PSA na isang sports stakeholders panel para suriin ang mga kasalukuyang patakaran at palakasin ang proteksyon sa mga mag-aaral na atleta tuwing may mga pagsasanay at aktibidad. Naipagtulungan na rin po ang komisyon sa Philippine National Police Department of Justice para sa nagpapatuloy na investigasyon habang nagpabot na ng pakikiramay at pakikisa sa pamilya at mga mahal sa buhay na mga pumanaw na atleta.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Na napapahinggan nyo rin katropa sa pamamagitan ng XFM Antique 93.3, XFM Pagadian sa 89.5, at sa XFM Iloilo sa 100.7.
2: Balitang regional.
0: Balitang regional tayo. Unahin po natin yung death toll sa malakas na lindol sa Soksarjen, umakyat sa 37. Yung mga aftershocks na papatuloy sa pag-inig naman sa rehiyon. Katropa natin sa balita ay Ban Polona ng XFM, Jensen.
6: Patuloy ang pag-akyat ng pinsala at bilang ng biktima. Dalawang araw matapos ang mapanirang magnitude 7.8 na lindol na imanig sa Soksarjen Region noong Lunes, Hunyo 8. Sa pinakahuling ulat ng OCD 12 ngayong umaga, nasa 34 na ang kumpirmadong nasawi, 589 ang sugatan at 8 pa ang nawawala. Opisyal na ring isinailalim sa State of Calamity ang General Sandro City kasama ang mga bayan ng Glan, Malapatan at Alabel sa Sarangani Province. Mahigit 100,000 residente ang direktang apektado kung saan marami pa rin ang namamalagi sa mga evacuation centers. Umakyat na rin sa halos 1,000,000,000 piso o 979.5 million pesos ang pinsala sa mga kalsada, tulay at mga gusali. Habang bilyon-bilyong tulong naman at emergency telecom gaya ng Starlink ang patuloy na ibinababa sa field. Samantala, hindi pa rin nakakahinga ng maluwag ang mga residente matapos maitala ang mahigit 2,000 aftershocks. Kabilang na ang magnitude 5.2 na lindol na muling naramdaman sa Glan at Jansan alas 9:54 kaninang umaga. Patuloy na naka-red alert ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council para sa emergency response at clearing operations. Habang tuloy-tuloy naman ang pamamahagi ng DSWD ng mga tulong at ayuda sa mga apektadong biktima. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Estudyante natagpo ang patay sa loob ng dormitoryo sa isang universidad sa Iloilo City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
7: Patay na ng matagpuan ang lalaking estudyante ng Central Philippine University sa Iloilo City. Ito ay natagpuan sa male dormitory ng nasabing paralan, Hunyo 9 ng hapon. Tinitingnang self-inflicted ang nangyari ngunit hindi pa matukoy kung bakit nagawa ito ng nasabing estudyante. Working student ang biktima sa nasabing paralan. Sa ngayon, hindi pa makapagbigay ng karagdagang detalye ang school administration sa personalidad at identity ng biktima dahil na rin sa request ng pamilya. Nagpapatuloy ang investigasyon kung ano ang rason ng pagkamatay nito at kung kailan ito namatay. Hindi naman tinitingnan ng administration ang anggulong may third party sa pagkamatay ng biktima. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Era Espinosa, XFM.
0: Ito naman, katropa, 28.6 million. Halaga po ito na illegal na sigarilyo. Nasabat sa Puerto Princesa City o Puerto Princesa City, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM, Palawan.
8: Piska ang nasa 28.6 million pesos na halaga ng kontrabandong sigarilyo at naaresto ang dalawang individual sa joint operation kahapon, June 9, 2026 sa kahabaan ng National Highway ng Barangay Santa Monica sa Puerto Princesa City, Palawan. Pinangunahan ang operasyon ng PNP Police Station 2, katuwang ang City Mobile Force Company o CMFC Task Force Plutus at Bureau of Customs sub Port of Puerto Princesa. Ayon sa PNP, ang mga nasasagawa ng Oblansita, hinarang ng mga otoridad ng isang puting Isuzu L-Truck. Sinubukan umano ng mga suspect na umiwas sa mga operatiba, ngunit kalaunan ay nahuli rin ang mga ito ng mga otoridad. Ay pa sa report, galing ng Barangay San Jose ang L-Truck, pero hindi sinabi kung saan ibabagsak at di kumbibig ang driver kung saan ito galing at kung sino ang nagmamay-ari ng mga sigarilyo. Sa isinagawang inspeksyon sa loob ng L-Truck, truck, natuklasan ang 188 Master Cases Assorted Cigarettes na tinatayang nasa 28,678,766 pesos ang kabuhang halaga ng mga nakumpiskang kontrabando na itinover na sa Bureau of Customs or BOC ang lahat ng sigarilyo at inihahanda na rin ang pagsasampa ng kaso laban sa dalawang suspect. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Incumbent barangay captain sa Medellin, Cebu, inaresto dahil sa pagnanakaw. Katropa natin sa balita, Alvin Mata ng XFM Cebu.
9: Aktibong barangay kapitan at ang ganyang kasama sa trabaho ang inaresto ng mga pulis sa bayan ng Medellin, Northern Cebu dahil sa kasong qualified theft. Kaugnay ng umano'y paglustay o pagnanakaw ng pondo ng isang water distribution cooperative. Kinilala ang suspeka na si Ambrosio Orsalta Hadlangit, 65 anyos, residente ng Purok Proper, barangay Lamintaksor, Medellin, Cebu. Si Tahadlangit ang kasalukuyang barangay kapitan na naturang lugar. Kinilala rin ang kanyang kasama na si Ronald Mayol Yusona, 57 anyos, residente ng Purok Flor de Lis, barangay Lamintak Norte, Medellin, Cebu. Ayon sa Medellin Police Station, na pinamumunuan ni Police Major Manuel Cabaleta, isinilbi ang warrant of arrest laban sa dalawa sa barangay Poblasyon kagabi. Batay sa investigasyon, ang reklamo ay sinampa ng isang water distribution cooperative na umano'y na biktima ng misappropriation ng pondo na naganap mahigit 7 taon na ang nakalilipas. Ayon pa sa pulisya, makakalaya lang mga dalawa kung makakapaglagak ng piyansang tig 40,000 pesos bawat isa. Patuloy pang investigasyon sa kaso habang iniintay ang susunod na akmang ng korte at mga otoridad. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santo na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: At 22 anyos na lalaking nagbantang ipakakalat daw ang pribadong video ng kanyang nobya kapag hiniwalayan, arestado. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
10: Arestado ang isang 22 anyos na lalaki matapos mahuli sa isang entrapment operation ng Regional Anti-Cybercrime Unit 6 dahil sa pagbabanta sa kanyang nobya na ikakalat ang mga pribadong larawan at video nito kapag itinuloy ang pakikipaghiwalay sa kanya. Kinilala ang biktima na si Alistin, habang ang suspect naman ay si Aliasken. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Richard Adonis Habawel, Director ng RAC 6, lumapit sa kanilang tanggapan ng biktima noong Hunyo 5 taong kasalukuyan. Isinumbong nito na tinatakot siya ng suspect na ipropose at ipapakalat ang kanilang mga eksklusibong larawan at video kapag nakipaghiwalay siya rito. Dahil dito, agad na nagsagawa ng entrapment operation ng RACO 6 katulang ang Antique Provincial Response Team at San Jose Municipal Police Station na nagresulta sa ka-aresto ng suspect. Formal na simpahan ng iba't ibang kaso ng suspect. Kabilang ang paglabag sa Article 286 Revised Penal Code of Grave Coercion at Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act. May kaugnayan din ang kaso sa Cybercrime Prevention Act of 2012 at sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Umabot sa 165,000 pesos ang itinakdang piyansa para sa pansamantalang kalayaan ng suspect. Dagdag pa ni Police Lieutenant Colonel Habawel, umabot sa 4 na taon ng relasyon ng dalawa kung saan minor de edad pa lamang ang bikma na nagsimulang kanilang relasyon. Patuloy namang isinailalim sa forensic examination na nakumpiskang cellphone ng suspect at posible pang madagdagan ng mga kasong isasampal laban dito. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang Fessa Mariano, XFM News.
2: XFM News Nationwide Weather Update.
0: Katropang Brian, inihayag ng pag-asang present na yung El Nino sa Tropical Pacific, kung saan higit sa 80% na magtutuloy-tuloy ito hanggang sa unang bahagi ng 2027.
1: Katropang Buddy, samantala patuloy na makararanas ngayong araw ng scattered rains sa thunderstorms ang Ilocos Region, Batanes at Babuyan Islands dulot ng southwest monsoon o habagat na nakakaapekto sa western section ng northern Luzon, kaya't babala sa ating mga katropa na posible ang pagkakaroon ng flash floods at landslides dahil sa katamtaman hanggang sa malalakas na ulan sa mga nasabing lugar.
0: Ang nalalabing bahagi po ng bansa, katropa, ay makaranas din isolated rain showers, gulat naman ng localized thunderstorm.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.26 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.25 ng gabi.
2: Balitang international.
0: Ang balitang international, katropa, ay hatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan nyo ang Santon Gold. Nagpakawala ng mga retaliatory strike ang pwersa ng United States laban po sa Iran kahapon bilang gante sa pagpapabagsak ng Islamic Republic sa isang U.S. Army Apache helicopter noong nakaraang araw. Ayon kay U.S. President Donald Trump, malakas at makapangyarihan ang kanilang naging tugon sa agresyong yan ng Iran. Kinumpirma naman ng U.S. Central Command na nagsimula ng self-defense strike dako alas 5 oras sa Estados Unidos habang iniulat ng Iranian media na bigla na lang sila nakarinig na mga pagsabog sa timog baybay ng bansa malapit sa Strait of Hormuz. Ligtas pong na-rescue ang dalawang crew members ng bumagsak na helikopter sa tulong ng isang naval surface drone malapit sa coast ng Oman.
2: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Magalang, ngunit may laman na sinagot ng aktres na si Yasmin Curdy ang isang netizens na bumatikos sa kanya dahil sa umunay pagmamalaki o pagpiflex ng ganyang buhay bilang isang first-year law student sa Arellano University School of Law. Nagsimula ang issue na mag-comment ang netizens sa TikTok post ng aktres kaugnay sa kanyang karanasan sa law school at sinabing, first year ka pa lang, flex mo kapag bar review ka na. Hindi naman nagpatinag si Yasmin at ipinost ang screenshot nito sa Facebook kung saan pinayuhan niya ang netizens na enjoy lamang ang kurso dahil maikli lang ang buhay at hindi dapat nagpapadala sa pressure. Idinagdag pa ng aktres na nagtapos bilang magna cum laude sa kursong political science noong 2019 na ginagawa niya ang pagdudokumento upang makapagbigay inspirasyon din sa iba. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Maya Ni Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports.
0: Ang balitang sports, Katropa, hatid po ng Premium D3. Subukan nyo na yan. Lakas! Bawat kapsula. Nasungkit ng ating Pilipina tennis star, kababayan, Alex Ayala. Ang pinakabago po niya world number 33 ranking sa WTA Women's Tennis Association matapos magkampiyon sa Birmingham Open sa UK. At nakuha ni Ayala ang kanyang ikalawang WTA 125 crown ngayong taon at karagdagang 125 ranking points. Dahil sa kanyang pag-akyat sa number 33, isang hakbang na lamang po ang kailangan ni Ayala para makapasok sa top 32 cut-off na magbibigay sa kanya ng bintahe bilang seeded player sa masusunod na Grand Slam at WTA 1000 tournaments para makaiwas sa mga mabibigat na kalaban. Taunang bahagi po ng kompetisyon.
2: XFM News Nationwide.
0: Alas 12:30 na ang tamang oras sa XFM News Nationwide, katropa. At sumayon na po ang XFM News Nationwide. Ngayon po araw ito, mga katropa, June 10, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang aming pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyo mga katropa ngayong Wednesday. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Sa XFM News Nationwide. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
12: Mga katropa.

0: sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth.
0: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7X.

0: tangi ang programang The Secret of Health. Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural na medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor og doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Aileen sa Kasal Square Tibok adlaw nga tindog sa Katiakontiil sa mood na nga na ako'y rayuma. Giin na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Gino sa Katagulang Store. Sige na dyan kong kapulaw ang tuon ko na sige pa dyan kong katubang sa Salvador for research. Ako nga ka, usapin mo halap na, kikuyawan ko, maong ako din yung suriyan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka po na akong ikumintaw sa din na sinabudyo na ko ang pagtitaw sa ako.
0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at muli na oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata, pagpalakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga dituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santo

0: Remix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo.
1: Oh, yes.
0: Turbo. Supplement for men. May baka at

Ayong adlaw mga katropa and welcome na usapan nining atong programa The Secret of Health. Ano na sa bang inyong health consultant si Jenny Druda? Sa gapo na maghatod ka ninyo kay informasyon alang gayon sa pagkahimsog, pagkapiskay sa tuang lawas o sa unsa-usab nato nga matulukan pinaagi herbal o natural gayon da mga katropa. Welcome ang tanan at sa magkakaroon nga lugar. Tungod kaya live na usap kita karon na dini sa Yapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. Kaya labi na dini sa 107.1 XFM Tagum. Mayong adlaw, Tagum Menyos. Kamusta?

0: Kamusta ang tanan? Kamusta atong adlaw? No, hinaot nga diin nahimo gayud nga malipayon no ang ato ang tunga-tunga sa adlaw mga katropa. Luyon ni atong panahon. No, tungod kay nagsudon tas panahon na perting inita jud na. No? Mudulot jud sa pamanit. Apan unyang hapon, awata kabalo basig muulan na po ni kalit na. But I hope and I pray nga din anak mo karon mga katropa sa mahimsog nga panglawas samtang nagapaminaw nini atong programa The Secret of Health. O ba din sa bako ninyo nini atong programa pinakinggan sa pagpadala sa inyong mga mensahe. No, mga pangutana din higayod sa ato ang text line number na 0909-17-62844. Usbon ko ato ang text line number 0909-17-62844. O gato kayong basahon na inyo agayong mga gipadalang pangutana unya human kayon sa ato ang health information. Live usap kita karon no mga katropa. Madungo gayon no dinhi gayud sa uban nga mga XFM radio station sa Mindanao. 99.1 XFM Mati, 89.1 XFM Davao, at 91.3 XFM San Francisco. O sa uban, asa magkagaroon ng lugar, usbon ko may adlaw o welcome po sa atong programa The Secret of Health. Live up kita, pinagi sa atong XFM Facebook page. Pwede nyo na i-search mga katropa sa inyo hagayong Facebook apps. I-search lamang ang XFM. 107.1 Tagum no? Makita ninyo karon live ang atuaga yung programa The Secret of Health mga katropa. And po ito sub kamo din mo comment ko if you have a concern ang XFM. No, if you have a concern and a question na mahitungod gayon sa atuang panglawas. No, hala pag comment kamo din mga katropa kaya ito ka ng hatagan o pagtagad ato ng basahon unya. Human gayod sa ato ang health information. Oras na to, Sibug Pilipinas, alas 12.42 na. Kagining oras sa gihapon. Atod kaninyo sa Yes to Health Incorporated at Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Nga mo ka rin nagpaluyunin atong programa The Secret of Health. Kauban ang atong mga produkto. Noong nga di napadayon ang paghatod kaninyo kaayuhan. Pagtaban sa lawas sa aron gayud bapugngan ang balatian ug hilabi na kini malikayan. Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and Premium D3. Kini ato ang ultimate atrayo. Pag kanindot gayud mga katropa tungod kay kini mo tabang alang gayud sa lawas. No, nga ma-maintain ang pagkahimsog ug pagkapiskay ini. Tungod kay kini ato ang mga produkto no kung atong susiyon pag-ayo bitaw at Santon Plus Gold pa lang adun na siya ay mangosteen no malunggay spirulina adun na pa ay garlic and ampalaya no kini nga mga herbal mga katropa giusa nato sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule no nya kini ra bang mga herbal no kung ato po din susiyon pag-ayo adun na ni mga nagkanaiya gayud nga mga agitawag na to ga nutrition no aduna ni mga nagkanaiya nga mga antioxidant ang diin na dako kay katabang sa lawas mao nang misguta og gitawag na to ga supplement no food supplement mga katropa number 1 jud ni ato ang gitawag nga Santon Plus Gold Herbal Capsule okay kompleto na ni no mao nang bitaw nga matigala ta daghan ang naghatag og testimonya no daghan ang nalipay tungod kay kini ato ang Santon Plus Gold dako kay tabang para gayud ato ang mahatagan o pagtagad kini ang ato ang lawas mga katropa no para gayud mao nang sa mga wa pa nakasuway ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule suway ninyo ha kadako kay nigtabang mahitungod gayud sa pag-maintain sa pagkapiskay gayud sa ato ang lawas especially if you have already health problem hypertension diabetes heart problem liver and kidney problem suway ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule available ka na sa butika nga duol sa inyo nga lugar o para mas epektibo ayaw kalimot o banis pag-inom sa Santon Vitamin C ang alkaline na vitamin C non-acidic vitamin C ato ang Sanson na vitamin C, mga katropa, para iyang i-boost ang full potential nga naagayod sa ato ang Sanson Plus Gold Herbal Capsule. Ang vitamin C, take note and always remember, it is the only vitamins nga diin wala nagapundo o dili way kakayahan ang lawas nga maghimo gayod ni ini. Pagsunod sa atong lawas, automatic ipagawas rapod na sa ato ang lawas pinagis pag-ihina. Tungkol kay it is a water-soluble vitamin. Amon ang gikinahanglan, gina-advise sa mga eksperto. And every day, dapat aduna juday food supplement like Sanson Vitamin C or pinagis sa atong mga gipangkaon kinahanglan sa gana kini og vitamin C para gayon masudlan og vitamin C ang atong lawas. Amon ay gina-advise atong mga eksperto. Ang problema kung pila ng kaadlaw, wata nakapasulod og vitamin C sa atong lawas, dako kining kakulangon usab sa atong lawas mga katropa, no? Dili lamang to have a strong immunity and para gayod mahimong aktibo, alerto ang matag cellula, especially our immune cells. Mao lamang ang trabaho sa vitamin C. No, dagan kayo kalihukan kining vitamin C sa atong lawas mga katropa. Gani, atong gisugyot ganina, kini mutabang para gayod ma-boost ang absorption sa lawas. Mo nang ginakombine dyan nato Sanson Plus Gold and Sanson Vitamin C mga katropa. Especially to our brain the function, vitamin C is very important mga katropa. So piliya ang alkaline vitamin C, the non-acidic vitamin C, Sanson Vitamin C. Kauban kayo ng ato ang Sanson Plus Gold Herbal Capsule. Sa mga hilig mo inom o kape, of course, available sa gihapon. Ang ato ang Sanson Gold Coffee Mix, Sanson Plus Coffee Mix, and Premium Dietary Coffee Mix mga katropa, kauban ang ato ang healthy nga cha og lamian nga cha mga katropa, Sanson Gold Herbal Tea. Available sa tanang butika nga doon sa inyong lugar. Available na sa mismo sa Yestro Health Naturopathic Wellness Center. Og sa mga katropa na ito nga din adunay problema sa mata, kataratan, dirigium, glaucoma, pagluha-luha sa mata, pagkatul-katul sa mata, so way usab ninyo ang ato ang Vision X Plus, ha? Ay, grabe kanindot nini ato ang produkto ng Vision X Plus mga katropa. Sagana sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. Kaya din gituyo sa paghimo, no? Kining produkto alang gayod sa mga adunay problema sa mata. Kung alang usab, no, sa tanan nga din na buot proteksyonan ng ilahang mata, tungod kay musugotag sa dili, kinibitang ato ang kinabuhi. Magdepende kung unsa ang ato ang panggawi, no? Og pamaagi or estilos kinabuhi adlaw-adlaw, kini ato ang mata exposed yun na, no, sa mga gitawag natog hugaw sa palibot. Mao na musugotag sa dili, aduna jud na gitawag na itong pagka-problema sa kadugayan. Hilabi na duwagan pa jud nato og wrong lifestyle and wrong diet, mga pagkaon nga makapahugaw sa dugo, makabarado sa dugo, nga magresulta sa kakulangan or paglisod og supply og dugo paingon sa mata. Mao na ang kadugayan, pagpatong palag 40, hilabi na nahibil-habi na gana 50, 60, maginahinay naghanap ang mata mga katropa. Mao na ang paningkamuti, paggamit o pag-inom sa atuang Vision X Plus, mutabang ka na para gayod matugunan, no, ang kakulangan o mga nutrisyon alang gayod sa mata, maproteksyonan ang mata, no, naaka na sa ato ang Vision X Plus. Available usab ka na sa butika nga doon sa inyong lugar, ilabi na sa Yestro Health Wellness Center. Gani, atong gyawag ang tanan, ha? Ilabi na sa mga nagaplano mo ato sa Yestro Health Clinic to avail our products, we have also free health check-up and consultation. Ay, labi na sa mga taga-Tagum, asaman mo nga lugar nga dindol din sa Mawab, Nabunturan, no, Kapalong, Asunsyon, no, asa pa ba nga lugar nga dindol din ang uban ganin, makaabot mag-Tagum nga mga taga-Agusa, no, taga-Compostela. Basta kaya lang o gustuhon dyan mga katropa, we have a free check-up and consultation. Alang sa tanan ha, watag ipiling edad, basta adunay problema sa panglawas, welcome ka mo. Tungod kang Yestro Health Clinic, adun na kita'y high-tech machine. At the same time, your health consultant, it's like functional iridologies. And we have a free therahertz therapy, nutritional therapy, juicing therapy, and dietary guidelines. Nga din na pwede gayod ninyong maangkon mga katropa. Take note, libre ka na, ha? Asa ka na libre, naghana bag makuha na. Basta bisitahan lamang ang Yestro Health Clinic. Tungod kay pag-ulit nimo sa inyo hambalay, nagtuo ko nga ikaw tawag din ni mahimong malipayon. Kung sa man ang imuhang balatian tungod kay ato kanang hatagan og pagtagad. Yes, Joel, the clinic, your excellent choice in healthcare. Ang ato ang address kayo din sa Tagom, anak kita sa M Central Building, ha? Sa mga dili sweto sa Tagom, pag nag-commute mo, nagsakay mo mga tricycle, inulan ninyong add mo sa Mr. DIY Palengke or Public Market. At bang or tapadrapod mismo sa Mr. DIY, no, sa M Central Building, Ganti Road, naarapod din ha mismo ang ato ang Yes to Health Clinic. Yes to Health Wellness and Pharmacy. Nako kay na ito ang signage mga katropa. Naarata sa highway, okay? Abrido, Sunday to Friday, alas 7 sa buntag, hangtod alas 8 gayod sa gabi. Diba, perting taasa sa oras nga, Abrido? Para gayod maservisyuhan ang tanan. Nga din hilabi na kung lagyo-lagyo gayod ang inyuhang lugar. Atong schedule for check-up and consultation. Nga ako mismo makipaghimamat nga na kaninyo alang gayod sa libreng konsultasyon o check-up. Matag Berkoles, Webes, Bernes o Adlaw, Domingo. Alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon. And a good news ha sa mga taga Mati, tungod kay next month mga katropa, no, doon na natay schedule din ha, at least once a month, no, nga pagahimo na to din ha, nga free check-up and consultation din ha mismo sa atuaga yung clinic address, no, sa A Square Building, Barangay Central, ubos gayon sa bagong building ng Pag-ibig Fund. Na din na ato ang Yes to Heart Clinic address mga katropa. And then stay updated. I-announce na to na din sa ato ang programa o sa abang programa pa sa XFM. Mapatabang ta kay Sir Arnel Cortez. Sa pag-anunsyo mga katropa next month. Ato nang i-announce din no, kung unsa na gayon ang mahimong specific date. And every month nga mo na gayon ang mahimong schedule nato kada bulan. Alang gayon sa atong libreng check-up o libreng konsultasyon, dinha gayon sa mga taga-Mati, mga katropa. Pusa, paminaw lang gayon pinmi sa atong programa din sa XFM, sa tanang programa sa XFM para gayon updated ang tanan mga katropa. Oras alas 12:52 na, alang gayon sa pagpadayon na itong programa. Bago tamo ato sa unahan, alang kayo sa ato ang health and information. Maminaw sa kita o usa ka manindot nga testimonya. Maghahatag ka na itong inspirasyon. Nga kung ikaw adunay balatian, o mubisita lamang sa Yes to Health Wellness Center, by God's grace and help, ikaw gayud pwede makaangkon og kayuhan. Atong paminawan.
1: Ito ba, tatay? Kumusta bago ka niya ito din sa Yes to Heart? Kung saan ito yung mga balatian?
2: Ako kay Baki, ito, nakita nga akong mabaga. Ako ito, ako guard. Kung tuhod, brod, lay-lay. Okay, kusok.
1: Kumusta man, tatay? Sa diyang nisuway na pa sa pagpanambal sa Yes to Heart, kumusta yung
2: bago? So, sir, sa 15 days, na dito yung review.
1: Wala na yung sakit sa baga?
2: Wala na.
1: Good ko to, okay na.
2: Okay na.
1: Kanya ang TL na ng laylay.
2: Wala. Wala na yung kuyoy. Sa nagaminaw ka ron, nagkapalihan ako yung krisya sa akong lawas. Musulta lang mo dito sa Israel Clinic. Kaya nimutan sa GSIS at bang sa
1: Hawaiian Red.
2: Hawaiian Red.
1: Ayan. Dagan salamat, Tatay Nestor. Ako ba? Tagasa ka ni Katay?
2: Taga Limaw.
1: Limaw.
2: Pinyaplata.
1: Dapat dinorte. Dapat dinorte. So, dagan salamat, Tatay. Huwag siyempre sa ito ang buhing Ginoo tungkol sa kayuhan yung nagawat ni Tatay.
3: Dili ko katarong tulog bilang na kasimana ang nilabay tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan. Gingnan ko sa akong silingan na muinom aning Santon Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag at yung epektibo dyan ang Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
5: Kasi

0: Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Santon Plus Gold.
2: Balik kita mga katropa, ini ato programa The Secret of Health. Tasagyapon ninyo magkauban your health consultant, CJ Nidruda. And oras sa Tibog Pilipinas, alas 12:55 na. Inyong nadungog no, pagkanindot gayon sa testimonya ni Sir. Ni tatay nga din adunay problema sa panglawas. Apa na nisuway sa ato ang pagpanambal. By God's grace and help. No, nadungog din yung mga katropa na ayaw gayod ang baratian. No? Wagtang ang baratian ni tatay. Ubusan na gayod siya karun ka certified client po ng Yes to Health Wellness Clinic. Iyang gawag ang tanan. No? Ilabi na kung kamuha doon yung mga problema panglawas din ha. Try to visit Yes to Health Clinic. Ilabi na kung bago pa lang nagsugod ang inyuhang mga balatian din ha ato nang hatagan ng pagtagad samtang bago pa no. Okay, lisod na og naana sa gitawag natog grabe og seryoso na kay nga kondisyon. Ilabi na maglisod nagtulog, maglisod nagkaon. Mas dakong problema mga katropa. Ano hatagin niyo pagtagad na ang inyong lawas samtang nagsugod pa lang ang problema dahil mga simptomas, paminawi ang inyong lawas. Okay, mga signal na sa inyong lawas mga katropa. And pwede pa mo mahabol ha, ilabi na sa mga bagong abot din ha. You can text your messages and concern sa ato ang text line number na 0909-1762844. Subon ko ato ang text line number 0909-1762844. Og ato ka ng hatagan o kapagtaga. Doon na ipipilang ang mga nagpadala sila mga mensahe. Stay tuned. Ayaw maghawa tungod kay ato ang tubagon unya mga katropa. Ato ta sa ato ang health information. Atong ipadayon. Atong natunan gahapon. No, ato ang natunan gahapon. May tungod gayon sa mga hinungdan. Pipila ka mga hinungdan nga nung adunay gitawag datog hormonal imbalance or pagkadili balance sa hormone sa ato ang lawas atong gisa-isa. No, adunay mga medikasyon, aduna usab mga hilabina, no? Kini pinaka-common, the diet, the unhealthy diet and eating disorder na mo ay pinakahinungdan sa gitawag natog hormonal imbalance. O karon mga katropa atong ipadayon ang atong pagtuon o atong hisgutan karon kiling mga kondisyon, no? Mga health diseases, mga sakit nga diin sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto kini gayod naiugnay sa gitawag natog hormonal imbalance. So, mas mayo ato aning may sayran manggod no tungod kay daghan karon ang adunay problema mga balatian nga din wa sila nasayod usa di ay sa hinungdan ni ini kining gitawag natog hormonal imbalance. So, mao nang bisag unsa na lagi pang inom nga mga pagpanambal di makaangkon og kayuhan o, tungod kay usa sa pinakaugat di ay nga hinungdan wa man nahatagan og pagtagad og wa natambalan no. So ato ang susihon karon mga katropa kay basig kamo di ay nga di nagapaminaw din ha. Adunay sama ni ini nga kondisyon, edi aduna mo yung idea no nga kinahanglan po dai hatagan o pagtagad ang pagkabalansi gayod sa hormone no. Okay, kini magong hormonal imbalance mga katropa. Usa kini ka responsible sumala pa sa pagtuon sa ato ang mga eksperto sa mga nagkanaiyang mga balatian sa atong kapanahunan, especially chronic health condition sumala pa sa atong mga eksperto no tungod lagi kay ang hormones usa kini ka primary control no sa ato agayong lawas for metabolism, growth and reproduction. So kung adunay pagkadili balance niini mao nang dako kay problema usab sa tibuok sistema sa lawas. Ano yung pipilag ka mga kondisyon? Number one, reproductive and fertility disorders. Alang gayud sa ato ang mga kababaihan. And most of our women today, daghan kaayog mga health conditions, reproductive and fertility disorders. Pero wa sila nasayod nga usada is pinakahinungdan ni ini is hormonal imbalance. Ilabi na nining particular hormone, the estrogen, progesterone, and and androgens kining tulo no duagan pa nato kining dagan pa no luteinizing hormone and stimulating hormone daghan og mga hormones is pero kining tulo the androgens estrogen and progesterone mao gini ang pinaka major organs to have a healthy reproductive health no sa ato agayong mga kababaihan na mga katropa. Pero kung adula na ipagkadili balansin ini, sama na lamang nining kondisyon, gitawag na tog PCOS no or polycystic ovary syndrome no, kining ang kondisyon aduna gayo pagkadili balanse sa gitawag na tog androgens or male hormones naturally. Sa atong mga kababayan, syempre kining androgens dapat dili siya taas ang level. Okay, syempre nga male hormone siya, di ba? Pero pag mutaas gani ning androgens, mao ni ang resulta sa kondisyon nga gitawag natog PCOS mga katropa. And it will result frequent ovulation or infrequent ovulation, ovarian cysts and the weight gain, no? Kadalasan sa may mga PCOS makita ninyo no mga dagkong babae. Mga dagko ang gadagko ang ilahang abdomen area and then aduna po na sila gitawag na tog insulin resistance. So kana nga mga factor, insulin it is a hormone, di ba? So kung aduna kayo pagkadili balansin ni ana, mauna na usa sa resulta, usa sa kondisyon na gitawag na tog reproductive disorder, mao ang gitawag na tog PCOS mga katropa. Gani sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto and some of the clinical reviews, ilahang gitawag kinig kining gitawag na to PCOS mga katropa, lifelong metabolic disorder. Mao po na ang ilahang pagtuon, no? Pag misigot tag lifelong, pasabot dugay-dugay or samtang buhi ka, naanang jud ka, o di na ginna makorek nga disorder mga katropa. But for us, no? As a naturopath, tawag nini ang atong pagtuon, atong stand, wala rin nagabase din ha mga katropa nga din samtang buhi ka, imuha na dyan ng dalhon-dalhon, no? Okay, we believe, even pa na nga gitawag na itong disorder, pwede ginato na mabalik sa gitawag na itong order. Basta sa tamang diet, tamang lifestyle, and tamang procedure, yun na mga katropa, no? Sama na lamang nining gitawag na itong PCOS, no? And type 2 diabetes. Sabala sa pagtuon sa uban, it is a lifelong disorder. Pero pwede pagunato nini siya makorek, mahimong order, basta willing and decided ra jud ang usa ka tawo mga katropa, no? Pila ka tuig sa ato serbisyo nining ato ang Yes to Health Clinic, no? Pwede man jud makorek labi na ang PCOS, mawala man gani bisan pag dili na i-undergo any masaman nga mga himuon ni, no? Dili natural. Pwede man matanggal mga katropa basta willing and decided na jud ang usa ka tawo, especially ang type 2 diabetes, no? Okay, type 2 diabetes makorek man jud nato na basta kay lagi mag-change lifestyle and change sa diet rajud mga katropa. Apan balik ta sa itong pagtuon, ani ang pinaka problema nining gitawag nato reproductive disorder? Kining gitawag nato nga kung ang sex hormones and growth hormone kini gani mo fluctuate abot pasabot, magpadayon gani ang dili pagkabalanse, magpadayon ang pag-usab-usab abot pasabot, ang pagkasaka pagkanaog sa level ni ini, sumala sa pagtuon mga katropa mahimong hinungdan nga magka-cancer or magka-tumor gayod ang atoang mga kababaihan. One of the example is endometrial and breast cancer, ovarian cysts. Mauna na mga katropa, labi na ang breast cancer. Take note, no? Ang pinaka-root causes of that is hormonal imbalance. Pagtaas na kayong estrogen, wa na bantayan sa babae nga hilig mukha og itlog, hilig mukha og mga cheese, duwagan pa dyan gatas kada buntag o gabi, mga fast foods, tanawagan eh, pagpacheck nimo sa imong hormones, sobra kataas na sa imong estrogen. Okay, kumutaas na kang estrogen mga katropa, ay naku po, grabe na siya makapataas usab sa gitawag na tog reproductive tissue, hangtod mahimong abnormal, tingala na lang kang murag na magbukol din as dughan, kanong gasagit naman niya akong puso, Dok? Ay, naku po, ha? Niya, hilabi na ang menstrual cycle, magka-problema na. Late na, orang uban, advance ka, ayo. Ay, naku po, mas maayo, ipa-check dayon mga katropa. No? How about the infertility? Sa mga kalalakihan, pag muubos ang testosterone, no, a male hormone mga katropa, maunang bisag unsaon o kaon o okra, bisag unsaon, inum o turbo. Di gihapon makabuo ang mag-asawa mga katropa. Kaya basig ubos na kayo ang testosterone level, no? So mas maayo ipacheck usab sa mga kababaihan kung ubos na usab ang estrogen level and the progesterone. Kinigihapon na magresulta o gitawag na itong infertility. Manang gikinhanglan gayon nga kini mahimong healthy level, pirmi mga katropa, ha? Para malikayan, kining gitawag na itong pagka-problema sa infertility. Dagan-dagan na raba karon, no? Ngani, adunay pagtuon na nasa 15% or approximately 48.5 million couples adunay pagka-problema kayo, nining gitawag na itong infertility. Gani, usap po di ka, para ka na ako, no? Isip, usang kamahan, o magsudong ko sa uban, dili man nato matawag din ni ma-judge, but we know as a human, aduna tay kasing-kasing masayod tas kung sa ilang pagbati, kung sila adunay kondisyon yung gitawag na itong infertility. Tungkol kayo, syempre, matigay, mag-asawa, gusto dyan na nga din adunay bunga ang ilang paghigumay. Pero tungkol din nga kondisyon, maunang mapungan. Maunang atong gi-awhag ang tanan, especially sa mga naminaw karon kung kamo adunay kondisyon ni ini. Og labi na bago pa na nagsugod og anapa mo sa gitawag gayud nato nga bata pa nga pangidaron, labi na nagnapa mo sa 30 kapin or tawag dini 20 kapin, na ako mas maayo hatagi nato pagtagal ka. Kung naanagay mo sa 40 kapin, labi na nagnana mo sa 47, 48 pataas, medyo ubos-ubos na ang gitawag nato nga chance, no, mga katropa, na makorek nato ang inyuhang hormones and para gayud matanggal or matuldukan kining gitawag nato infertility. Ubos-ubos na ang chance mga katropa, no? O, kahit pa man ingnon ninyo nga regular pa man dok ang menstrual cycle, bisan pa man, pero kung nanamos pagidaro niya na, medyo ubos-ubos na ang chance. But by the way, no? By God's grace and help, o may imposibles Ginoo mga katropa, ato gaya po ng paningkamutan o suwayan. Ilapin na kung willing radyod mo, ato ang paningkamutan mga katropa. And we have specific also program para gayon sa mainanang mga kondisyon to balance the hormone and especially to boost the circulation. Visit your Yusto Health Clinic at tungod kay kining kondisyon para kanako usa-usab ka kinahanglan hatagan o pagtagad. Kaya nagtuo ko, no? Usa kini ka makasusubo or bugat usab sa dughan kung kamo adunay kondisyon gayod ni ini mga katropa. Balik ta sa ato pagtuon. Ikaduha, kining gitawag gayod nato nga metabolic and energy disorder. Ang atuang hormone sa lawas mga katropa sama na lamang sa insulin, no, sa cortisol and the thyroid hormones. Mao kini ang nag-regulate sa unsa nga ang atong lawas ginagamit ang pagkaon nga din mahimo kining enerhiya. So kung adunay pagkadili balance ni ini, masugot kag sa dili mao nang usahay adunay dili balance usab nga enerhiya sa atong lawas. Kung ano kahadok usahay adunay panahon nga murag kusgan ko. Kung ano kahadok usahay murag luya ko. Kanang ang mga pautana, basig resulta lamang na tungod kay aduna na kay gitawag na tog hormonal imbalance. One of the condition kining gitawag na tog diabetes. No, type 1 diabetes, type 2 diabetes or gestational diabetes mga katropa. Kining ang mga condition ko ang atong pancreas aduna na'y pagka-problema sa paghimo og insulin or even nasakto man ang iyang paghimo og insulin pero nahimong resistant ang body mga katropa. So mag-spike ang blood sugar, no, dako kayo problema kani sumala pa sa pagtuon sa Cleveland Clinic, no, nga diin ang diabetes nahimo kining most prevalent endocrine condition globally. Dili lamang sa Pinas kundi sa tibok kalibutan kining diabetes usagayon sa gitawag na itong endocrine related condition mga katropa. isip usa ka problema sa hormones, no? Ning gitawag gayud natong insulin, no? Gikan gayud sa ato ang pancreas, mga katopa. Thyroid diseases, no? Uso po ni sa ato ang kapanahunan. Hypothyroidism, hyperthyroidism, no? Uban tawagon nila goiter. Pero pag paggawas gani ang tubo sa imuhang bukol mo, na gitawag na itong hypothyroidism. Pagpasulod, no? Di kay maklaro, pero pag-check na, aday kay gitawag na itong hyperthyroidism, which is mas delikado nga form of thyroid problem, mga katropa. Kay imuhang kasing-kasing mo, gaya gitawag na itong mapiktuhan. No? Pero atong balikan, kining duha, nagsimbolo ka na sa gitawag na itong hormonal imbalance. No? Kaya ang hypothyroidism, abot pa sa abot, adunay underactive ng thyroid. Dili kayo mo produce og hormone. O niya, ang hyperthyroidism, overactive usab nga thyroid gland, mga katropa. Palabi rapod siya og produce og mga thyroid hormone. Kini nga mga kondisyon, adunay dako kay nga problema o gani laganap no usab kini karon sa ato ang kapanahonan. Pero di kayo na ito masabtan, ilabi na kung wa na ito natunan pag-ayaw kini nga kondisyon, maunang bisagunsa na lang itong pang-imlon nga pang-pakuyo sa hubag or sa bukol. Pero tingalata ka rin, di ba mukuyos ang bukol, Dok? Okay, focus rin po kayo ka sa anti-inflammatory. Wala kayo pang balanse gayon sa hormone, mga katropa. Ikatulo, kining gitawag na itong adrenal gland and systemic disease. Ay, lako, no? Grabe ni systemic disease. Pag misgot ang systemic disease, abot pa sabot, dili lamang problema sa usa ka bahin sa atuang lawas, kundi halos tanang lawas nato apektado gayod, mga katropa. Ha? Take note, this includes hormonal imbalance. Ang atuang adrenal glands, nag-produce na siya og cortisol and aldosterone, mga katropa, nga maokini ang gamanage sa stress, blood pressure, and fluid balance gayod, mga katropa. Adunay duha ka kondisyon, gitawag nato ni Cushing syndromes and Addison's disease. Ang Cushing syndromes, mga katropa, hinungdan ni ini mao gayud ang overproduction of stress hormone na gitawag na ito cortisol. Sa Addison's disease, aduna usab gitawag na ito failing to produce enough cortisol and aldosterone. Di ba? Isipin niyo mo, nagkalalahin ang mga kondisyon. Pero ang usas pinakahinungdan, dili balansi gayon nga hormone sa ato ang lawas. Pang-upat, cardiovascular disease and rhythm disorder. Alaka, pati ang kasing-kasing, pwede di ay magka-problema, Dok. Kung aduna tayo, gitawag na itong hormonal imbalance. Yes po, mga katropa, sumala sa atong pagtuon sa mga eksperto. If you have atrial fibrillation and heart failure, naku kayo ni kadugtong, ano, sa especially sa ato agayon nga gitawag nga thyroid disorder, sama na lamang sa hyperthyroidism mo. Gisgutan nato ni kanina. Labi nagdugay na kay mo gadala-dala sa inyo ang hyperthyroidism. Unya wa na hatagan og pagtagad, ay naku po kadugayan ang inyuhang kasing-kasing mao gayoy maapektuhan. No, kay pag overproduction of thyroid hormone, ang mahitabuan na ang imuhang kasing-kasing grabe mo pitik. No, ang imuhang blood pressure mo taas. Mao nang adunay kondisyon nga gitawag natog arrhythmia, a condition of rapid heartbeat, mga katropa. Mao nay batyon nga gani sa mga katropa nato din, ha, nga din adunay hyperthyroidism, ko imo sila pangutan-on. Kumusta ang imuhang kasing-kasing, ma'am? Aladok, pirmi lang ko magpalpitate, dali kay ko makulbaan. Mao na ang pirmi batyon sa mga katropa nato nga din adunay hyperthyroidism, which is truly adunagay connection kining gitawag nato thyroid problem and heart condition. Mao na sumala sa pagtuon, possible you will have cardiovascular diseases kung dili makorek ang gitawag nato hyperthyroidism or overproduction of thyroid hormone gayod, mga katropa. Conversely, but pasabot ko ato pang balik taron, dili pod igo ang paghimo og hormone sa ato ang thyroid, or underactive po ang atong thyroid mga katropa, it will also result high cholesterol and slower heart function. Luya po ang kalihukan, luya po ang pag-function sa atwa gayong kasing-kasing. Kung gamay ra po kaayo ang ginapahimo or ginapagawas gayon nga hormone sa ato ang thyroid. So, but pasabot kinahanglan, always balance gayon mga katropa. How about vascular and arterial damage mga katropa? Ano na po'y connection kining hormones? Especially kining gitawag na ito chronic insulin resistance or chronic type 2 diabetes na mao'y pirmi makadaot gayon sa palir, no, or dingding sa ato agayong blood vessels mga katropa. Ganit, tataas ang chance to have a stroke, peripheral artery disease, and coronary artery disease mga katropa. Sipon mo, kanang tulong na balatian, pwede maangkon usa-usa lamang kakondisyon or disorder sulod sa lawas, chronic insulin resistance. No, insulin, usa ka hormone. Dapat i-correct na ito na siya mga katropa. Kaya kung di i-correct, ay naku po, dako dahil kayo ng problema. May tungod gayon sa mga gitawag na ito mga arteries. Mga kaugatan, no? Dinha gayod sa atuang lawas nga dinha gaagi gayod ang dugo paingon sa kasing-kasing o babalik gayod sa kasing-kasing mga katropa. Kung doon ay problema, ay nako po, musugot ang sadili, possible magka-problema usab ang atuang kasing-kasing. Duagan pa na to, no? Ang atuang atay, if you have liver cirrhosis, hepatitis, no? Unsa pa ng problema sa atay mga katropa, ay nako po ha, atuang naturad gahapon, atuang sugyutan kadali ang atay usa sa responsible to produce IGF-1 hormone, usa kini ka growth hormone, and angiotensinogen. No, kining duha very responsible niya to have a healthy vascular condition and to have a healthy blood pressure. Amo na kung adunay liver problem, aduna usab na gitawag na tug problema sa kasing-kasing, maapektuhan jud na, no? Unya especially ang pressure sa dugo magka problema. Ama na gikinahanglan, no? Atong bantayan ang ato ang lawas. Matingala ka. Daghan naman ko gipang inom, pero nganong kadi maayo, basig din hirata na sipyat, no? Kining simple ra kayo nga hormone sa ato ang lawas pero wata na sayod, grabe day kini og impact paggayod dili kini mahimong balanse mga katropa. Panglima, kining gitawag na ito neurological mood and sleep disorders. Sa mga maglisod o tulog din ha, better to check your hormones. Okay, kinimanggong hormones, no? Although our brain, aduna siya gitawag na ito blood-brain barrier, aduna siya atang, nga din dili, limitado lamang ang makasaka sa atuang ulo mga katropa, except sugar, no? Tungod kayang sugar, freely, grabe na siya, no? Makasaka na siya sa ulo. Mga ganing adunay pagkahubog ang tao nga din mo inom og mga ilim nun. Tungod kay naturally, bago na himong fermented ang alcohol, it is naturally sugar. That's why, gitunan sa mga maalamong tao, para yun makasulod sa utok, no? Para mahubog. Mao nang ilang giferment ang sugar, mao na nila na ang lasa, unya freely makasulod sa brain. Mao nang pag makainom ang usa ka tawo og lami na sa paminaw, bugat-bugat mura nag maglutaw-lutaw hantud mahubog. Balik ta sa istorya mga katropa, kining hormone mao'y makasulod gayud sa atong blood brain barrier. That's why dako ka siyang impact mahitungod gayud sa ato ang mood, even our sleep order mga katropa. And if adunay gitawag na tog imbalance niining mga hormones, unsa nga hormones doc ang nag-regulate sa ato ang tulog? Number one is the melatonin, no, from our pituitary gland. No, kung adunay disorder ni ana, ay nako po, dako bukan nag problema kapag abot sa gitawag na to pineal gland. Tingala ang pineal gland, ganong gamay ramaning melatonin gihimo sa pituitary gland. Saan na ito pag-produce ni og sleeping reaction? Diba? Ano na pag dili balance mo na matingalang ubat, pabot na lang alas 10, alas 11, alas 12, maglisod gihapon og tulog na. Basik adunay kakulangan sa gitawag na itong production of melatonin sa atuang lawas. Ano na po yung uban, grabe po makaproduce o nga melatonin ng atuang pituitary gland, no? Na din, bisag buntag pa lang, bisag utong tutok, bisag perting inita, naglingkod ra, tuwa, hagok na yun, na po inana ng mga kondisyon, no, mga katropa. Subot-subot, kanantanan, itawag na ito na siya ka hormonal imbalance, mga katropa. Pang-unom, no, severe gastrointestinal and bowel syndrome. Number one, of course, kining gitawag na itong IBS. Irritable bowel syndrome, mga katropa. Ay, naku po, usap po dahil sa gitawag na itong condition nga may ugnay na ito sa gitawag ngayon na itong hormonal imbalance. Paghapdos, grabe nga pagsakit sa kuto-kuto. Basig dilira na gitawag na itong ulcer, basig IBS na dyan na. Aduna po dahil connection kini sa gitawag ngayon na itong hormonal imbalance. Cystic and hormonal acne. No, kung dagko kayo inyuhang mga gitawag din ang mga acne sa nawong, bisag unsa na gipang apply di gihapon mawala or matanggal, that is a sign of overproduction of androgen sa atuang lawas, mga katropa. Hormonal imbalance sa gihapon, okay? And pang pito, even our bones. Sa kana, bisan pa man ang atuang mga kabugugan, aduna po dahil ni dakong koneksyon sa gitawag na itong hormonal imbalance. Osteoporosis. Adunay hormone, sama na lamang sa estrogen sa mga kababaihan, testosterone sa mga kalalakihan. Usa ka na kadako nga kahimuan to give a signal to bone regeneration. Para gay pirmi presko, pirmi gahi, pirmi ligo ng atong mga kabukugan, nanginhala po na kinig-igo nga production sa gitawag na itong estrogen sa mga kababaihan and testosterone sa atong mga kalalakinan. Kung kini nga mga level mukubos, no, mukunhod, mga katropa, ilabi na sa panahon, no, sa mga katropa na ito nga din nagminupos na or anam na sa kondisyon nga gitawag na itong hypogonadism or naturally aduna na dyan pag-breakdown sa ilang mga kabukugan, ilabi na na sa gitawag na itong pangidaron. Mo nang aduna na dyan, gitawag na ito nga pagka-problema ni inigayon nga kondisyon ang mga katropa. Gani, adunay gi-highlight nung pagtuon sa ato mga eksperto. Adunay pag-nipis no, sa mga kabukugan and even sudden skeletal fractures. No, kung aduna gayoy gitawag na itong pagka-problema sa sex hormones in between the man and the woman, mga katropa. So, tanang ang mga kondisyon. Atong hatagan og pagtagad. I hope and I pray nga diin ang mga katropa na itong karon. No, isip balikan na ito. Diabetes, heart problem, liver problem, no, and then sleep disorders and stress. No, kana nga mga kondisyon, baliko na ito, adunay dakong koneksyon sa gitawag na itong hormonal imbalance. So kung buot ka nga, matuldukan ka na nga mga kondisyon, at agipagtagad usab ang imuang hormones. No, and I urge everyone, no, kung kamo adunay mga kondisyon nga din atong gipanghisgutan karon, visit our Yes to Health clinic. No, tungod kay aduna kita specific program para gayod niini nga mga kondisyon. To balance the hormones in our body and of course, para gayod matuldukan kung unsa mang kondisyon nga din inyo gayong gipandala-dala karon. Ay lisod kayo, no? Nga diin, sige na tag-inom. So, atong balikan ang mga pipilang ka mga gisigutaran ganina. Hantod, buhi pa, muinom taani para lang gayod, dili mo buto ang hinungdan sa gitawag na itong hormonal imbalance. No, ang uban mo yun ko, kapoy, ba muinom mong tambal, dok? Kapoy, oy, labi na guway tayo, nakita ang alibyo, mga katropa. O, nang kinahalan, adun na tayo gitawag na itong medication. Abrido ang Yes to Health na clinic alas sa tanan, hilabi na kung kamo adunay problema sa hormonal imbalance. So mga kababaihan, ha? Kung adunan na mo'y napansin din na nga irregular menstrual cycle, ay inyuhang regla, dili na regular, hatagig pagtagad ayo pasag di tawon, ha? Ay kainyuhan ang pasagdan, mas dakong problema ang inyong atubangon puhon. Mao nang hatagig pagtagad, ha? So mga kalalakinan usam, na din maglisod nag tindog smanoy, kunya hilabi na kung minyo ka, kunya wa pa mo'y tawag nini nahimong bunga sa inyong paghigugmaay, doon na po tayo mga kombinasyon, doon na tayo programa in a very natural way para usab niya na mga katropa. Kung ikaw may diabetes, may liver problem, heart problem, visit our Yes to Health clinic. Dagan salamat mga katropa sa mga niuban, especially sa mga nagtanaw usab sa ato ang live karon, no? Ma'am Prince Alvey Empas, asa dapit sa Tagum po? Ang ato ang clinic address din sa Tagum mga katropa, especially to Ma'am Prince, anaata sa M Central Building, Ganti Road, ha? Ganti Road na siya mga katropa, nara sa highway. O, dali siya malocate kung inyong pangitaon ng Mr. DIY Public Market. O, tapad niya na mismo sa ato ang Mr. DIY, tapad niya na narapod mismo ang ato ang Yes to Health Wellness and Pharmacy. O, ang pinaka third floor ana, pickleball. Sa mga hilig kong pickleball din, ha? Nadi na, pinaka-narata sa ground, the floor, Ma'am Prince, ha? Open every Sunday to Friday, 7 a.m. to 8 p.m. And then ang atong schedule for check-up and consultation every Wednesday, Thursday, Friday, and Sunday. Okay na ang atong schedule din higayon sa tago mga katropa. Dagan salamat sa mga niuban, hilabi na sa mga naminaw o nagtanaw sa atong live mga katropa. Wala naman tayo igong oras. Ugma, mao na sab ang atong sa gyapon, mao oras sa mga gyapong station, ang programan The Secret of Health. Ugma, ato na sa batagan o pagtagad sa unsa nato matuldukan ang hormonal imbalance in a very natural way. Magisigot ang mga pamaagi, ugma, unsay pwede nato himuundok. Kung unsa, depende kung unsay gland, unsang kondisyon ang inyo hanggi dala-dala karon, pwede ato nang hatagan o pagtagad, ugma, para gayon mahimong balance ang hormone sa ato ang lawas. Dini sa gyapon sa programa The Secret of Health, inyong mapinaman ugma, dinigayin sa ato ang number one radio station, XFM Broadcasting Network. O ano man tayo igong oras sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay mag-aingon o magpahinomdom ang pingi ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. May ados tanan and God bless us all.
1: Susunod na talakaya sa The Secret of Health. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines. Broadcasting live from the food basket capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: 7:30 in the afternoon, mga katrol. Hello po, welcome back sa programang X-Rated up until 3 in the afternoon. Ayan, eto na naman kayo, naghihintay kung ano na naman ang chika sa party. Ayan! Ayan! DGRC. Well. Diyan natin malalaman kung ano talaga yung magiging chika for today. Sa mga nagulat sa ito ang X-rated story, taon-taon pa na nato katropa, ha? Hulat lang with gamay. Ano naman ang oras? Nadilay lang tayo ng konti. Kaya-download na ako pa. Maayong buntag, maayong udto, maayong hapon. Ito mo na nga ito ang programa, live streaming, possible. Dahil ako sa mga orasa ro sa laing nasod ba mo, orasa ba mo karon. I know for sure, nagpaminaw mo og nagatang sa itong X-rated drama. Labi na sa itong mga drama nga na sa abroad. Labi na pinagi sa ito ang Facebook Live. Ay, wala, may radyo dito. Sila na may dagan sa istorya, kaya di mani makanta. Ito na ito ni Dugayo. Pwede-pwede nga ito arang lingkuran, pero ito dyan yung dramahon. No, kung kamo din naanaa kamo sa may panglawas, make sure gid niya ang inyong partner. Sure man jud ko nga naa mo sa may panglawas, pero ay hinaot na po ko nga ato mga katropa din, ha. Well nga, naghinuktok mo karon, naghigop-higop mo sa ato ang kape. Santona plus coffee mix. Ayan. Yung kape na ano, kape na may magandang idudulot sa katawan. Kanagyong nindot ang epekto sa itong panglawas. Dili ma. Dili ka na ginatawag na itong magkapahapdos o magkapasamot sa itong mga ipangbati. Ba? Ba? Lahir naman ginagawa. Oo. Hello po DJ Chinita. May hapon. Gikan kay Randy o kay Angie. Jonel and Amy. Shano Bayarkal. DJ, greet ko ni Esoy Bayarkal Jose. Bayarkal ni Benji o Lorna Bayarkal. Maria Victoria Bayarkal. And dili daw sa may Minolos Barili Cebu. Ayan. Diba? Ayan! Abutag barili lang sa pagkakas. Ini sa panahon ng katropa, stay hydrated. Make sure to drink your vitamin C, katropa. Always make sure you are protected against viruses and diseases. Kaya kung kita masakit, unsaon na lang. Wala na, Jay Lami. Lahit lang yun, ugyumsog ta, katropa, ha? Always make sure nga inyong timanaan niya unsa kanindot yun ang magmahimsugon sa kanuna. Ayan. Di mo matuon ako? Ba yan, Jord, once you are healthy enough. Ayaw! Dahil
1: ka
0: ganit, you always consider yourself choosing to be healthy every day. Santon plus coffee mix, no? Isa na sa mga paboritong kape. Lahat ang Santon plus coffee mix, karon. Lain pa'y ato, lain pa'y imo. Isa na po kay Chika sa Parlor DJ. Unsa di ay ang X-rated karong hapuna. Umunay inyong atangan, dili ta mag-una, magulat.
1: Ayaw!
0: Oo, magulat ta kay

Capo di Rivoli. Updated ang DJ. Actually, na-delete mag-girl na yung recovery. Pero di mag-girl ha, kaya nakaandam lagi niya itong X-rated story din. Pero ang pangunta na, unsa na po kay Cheese?

pamaagi. Makita itong pamaagi ng atong masaysay ang ato ang X-rated drama karong hapon na. Nagatagin sila ka boj ko nagunaw na na po ni sila kung saan na po ka mong tambaganan. Kung wala mo'y trabaho, samta lang ninyo ni. Oo, okay. Kaya nata ikatambag unya. Listen po ko niya itong ipadadi ng mga suwat good kaya kung unsay problema nila kita, yung musulbad na obligado kita. Well, of course, inuwatangan ka ron kay bahin gihapon ni sa gugma. Unang, atangin ninyo nga itong X-rated drama. Lingkuli sa kadali, tawagin yung mga silingan kaya basin niya o kanang. Malipat sila ba? Nagsugod na day ko din niya. Magsugod mga katropa niya sa paminaw sa itong mga giandam na kong atukar para ninyo. Itong mga tukar nga lami sa dunggan. Apan, sakit sa dunggan. Here's another song from Boyzone. I love the way you love me. Parang sa banga na yung kuano yun ay mga ka-love team. Kung parehas mo na ako nga wala, dili ni para nato. Sa ilaha lang sa inyo. I love you, love me, it's because sa Bisaya pa, gusto ko yung the way mo kong mahalin, ha? Gen Z naman. Sa Bisaya pa, gusto ko yung pagmama, uy, yan na lang. I just realized. So here's Boyzone, the way that you love me. Una, tantay siya, tinasya, kapunan ka, trabaho.

1:44 in the afternoon, kayo tropa, o magsugod na ang extra rate drama. Lingkuri na, o gahunat na din ha, kay basig maulahin na po ganyan, basig taod-taod, may hunap po mong ipagpabalik na ako. Ayaw ko na masabang, ako alam din yung mga dito, mabalik-balik. Magsugod na ta ha. Sige na, kung alam din ang trap po.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyo, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, saan tamubo ang lawas mo? Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mapari ang putol sa imong kinatawo nga sobra ka dukero. Pagkaon ko ni anumat tigbuhay ang tan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

RC, mayong hapon. Labi na sa itong mga suking tigpaminaw sa programang Extra Rated. Labi na sa mga suking tigpaminawan ini mong programa. Isayas Mindanao. Sa nagalang-laing dapit nga naminaw karon ay abdanin yung pagsibyan. Tawag ako sa pangalang Eve. 24 anyos. Nagkakagayan di Oro City. Andun ako'y kaipon. Hindi mo ang sugilanon nga akong ipaambit ninyo. May tungod kini sa apuntagan sa mong relasyon. Isip man managtiayon. Pero aron gini nyo masabtan, DJ RC, huwag labi na sa imong mga suking tigpaminaw. Kini nga kung suwat tampo nga itong giuluhan o laom ayaw salig. Mao kini ang dagat sa istorya.

0: ikaw, Sheila, mabdus ko sa mong anak ni Don.
1: O ya, unsa man? Nakahibaw na ba si Don? Nga nagsabak ka sa inyong anak?
0: Wa pa.
1: Unsa? Nga nung wa pa man ni mo sultihi?
0: Wa pa man ako ma-confirm na sa miaging adlaw ko. Karong pa man sana ako ma-confirm nga mabdus ko.
1: Ba o ba?
0: Amo ko magmahay nga mauni na hitabo na ako karon. Tuod kay nahibaw ka na gyud ugon sa nako kamahal si Don.
1: Nasayod ka gyud ana. Amo sa bagay. Patay ka man kaya doon tawhana. Oo niya, ang imong mga ginikanan. Unsa man? Di ka magproblema ana?
0: Nahibaw gyud kong dili dai. Tuod kay buto masab sila ni Don. Unya sa akong edad karon nga 22 na ko. Okay naman siguro nga magbinyo ko. Mga okay ang ikahadlukan.
2: Usa, mabdas ka na?
0: Oh, Don.
2: Oh, kamalipayan ko, Eve. Tungkay may anak naman niya ko. Malipayan kay ko.
0: Oh, Don.

Ausa un manangana, ano ba na? Oh, sige. Palianas dun. Kay magkinsulti Miss Mama Limonia.

0: Konoy nang nakibaw gid mo nga unsa ko kamahal ang inyong anak. Ug ko modagan sa akong responsibilidad. Ako lang gisultihan ang akong mama ug papa nga tuas Canada. Ug nalipay sila. Pero gusto nila nga pamanan lang una ko sa akong pagtuon. Din graduating ko karon sa akong gikuha kurso. Kung nasugot mo, uyan may pagkasal ni Eve sa sunod tuwing. Kanang mag-graduate na dyan ko. O mataw lang sa mga mong anak.
1: Ikaw gado, unsa man. Ako, yun na lang ko sa iyang gustong mahitabo.
2: Sige. Mauman ka ha. Eva. Kaya ikaw.
3: Buwan ay problema na ako pa.

0: to sa inyo, ha?
1: O nga, masukoy nga sila si Papa.
0: Eh, siguro eh. Doon na nabitay yung maabot na anak. Magkasabot na sila.
1: Oh,

0: abin mo doon. Malipayon kay ko sa atong kahimtang karon.
1: Iyan man sa bako, Eva.
0: Tungod kay natuman mong yun ang akong gipangay sa Ginoo. Naihatag ka na ako. O gaya, kauban na ti ka, o gang paggawas na lang sa atong anak ang akong gipaabot. O gang atong pagminyo. Adon.
1: Kaya akong mahal, kaya eh.
0: I love you.
1: I love you too.

0: Eva, tagsa naman lagi ni mo anis doon. Ha?
1: Pa?
0: Sa una, halos kadadlaw ni Angaw. Pero karun, nausa naman eh. Tagsa naman lang kayo.
1: Basig busy lang kayo sa iyang pagtuon pa. Semifinals naman ko nilaron. Mo siguro wa siya makaanhi.

0: kita ko nga kung gamay nga kayo ubos ni Don. Okay, mahal ko siya. Tutup sa ako mahimo, sabtoy na ako siya. Pero sa papanglabay sa mga adlaw, DGRC, ang kineng nahita po.
1: Ibao ka bitaw nga, unsa ko kabisi ron. Graduating ko. Mausap talang ko.
2: Ang tanang pagsabot ako nang gihatag ni Madon. Nakaibaw ko, Jod. Unsa ko ikaw kamahal din pa. Maong ayaw ka bala ka. Focus lang muna sa mong pagtuon. Ako rin bahala. Ay ang buwan sa sunod buwan manganak ka naman di ay o next month sad humansay mong pagpanganak mauna ang graduation ni Don.
3: Maulagi doble yun niya nga kung kalipay ana.
2: Abi ni mo malipay yun kay ko alang ni mo Eva.
3: Salamat Sheila.

0: Eva? Mga anak na si Karuta?
1: Pa? Ganawa pa man mo ni si Don? Ganawa pa naman ang tasya nga. Mga dakay na ko.
0: Huwag niya na pagsultihan. Ha? Ipatawag na ko ang mga nabang.

0: ang akong anak, ka-cute!
1: Day, sorry kaya, yung agay ko kaanin sa imong pagpanganak. So, tig-exam mo ganun na week, umpudo ang pagtuon ako. Ang sabta lang ko.
2: Oo, na problema dun, eh. Basta ikaw, ah.

0: Mga pahalipay doon. May graduate agad ka.
1: Oo, ibang. Pumalipayan kiko.
0: Ama.
1: Ah, ato to sabay na. Okay, padaan niya lang mama o papa ang atong anak.
0: Oo, John.

0: Unahin ba sa atong pagpakasal? Dili ba mauman ang imong ingon nga humano niya sa imong pag-graduate?
1: Eva, kahapon pa nang gali ko ni-graduate. Kaya may iskot man din ka, Ana. Sasunod na lang ito iskotan.
0: Doon.
1: Aba? Tawag na kami.
0: Oh, doon.

0: Jun, usa may problema. May isulti ka ba? Gabi ipag yung kumakabantay ni mo nga. Maragwa kasi nung kaugalingon.
1: Kon, kiling. If... pasaylo ako.
0: Ha? Wala ngayon magpasaylo na ko dun.
1: Sa nilakutan. Sa ganun ako.
0: Ano malaki?
1: Nagkapamabdus ko blay babae.
0: Unsa?
1: Anak sa suka militare. Huwag ang problema. Kaya gusto niya sa iyong papa nga. Pagkas na ako iyang anak.
0: Unsa?
1: Napasaylo ako.

0: si Don?
1: Na, dugay na guwapaw li si Don din ni Sam. Gahe kig o bata, magniipo naman sa iyang pag-una pamabdusan.
0: Unsa?
1: Pasailuan lang git si Don, Eva. Pero huwag yung mamahimo. Tungkol kinagtuman git siya sa iyang gusto.
0: Noy,

0: pwede dito na ko, Mang.
1: Gabaan!
2: Yoses, i-agay mo, anak. Timan-e ka na!
0: Ay, sakit ka na i-agay mo na ko. Gibinuang na ko niya. Gabasakitan ko niya.
1: Ayaw ipamugos ang inyong kaugaling mo. Sa tao nga wani gusto ni mo, Eva.
0: Ma!
1: Alkansi ka! Kung magkukod ka sa itong tao nga wani hinungdan.

0: nga kasruno na si doon sa bag-o niya. O sabi mo akong, di gyapon mo siya kalimtan.
1: Babagod yung ilang kasal. Ako ang nakauna ni doon.
0: Kunya, di ka magkagubot kung imo ng buhaton, Eva.
1: Basta, mamahala na ko aning butang.
2: Two in the afternoon, mga katropa mo, ito ang ato ang X-rated drama. And this is a song para sa atong letter sender. Bago nato ni paminaw ng iyang kanta, ani ang iyang mga pangutana bahin sa iyang sitwasyon, mga katropa. Yes, DJ? Mokining ako ang kaagi karon. Ayog laom. O laom ayog salig. Dako kay na ko ning problema DJ RC. Sa tinod anay lang, dako paghihapon kong gugma dito ngadto kay Don. Bisan pa man sa gibuhat niya dinhi nako. Labi na kay siyang amahan sa kong umaabot nga anak. Ug ang mga pangutana ani, may right ba ko nga babaga ng ilang kasala? Una mami anak ni JRC. Ug kami ang unang nagkahigugmaay. Mapugos ba na ako si Don nga sustentuhan ko ning kuniya labi na ang among anak. Ang iba nga kalimtan na lang na ako si Don nga hingpit o mag-move on. Pero unsaon man, DJ RC. Na siya pamanggiyod ang naadini sa akong kasing-kasing. Palihog tambagi ko ninyo. Labi na sa iyong mga suking tigpaminawan. Ako si Eve. Ugmokin eh ang akong X-rated stories.

0: Ayaw glisaan o ayaw glaom? Anak na na-ear. Ayaw! Depende nyo na-ear. Kanina mong pangayag-tambag ng biro. Nagawin sa imo gid-ear. Let me hear from them kung sa pa nila ang mga opinion.
1: Ayaw!
0: Anong masasabi nyo kung kayo ang sa sitwasyon ni Eva? Ano bang gagawin nyo? Oo, mga yun ay nilang ito, matuko sa laki siguro. Uy, kaya muna.
1: Ayaw!
0: Ano, ito, sa laki. Anyway, open na nga itong linya, mga katropa, para sa ito ang X-rated advice. Before kumuhatag sa akong advice, of course, pwede manawag sa 0995-994-6868, mga katropa. 0928-55-08727. Magchika rata. Magchika rata. Ana. Atanya nyo ha. Akong atambag taod-taod na. Kay kaniya akong tambag kay pangwanta. Nanay lang mong tawag kung kisa makao nagsulod. Pero tayo sa XFM Cotabato. Ano ang Cotabato na silang tago mo ron? XFM Tagum, XFM Davao, XFM Kitan, Canlaon, Bukidnon, Mati, XFM Pagadian, San Carlo, San Francisco. Hello sa inyo, hindi ako yung pagpamina. Una tama mo muha dawat sa tuwag mga caller sa Pikas Linya, no? At usang taga ag pagtagan kining kuan kining atong ang kining atong mga comment din hi sa ato ang Facebook Live. Hello sa imuha Jonalyn Imia, may pagpaminaw, hinaot ko nga okay ra mo karon sa hapon. Okay ra ba ta dinhi kay kung dili na aw wala tayo choice, dapat okay ra gid ta karon. Kay actually no, naapay mga tao nga medyo naagid sa alanganin labi na sa mga biktima sa linog na itabo dito sa Mindanao. Elver Ugay, DJ, sakita ka na oy. Sakit ba? Ganun ba? Sakitan mo? May hapon, hello po Mami Lorna, may hapon sa imo ha. All the way from Australia. Nice to see in live. Pretty and blooming ever. Our niece someday, hello. In the future. Watching now, listening with my elder and loving sister here abroad. Be safe and God bless. Ayan. 2:15 in the afternoon, katropa. Balik ko na ako ito ang numero 0995-994-6868-0928-55-08727.
1: Saman.
0: Problema ni mo.
1: Ay,
0: nana, di ay. Huli ka niingon. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Kapangot ko takong technician. Usahay, baka niya akong pasensya nyo. Muna hinong nang kita kauyab. Muna yung pasensya nyo mga tao doon sa kuha. Sorry na. Sorry na. Eto na, hello. Hello.
2: Hello.
0: Miss Anne. Ay, tingay na rin ka di ha. Sagi na ako ni, uy, kadugay ko ka. Naraman ay ka di ha. Uy, hindi naraman daw ka.
2: Hindi
0: si Doc JJ ang nagpasuod ni mo.
2: Ha?
0: Dili si Doc JJ ang nagpasuod.
2: Isa di
0: ay. Oh, dili ko matugan. Kaya ba sige?
2: Ay, sige, ayaw na lang.
0: Oh. Wala ka kabalukin sa Ron? Wala ka familiar sa tingon?
2: Wala.
0: Wala siya.
2: Didito na ako nagpasok.
0: Oh. Diditso kaya gisudlan ka na. Jairo, ayaw po ni ditso sulod, Jairo. Jairo na. Ay, bantog ra, o. Lahi-lahi gini ba sa edad-edaran na niya, batani on ko. Bata-bata pa mag-undi si Jairo, so siguro kaning bata-bata pa.
2: Oo,
0: oh, oh, diretso na may na. Wala'y luwa. Doc JJ, kailangan man tika ng mga pahapyaw. Lahi yung atake, basta bata-bata. Di pa rin yung indad, pero mas maguwang lang ni Jairo.
2: Ay, bata-bata, no, kay?
0: Natay
2: mga
0: 4-3. Ansa, ansa? Ansa, ansa?
2: Ay, 4-3.
0: Na ay? Ala! Uy, aba, makuratan ko sa... Unsay tawag?
2: Wa.
0: Ka, tugaan niyo po. Nay for play? Miss M, gina kong ka-istorya, no? Agi klara si Miss M.
2: Ang idala na kay Modric, saan naman ang good kay Madlock Abdels kapag-itriyong ma?
0: Dili, uy, kay...
2: Dili, kay Mugal-Mugal.
0: Baliktad ni! Baliktad! Baliktad kay si Jairo Manron, gilitsura niya gsun.
2: Okay. Abdel niya ligura.
0: Gilitsura niya gsun. Gilitsura niya ay. Ako siya maabtikon, mag-good ni siya, good. Ako rin lang nga yan, good ni. Anyway, Miss M, unsa may machika ni mo sa itong letter sender, karon?
2: Machika na ako, ayaw na lang yung pamagot.
0: Yes.
2: Okay, nisod ka ayo.
0: Aha.
2: Pa'y talagi aning laki nga dili matagbo o usa.
0: Na.
2: Kung na ikaw sa sumag, magmat
0: na.
2: Ayaw, ipabli ang titata kung may lace din siya. Nisod, kayo na.
0: Tanawa din ang Eve, pamilang Eve.
2: Ayaw sa to, laom ayaw salig. Uga ko, di ko mamubos, oy. Dagan pa mga laki, hindi kay ikaw na.
0: Di lang mong siya.
2: Ako, kanilang man, hindi mo nga nagtarong, mukhang naman siya, ako ang ebidensya.
0: Na, diba? Kada mga inaanak gabaan na sila, no?
2: Oo.
0: Oh.
2: Ako na nagkaroon na sa yung kinabuhi. Dili, paya lalim ka na magpasakit ka sa imunisid ka tao.
0: Mga na, Jairo, dili ka mag-inana, Jai.
2: Ay, Jairo! Ay, mag-inigo,
0: no? Ay, ba? Uy, bata-bata pa na, ha? Ito na, balik na kay JJ lang. Tastic lang na kay JJ.
2: Ay, ay, ay, ay,
0: imo si
2: tirahon pa
0: ni? Tirahon gini mo glass thing soon sa manager ba?
2: Ayaw!
0: Hindi na akong ganahan mo, Miss M. Ay, mo nang lodi kita ka, Miss M, sa tinuod lang. Diba, anak akong technician, magawa sa doon siya, biyaan na doon yung tech room.
2: Ayaw!
0: Una yun, manday sa cloud.
2: Ay, need you pa man, oh!
0: Ano?
2: Sayo,
0: I need you! Ano? Ay, gina akong taga dalagit, ay. Ba't sino akong ginahan? Lahit again si Miss M. Nga nang katong si Doc JJ, dili ka mag-inana. Ay, lang pahibaw. Good, di ba naman kamo si Miss Cathy?
2: Ay,
0: anyway, balikan na ko.
2: Ay,
0: ah?
2: Pwede mo kumakagrik?
0: Pwede. Go. Laban.
2: Pati Diyas pa, senior, sa nasunyong di pa doon, nag-isaulog na mo sa among barangay, karong katawa. Envy mo kay birthday ni John Anthony kay Samilian. Birthday karong katawa, sir.
0: Yes.
2: Nga, nagpalayo gani ko nila. Ay, kay, wanan, napuno na usta agay, di ba?
0: Ayan. Oh, ba? Like, nag-kwande mo, nagtagay-tagay, damurun. Unto pa man.
2: Ma, video ni man, like 100. Pwede video ni sa man. Pwede video ni ato.
0: Ako na agyan niya tagay.
2: Ako sa mga balay, direk. Ito, hindi mo kay. Absent, trabagi ko gapon. So,
0: ito pa kabiti. Nagpakuan ka, nagpahanda ka, di ha?
2: Nagpakuan na ko, direk.
0: Nagpamsa.
2: Sana ayun na yung nagpuan ko.
0: Kung saan na magpaala? Oo, oh, lagi na. Basta fiesta, mangandam dayon. Nag-shave ka, no? Nag-shave ka.
2: Anong ka ba umangkat?
0: Ay, alangan. Ako mo saan ang binuhata.
2: Ako
0: mo
2: saan ang pilit na kami kwaon.
0: Mau ba? Ay, naku, mag-ako kasatan.
2: Kakayakad si guys, dagat. Digirina.
0: Unsan sa pangalan?
2: Hindi iba na kinason.
0: Ah, oo, kinason. Oo, oh, ano ba?
2: Ayan eh. Pating tinawa.
0: Ayaw. Ayaw. Ayaw. Ayaw mo, uy. Mugin na makatawag ko, doktoral dyan ka ay. Uy, last ko, I mean mo, last message mo kay Eve, kaluwayin tao sa babae.
2: Ayan. Ito, pangita na lang, o, kung nangipanday ka na, ayaw na lang pamugos, pero, May katumad ang bata na mudawat sa iyang sustento. Makatrabaho naman na, ay nakaman naman ang iskwela.
0: Mm-hmm.
2: Ayaw siya ko ay katumad niya, makailan sa iyang amahan. Kaya nung isang mamay ako, nagmay dito sa mamay. Kaya huwag niya, ang tagkaroon, magiging niya ito, anak kong papa ba? Pagkaw ka mong pangita ka sa?
0: Mm-hmm. Sa karon siguro dili pa siya kuanan, dili pa siya kasi daw takabaw si Angie Bante. Pero dito agree ko nimo. Ayaw
2: din pagkalimot la dinagmaygog na ka.
0: Pero abi nimo no usay di ginato na makuan sa no, di punta ka ingon kung usay angay buhaton. At the end of the day sila rep na kahibaw.
2: Pero mababag ka. Militare na ba tong mga speakers na mahog ka barato? Ayaw na lang.
0: Ayaw sa tumo sila. Uy, po sila na is istorya ra gud tabo. Anyway,
2: agad pa kayong
0: hawak
2: mo ang wrist. Ay, agad pa kayo. Ay, agad pa kung bababa sa makatagay ba to?
0: Nakatagay na din siya. Anyway, Miss M, naging salamat ko. Ayaw, Miss M, ha? Thank you kayo sa kanyang night.
2: Salamat kayo.
0: Ay, ay, Miss M, katropa mo.
2: Exciting!
0: Exciting! Lami kayong ago ni Miss Emron. Lahir na itong mga ni Angie. Nahi ka ng may dalang init at hagod. Ayan, grabe si Miss M. Papicture ko buhon, Miss M. Ate, color ko, tropang Jai. Ang utala na lang ko, Jai, kaya kung magpalingwilingwi na po ko diri, masok ko na po ikaw. Sabay na po ko niya. Hello, may hapon, Kinsani. Taga-asa ka.
3: Yes, hello po. Isang magandang
0: ay, alam ko yun. Yun lang, yung pag, yung mga ganun, alam ko na. Alam ko nang si Marvin to all the way from Tagum. Diba?
3: Yes.
0: Ay, at dahil dyan. Ayan. Ay, Davao City?
3: Davao.
0: Ay, Davao pala. Life is here pala. Okay, Marvin. Dinala ko ni Dugayon pa. Unsa man ang imong ikaingon sa atong letter sender.
3: Ako may nasa dito si Kaya, ha? Si Joyce.
0: Ang samay.
3: Kuan ni Joyce, sa kaan na lang ko niya. Siyempre. Kuan naman na, nabay siya, sinuro naman ko siya. Pero kung wala mo kay Hapo, siyempre, nagpasunta ka sa mga anak. Kay, siyempre, naman ko yung anak.
0: Mm-hmm.
3: Pero huwag ka nang makitutong pa ka dito sa iyan. Mas alam,
0: mm-hmm. Ayun na lang, no? Diba? So, hago-hago lang.
3: Abuhago na ba?
0: Correct.
3: Ngayon ko na po mo. Ang malipayot nga kuha sa inyong ex ni mo. Ang inyong na lang siya, madakta na lang ako at gabayan na lang niyo mo hindi sa pagkako.
0: Mm-hmm.
3: Ito na makaklaim kung parang sa inyong mga kay.
0: Okay.
3: Kung dami mo din ato, ano mong game through? Wa mong game through. Ang inyong na, kuha na lang dyan ka. Mag-po na lang. Ayun, tasa.
0: Bitaw, kaysa kay tasun pa dugay. Move on na lang. Diba? Pila na may dagan sa istorya. Uy, di ba ni madagkan pa?
3: Ay, kabala ka. Nagpanglaki. Nagpang mga nakakasunis
0: na. Bitaw, nagpanglaki. Uy! Umay ko nag-uoy.
3: Huwag kayo mag-uwi si HRC nga. Dapat ang hap.
0: No. Ambot lang ani.
3: Ha?
0: Ambot lang git ani. matod pa sa last nga nakaagi din na ako. Niingon siya nga, wag yung makagusto ni mo ka bati kag batas.
3: Dali ba sa kanang buhay pa ni HRC? O dali ba mabati sa ugali? Kaya ako ko naman sa pagkukuk sa kabahinan mo.
0: Ay, sige. Mamang ka.
3: Batasan mo ba ni Joyce ko? Iyanan ko na yung batasan. Batasan mo ba ni pero ang imuha nyo niya, kung unsa nyo ka magdala, kung unsa nyo ka magkuhan sa iwang relasyon na kuhan ba? Madala sa pagpapati sa kabahinan mo. Ay, ang
0: hindi ka. Mamang ganagap? Mm-hmm. Salamat kayo
3: ha. Pero mas dalit siya ang nagdota ng PRC. Okay.
0: Salamat kayo ha nga ka lang. Nakasabot ka na ako, Marvin. Nagtuogit ko nga. Nagtuogit ko ka na. Nagtuogit ko nga. Nagtuogit ko nga walhon ka. Dile.
3: Dile ako po walhon to. Walhon to.
0: Ako na walhon ani. Salamat kaayo, Marvin. Sure. Go.
3: Shout out to Mr. King. Mr. Mimi. That's a nice book. I need to go to Jason. Asian.
0: Yes.
3: Kumar.
0: Yes, po.
3: Fatima. Mr. Pogi.
0: Mm-hmm.
3: Miss Gina.
0: Mm-hmm.
3: Okay,
0: yes, sa Davao City. Life is here.
3: Alright.
0: Thank you. Thank you, Marvin.
3: Welcome to JRC.
0: Aww.
3: Okay, paano na kay Kinda?
0: Kay Kinda? Kinda. Kaya? Putol-putol ka, Marvin! Marvin! Masa po? Dali na kumandang magbalik ka, Marvin.
3: Ano?
0: Kisa to si Tin?
3: Patong paginan po?
0: Sumpaya na lang na ugma.
1: Ay!
0: Thank you, Marvin. Pagka-tropa mo!
3: Exciting!
1: Ay!
0: Di sa papwilde si Marvin siyang ago. Sorry. Kompetensya po dyan kay Miss M. Nagadalagit. How would you mo ay? How would you mo tanan? Di yun mo gusto mapildi. Anyway, mga katropa! As 2:31 na. Siguro tagasan akong oras o panahon itong pipilag ka mga pahinong dumabalik na tao. Ay, nagagya po di ay. Hello? Sorry. Hello, nakali ha?
4: Hello?
0: Hala? Ay, di na lang ko manguta na kinsa ni, pero manguta na gyapon ko. Kinsa ka?
4: Ako ba? Sige.
0: James, all the way from Samal Island sa Davao. Ayan, kumusta ang Samal? Parabugin ako sa una bata pa kuno pangandoy siya na kunin ko ay.
4: Medyo natrubo pagin mo sa alin ng bahari,
0: Chelsea. Ay, yes. Linog ng gisgutan, Jairo. Linog pa gisgutan din, Jairo. Unya na na. Bita, kumusta man mo kuan ka, Trop Mang James? I know for sure, nag-kuan pa karon di ha. Gawiyog-uyog pa na din, ha?
4: Oo, oh, nandiyo ako.
0: Mm-mm. Yeah.
4: Kaya nung nalitan, hindi ka kandawan, pagkibuyog lang ako.
0: Uy, mayo. Yeah, parehas mo ka sa ako ang kuan, sa ako ang technician dali. Nga isunod ditso.
4: Ayun na lang ipamugos. Ayun mo pabalingon kay... Nagdanaraban ito na experience sa body door saying isang mula na gusto nila ang ilang ginahal ipamugos niya po nila ilang pabalingon ang naitabo. Niyabot mo sa kontrolid na ano bang ganun nila? Patay na.
0: Mm-hmm.
4: Kaya ano bang po nila ang mga anak may nag-antos kay gumikan kay wala kay mga ganoon kuyo. Kay mo lang na, isa na lang ang nagmahal. Kaya ang usa, wala na.
0: Mm-hmm.
4: So, naman sa ang usa, minada naman.
0: Mm-hmm. Agoy.
4: Mano nga, mano nga, ano na lang, ayaw na lang hindi pumumos yung pabalingan. O niya, pangayuhin na lang siya o suporta pa lang. Kasi ka na lang sa ibang anak na, eh, siya mangyod ang legit na amahan. Di ba na? Mano nga, hindi na lang sa bata malangan yung impaan po na kanina.
0: Alright.
4: Kaya, kaya kasi luna naman dito si, si Doon man po ba?
0: Yes.
4: Oo, oh, muna nga. O, nung kung ano ko na rin dahil, sabi ko kung ma-accept ba, mag-trip po na ito.
0: Mm-hmm. Sige, go.
4: O, may hapon na ito, ang lulungdo niya sa Mandaway Barangay Paksabungan. O, manginaw ko nga anaga sa mga pagkabutan ka rin.
0: Yes.
4: Kasi bumutin ng pamilya.
0: Ayan.
4: Tingnan mo na sa absurdo na ng mga coolers, mm-hmm. mga viewers, ay, mga food ka rin sa nan.
0: Alright.
4: Mahinaot ko nga ang tara, hindi mo mag-aoban sa kanan.
0: Uy, naglitaan niya na ka?
4: Oh. O, ganda ko na eh, kay di Subo, Subo, mando ni Brad Joe na iplano pag-usap ang iyang number ko.
0: Go!
4: Anong sa gusto nga makiig, niya,
0: mm-hmm.
4: bali ang ihang contact number.
0: Ayan, contact ka rin nyo.
4: 09-35-46-26-9-1-3
0: Ayan. Thank you, kayo katropang James.
4: Huwag kang Miss M, panagya ka rin, huwag kang Mrs. M. Huwag sa katundan ako sa mga ito.
0: Umurag, wala ikot tabato.
4: Wala na, wala na.
0: Wala ikot tabato, wala na ikot tabato.
4: Ay, tama, nalimun, nalimun, nalimun, nalimun,
0: nana sila ang kuwi na to. Yes po.
4: Nalimun sa tatago mo, no?
0: Correct.
4: Unta akong wartog karoon nga nag-prepare po para sa kuwalya kay maligo po karoon pagkakumanin mo si mong prusa maligo.
0: Swerte yung James, uy na may asawa mag-anda mag-tualhin.

0: sa mga pasalig, sa mga lalaki or babae.
1: Ka, kana, apin din ang babae, kaya di mga lalaki rin mo saan. Salamat kay ka, yes. Salamat kay Katropang James. All the way from Sama. Katropa mo?
2: Exciting!
1: Exciting! Ay, tawag Katropang Jay, no? Perfect. Here's the song. Saan ng Japon? Ajod? Sige, pasudla lang. Hello! Ano nanawag ka, Manoy?
0: Hapon.
1: Kinsa man ni? Kinsa man ni?
0: Si Kuya Joe.
1: Kisa ni?
0: Si DJ Joe. Eh? Kaya nang dawe.
1: Dama na si Joe, mandi ay ni. Nasaan ka, Joe? Ganyan na ka nakasood, niya. Pagsood mo na ibot.
0: Na ibot.
1: Mga binagingon ako nga ipaung-ung lang.
0: Pag-isip ko gong hongkay. Mag-isip ko gong hongkay. Nakotip mo na si Kuya.
1: Agay! Ayan. Ay, may hapon sa imo di sa Mandawi, Joe. Diba? May nga, okay ra ka di ha? Ala, ala, uy, kadlok, ani, uy. Muraganahan, masataan na. Murag manimbawat, masada. Murag manimbawat, sada ko mga balahibo. Actually, daghan pa man kong balahibo, di lang man sa nakuhaan. Kung sa may magchika ni mo, Joe, sa ato ang list, atong sender.
0: Labitin na gito sa kapalig.
1: Labitin na gito
0: sa kapalig. Tinuon. Magutusan sa mga. Talubong din yung gensong tuwa.
1: Maulang.
0: Natawa na yun.
1: Agas mi toro. Yaay kayo.
0: Yaay din ang kailangan sa tumba DJ IC. Ang anong akong pinakuha ko ng part mo DJ IC DJ Alec na nagtantay rin sa yung dua kabata. O DJ Alec ka na nakabuan sa Octagon SM TTTV. O niya nagtantay rin sa DJ IC sa mga taga-Mandawi, maraming mga
1: taga-Mandawi. Yes, oo.
0: Tapos dahil meron, karang sabi, ang DJ Amik sa Ukoy, West of Al.
1: Ayan.
0: Dito DJ Amik? Nakalaan dito.
1: Ah, point, sure. Basta nila ko busy. Kay, busy kay kung makakaroon panahon na. Ayan. Kung makalugar ng mabayanan ni Go.

0: kaugitaan na.
1: Parang dati niya, hindi ko gusto pa rin niya. Hindi ko gusto sa panang mga naminaw. Parang dito sa buman, mga naminaw rin. Sa mga dito niyo, sa mga viewers, mga naminaw sa pagsaparadyo, na yung atong ganyan pa namin. Salamat sa JRC, mga naman ko.
0: Dagang salamat, katropang Joe. Katropa mo, ha?
2: Exciting!
0: Di makaya, eh. Di makaya mga kuan. Di makaya mga talo. Anyway, mga katropa, bilhin na ito nila ngayon, no, kayo mag-extra rated. DJ Orsi's advice na ta. Siyempre, ako nasad. Ako na po, oo, nai ni Sulod. Nai ni Sulod. Ano lang daw ito niya? Patya na na. Paglain mo buwin ang patyo, no? Palungo na. Sige, go! Hello, may hapon!
3: May hapon, Dizzy.
0: Kinsa ka, uy?
3: Ano ni si Iman?
0: Nanakod si Iman. Iman! Uy, okay. Si Smiley, si Griggy, magdadaro pa kayo ang kuning advice yun. Nadahan ang itag-advice din sa gugma, Sir Greggy. Kabaw ko nga daghan kag pwede ma-share. Ay na, mga bahin sa kasing-kasing. Adilit daw siya.
4: Oh, yun.
0: Sir Eman, ano, nanawag ka naman, sad? Saan naman po, gimingaw ka na ako?
4: Ma advice ko.
0: Ma advice ka. Sige, Eman, ihatag ng imong binangabulawan ng mga pagtambag. Kung saan masulti mo kay Eve. Ano nangyari
4: ngayon mo ito sa'yo natin? Ano nangyari ngayon mo
0: kayo? Yes.
4: Ito ang nabuntis niya.
0: Kusti ko may pa. Sige, pa yun.
4: Ako gusto nito si itong lalaki mo patatang niya lagi nagyanin ang iliman sa niya. Ay, lagi nagyanin ang isip ko na doon. Ay, buntis na doon.
0: Ay,
4: karoon, huwag makasal ko siya. Ay, hindi lang siya makapangitan. Ay, hindi lang makapangitan. Ay, maka-natural, maka... Pagkubos nga siya nga mga kagutod siya kay Saro Gusto.
0: Thank you kaayo katropang Eman, no? Salamat kay katropang Eman nga kanang ni Apas jud ko ay appreciate jud nako nga matambagan nimo ang ato ang letter sender karon nga na problema na ni siya, ikaw ba raw na magdusan pa niya gibiyaan, di ba? Bisod kayo na.
4: Sorry na di nga, ako gino ni Eve. Ito wala ka kay. Hindi na nimo kamulaki. Di ato.
0: Tara mo dito sa ayo. Musalot do si Eman.
4: Oo. Anong yung sagot ni Didi?
0: Marang maro-maro. Muna nanawag siya kay Pahibawro niya kay Eve nga. Naara daw si Eman. Anyway, Eman, salamat kayo, Eman, ha? Kawa naman tingin kong oras, ha? Thank you kayo sa imang bulungan ng advice din, ha? Eman, katropa mo, ha?
4: Exciting!
0: Wala naman tiigong oras ka, tropa. Pero bago tamo biya, ako sang ingon sa imo, ha, dahil. Sa imo mga pangutana din, he, ako lang mag-check ka sa imo, ha? Actually, no, just to make light lang yun ang atong drama karon. Pwede na ito yung komensya ang tanan, maagi komensya. Apahin kay Bao kung ako kay mo responsibilidad sa imong anak. Sa karon, oo, responsibilidad din mo pong hatagan o tibok pamilya ang imong anak. Apahin, sitwasyon ni mo karon nga ang imong amahan sa imong anak dili naman yun ha, mubarog isip amahan ha. Doon na kay gukod niya kung dili madalag istorya pwede ka mapaduol sa barangay mangayog tabang mangayog sustento pero kung bahay naman po sa gugma kung gusto ni mo ilugon siya sa tao nga iyang pipili karon para na ko ayaw na dili tungod kay nagbuot ko ni mo apan mo unay tama ni mo buhaton sa pagkakaroon kay Dai Eve Diya sa park yung gibiyaan kaniya but pasabot dili na siya. Og dili ko gusto nga imong i-focus imong kaugaling mo sa pagukod niya. Instead sa sigukod niya ati man ang imong anak. Kay kung imo nang igahin imong oras ug panahon sa pagukod anang tawhan nga gibiyaan ka namang galing. Murag mahurot imong oras ana sa imong responsibilidad imbis imong atimanon imong anak. Samahin pud sa imong pagpangayog sustento, yes makapangayog kag sustento. Ayaw ipahibaw ay mong anak nga, muna yung amahan. Nagbabot mo ganang panahon, dili na ito masabtan isip inahan, isip ginikanan, maingon ta nga, ah, wala karapatan ng laki nga magkabaw nga naayang anak din eh. Something nga dili na ito gunit gyud gyud desisyon. Nga no, kinahanglan ito i-consider. Ang atong pagbati sa itong anak, kaya wala ka ba maabot ang panahon mo, dako siya, pangitaon niya kung aso sa nagikan. What if mauna ka o kakuan, kawaas kalibutan, purya simba ko lang. Yung way makasaysay kinsa iyang amahan. Hangtod sa hangtod, ayaw pa ba iingay mong anak mo dako siya nga puhon mo abot ang dagan, amabot ang pangitabo nga magpangita siya kung kinsa gyud ang iyang ginikan. Pahibaw asya, kung maabot man imong desisyon mo, yung kagadi na kagusto niya, di kagusto mga ipa, tungkol sa imong kalain, kahit ubos. Ayaw. Ang buti mong, ang dapat ni mong huna-unaon o buhaton, katagaan o pagtagad. Ang imong anak karon. Ayaw gugda si Don. Tungod og alang, naigugma ka niya, pero tungod aduna kay paghigugma sa imong kaugalingon. O sa maimportante, if ang paghigugma ni mo sa usa ka tawo, higugma ni mo ang kaugalingon. Loving yourself is respecting yourself. Wala kay respeto sa imong kaugalingon, problema na gina ni mo dai. Kag isa pa magunsa kung tambag din, hindi ka maminawa, gitay pa doon niya. Paminawan ko po mga tambag later on dahi if sa ato ang may replay sa ako ang Facebook page DJ Reyna Chinita. Wala mo kung igong oras musunod na ang programang Asentado Kabang si Katropang Eric Charles Manait and of course nadiri sa ato ang sender si Almi Mata na nagliilik karon sa ato ang live magsipa cute-cute pawawa siyang mata. Na para bang wakay choice dire kay on air pamangko. Wa talag mo palong ni. Dera sa car, Benigno, hello, sender Eva, ako lang dun sa ayaw pong sa imo kagalingan sa tao, may gusto sa imo ha. Oh, di ba kaduha gigisa ni Teresa? Basahan ni Day, Eve. Basahan kay Isus, muna yung tag isa ka paragraph o pangkuan ni Ese. Kapira ba doon magtambag o ka ng kahigalaan? Sabi na gugma, muna ni mong speech, balik niya po. Dili ako! Salamat mga katropa sa pag-uban-uban sa akong programang X-Rate sa mga caller nato. Salamat dyan kasi kanunang pagpanawag ha. Diligid mo sipit sa matag-adlaw ay nga naan mo karun sa ato ang linya o maghatag sa inyong mga bulawanong advices. Appreciated kay nako na nga mugahin din mo ang oras. At tinuod lang, every time nga manawag mo din eh, ma-appreciate dyan nako ang inyong mga tao. But pasabot na agad magigahin o simpatya sa ato mga letter sender. Again, wala naman taigong oras. Pasalamatan na ito tumakabanan si Estasyon ng atong partner sa Pikas Lawak ng atong station manager John Limin Chavez by King alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated sa 88.3 XFM sa Buka Tropa Mo. Exciting!

0: sa Manila. Apan sa pagtamog niya sa karsada. Naling siya sa jeep. Ang nabali ang iyang paa. Pinala siya sa ospital. Unya, ipamunta na siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
1: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipanguta na, Dok?
2: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubol ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Melchor Garcia,
8: taga-Puro,
7: Diamond,
8: Matina at Playa.
7: 75, Vero Baskog pa.
8: Ay, kayo, wala pagbisyo kayo.
7: Nagainom kong kape.
8: Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban na po na kining
7: Premium Coffee Mix.
8: Mayo daw kini.
7: Akong gisulayan, uginom. Mga duha kaadlaw, tulo kaadlaw. Mura mag ni Baskog ko gamay.
8: Mura ko ni bata akong lihok.
7: Basaw na?
8: Oh. Siyempre,
7: naadwi panahon na magluya ta.
8: Kasay, hindi na kong
7: lahat ng panahon.
8: Pero sa panahon karon
7: nakasulay ko aning
8: Premium DT Coffee Mix.
7: Okay kaya akong pumati dyan.
8: Katong mga karyan ako na senior citizen, sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinood yun kini. Kaya nasulayan na yun na ako ni.
6: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, line of sub produkto sa Yes to Health Incorporated.
13: Sakit ng katawan?
14: Mag-Sanfon Plus
13: Herbal Oil.
15: Agad, Elvan Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
16: Talagang maaasahan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
17: Santon Vitamin C.
18: Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
19: Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dapong tapang aron manindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
3: Kung lagi mong ginagamit ang mata mo sa trabaho, sa cellphone o sa TV, hindi mo maiiwas ang mapagod yan. Kaya alagaan mo na. Try mo ang VisionX Plus Soft Gel. Hindi siya magic, pero tuloy-tuloy na support para sa healthy eyesight. Sa araw-araw, mararamdaman mo rin ang difference. VisionX Plus Soft Gel. VisionX Plus Soft Gel.
4: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: System Pain.
3: Ako di ay si Jack. Usaga radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa System Pain. Kaya ikatulong lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
11: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Sa mga butika. Naipa ka ba o
20: photography services nga barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayong sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photography.
21: Taran at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipakita sa...
22: Hala, ngano ni? Bago ba ganin ko ng pagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
23: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
22: Uy bay, ngano diri man ka magpagas pero ni?
23: Kay diri sa Shell bay. Sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
22: Sige daw, pa-full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
24: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
25: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
26: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakit na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CBRMO, headed by Chief Alan Comiso.
27: Kung maminaw ka sa XFM.
28: Sola, huwag yung uyab! Sukat ka naminaw kong XFM? Kwartahan ako! Naapag yung uyab! Lisod po, nagmamayot ko. Ayos, suman mo niya. Masuman mo niya. 150 lang o inid pa. Ipahit na kayo, suman. Oo. Grabe kayo. Napilato-lato libre. Oh. 150 lang, 150.
29: Mga katupa, exciting!
11: Excellent.
3: Oras, alas 3 sa hapon. Oras, gatod kininyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang abong website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.
11: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
30: Mga katropa,

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa, Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: FM。
1: おら、あしまにまたね。おら。
2: おたまん。
1: Mereka mereka mag-study ta, mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
2: Okay, sige.
1: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
2: Sige.
1: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 25 kabuok. Na lang ko'y...
2: Diabetes! Exciting!
3: XFM. Mahal na ko siya. Ugda ko ko pagsalig niya.
4: Abot na rin mo. Dahil kagyong ko. Pero sige, panahon ng bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang, good ko, good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, abot na rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Balma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis magpagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabao. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pag yun, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usang kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata, di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito yung paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag ina mo premium D3, ragyan na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kong pagminaw. Niya mo ragway kusog akong mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like you. Basta naka-turbo.
9: Food supplement for me. Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs. Nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Get ready, Windsor fans. We've
0: got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Hala, happy ka kong chunti. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
2: Ay, mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Na naman. Wasa na addicto.
2: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Wala yun?
2: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
1: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Dini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong kong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutang biha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Tagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawan Tison Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-malay o dagang salamat.
4: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation, kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Mamino ka sa XFM.
6: Matay ako. Sultihan na mo. Sa una, sa wapar po na minaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Apat sa dihang, sugan na minaw ko, XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Hindi ka ba'n din pwede? Hindi ka atras bise? Ah, may pa'y muligin.

0: Mayang hapon na sa mga sawitig paminaw, lakip na mga nangasukong tiig paminaw. Sa ito ang programang servisyo nga katropa. Doon ay mga nangasukong tiig paminaw mga katropa tungod kay tanan o dili tanan mga katropa. Angayan, or angayan naman, dili tanan katropa, ganahan na to. Muna ang mga nangasukong tiig paminaw. Kumusta niyong kahapon noon? Maulan nga kahapon noon, diresyudad sa malay-balay mga katropa. Diya sa inyo, ulan ba po? Diya sa inyo mga katropa? Basa ba mo diha? Kaya ito nga malay-balay katropa, nabasa na in town. Mayang hapon sa to ang 1,500 views. Paliw ko mga katropa, huwag share sa to ang programa. Kaya hanto pa taon niya alas 5 sa hapon mga katropa, mag-uban-uban sa programa nga servisyong katropa.
1: Servisyong katropa.
0: At ang ihatod ganin yung karo kahaponon mga katropa, ang init kayo nga balita nga itong nakuha sunod sa 24 oras. Lakip katropa, lakip mga katropa ang ato ang ihatod kaninyo mga katropa ang updates gikan ha sa mga opisina mga katropa sa ato ang gobyerno. O gagarong kahaponon katropa ato ang bisita katropa. Ato ang leader no ato ang head mga katropa sa SEDMO Malaybalay City Bukidnon. Ato nang mahinabi unya mga katropa. Mayong hapon ha, sa mga nag-share sa itong programa. I-appear po nato ni wala nag-share. Live kita katropa sa 101.7 XFM Bukidnon. Mukha na itong official Facebook page mga katropa. Apan nakita kita mga katropa sa XFM Bukidnon News Entertainment. Mukha na itong page mga katropa. Nagbinuangan sa mga kawatan mga katropa o page. Nahantod karon wa pa nabalik mga katropa. Pero makita gihapon tadi ha. Di siguro ni kawatan katropang Jow. Kung makita pa man tadi to katropang Jow. No, kay kung kawatan pa na og page so nagkuha na katropang Jow, murag di na ta makita diha, murag nailis na lang ng mga hubo-hubo diha ron. Ha? Nailis na lang ng mga pinaakay diha, sama to nagpakpaak dito sa may kuana.

0: ay, bukid nun nga page o mga katropa. So, dia, ay, pang-follow na ang mga pages, mga katropa. Kay aron no, why makalusot? Why makalusot ng mga balita? Oy, advance happy birthday kay bossing para ugma.
1: Happy birthday!
0: Invited daw tayong lahat na kumain sa kanilang bahay. Basta may dala daw kayo. Sa mga nag-birthday karong adlaw, happy birthday kanyong tanan.
1: Happy birthday!
0: Sa mga nag-celebrar ka tropa, importante occasion karong adlaw, sa ilang kinabuhi, uy, walay forever. Ah, ganina mga katropa, kaya disisize mo kabuo karon kay unom na lang. Ah, kining pulo dere igo ra ning agi mga katropa. Kung mag-ulan bitaw ni Gracia ron, manghatag ko dere og GCash or load katropa, bantay lang yon. Sagayo ka Kathy, Burial, Catherine, nadiha kang Lina Lina Takari, also to Mars. Haluwa Gesalim, kang Zian din. Kang Renansky, Andre de Roca, Darlene Abni Manoba. Ayan, maayong hapon kaniyong tanan niya mga bossing nato.
2: Good afternoon, bossing.
0: Ang uban nag-follow sa tuang uban nag-react lang sa tuang stream katropa, wala nag-share. I-share po na, oy, kay i-greet biya ito mo, ay, lain lagi mo. Basta i-greet gali mo, i-share na, kay balik-balik ko na to. Makita man ang gunan ako dali mga katropa. Kinsay nag-share, si Kuan po si Dindin sa Limbuna, katropa, nag-react sa to ang live. Si Palma Jomery, baliktara pa na yung pangalan niya. Si katropa nga Junalo Corseres, pagutayaw, kay isa ra iyang nga gi-share. Oh, si Jonathan po, kay isa ra po iyang gishare. Man daw, ado ha? Si Dave Hineralaw, nag-share po mga katropa. Kisa pa nang nag-share din mga buutan. Sige, mayong hapon niya, Aliyah Capicites. Nagtanaw sa itong programa. Mami Josette Nambunan, kauban si Bossing Ben, mayong hapon.
2: Good afternoon, Bossing.
0: Si Nambunan family. Nasap na na ba ang ubang MUI? Ayaw, manggod! MUI? Gusto mo ng MUI, Miss Universe? Ayaw, manggod, men in uniform? Kato mga kailan na to, nga mga men in uniform, kato mga clean to sila. Wa to sila yung mga record, katropang Jonathan. Pero kung ako ang kung ako gali katropa na ako uyab nga MIU niya magbinuangan ko. Sabot na midaan ingon man ko nga ingon man ako nga dili ako ang babae nga kaya nimong binuangan. Sulay lang di ba si Mintuhon tika sulod sa drum. Nakabantay na hinuon. Kini mga cheating issues mga katropa ba? Tabi sa ta chika sa ta sayo pa kayong hapon oy sa unya ra ta magdali-dali ka tropang mutungtuno na galas 4 niya.
3: Ewa na ba?
0: Isgutan ta ni mga katropa kining mga cheating issues mga katropa no dili lang man imayo. Dili lang ba mga men and women in uniform mga katropa no na issue sa cheating mga katropa pero pero ambot ba ni mga babae mga katropa bisag mga professional kay makakita gali og uniform magani mga katropa sa kining mga MIO kay mukitiw dayo na mga petals. Ambot ba ani nila no? Ha? Grabe mga katropa. Mukitiw dayo ang petals ani nila.
4: Sige.
2: Pito ka.
0: Nya. Kahuman ra mga katropa. Kung tanawon bitaw nila ang kinilang giilogan nga MIO? Regaba biya po ng itsura. Uhubuan siguro ni uniform mo rin. Wapo pa po si Joe pagutayaw ato. Di ba katropang Cinderella? Kung pasuot ng uniform, wapo ka na sila tanawon mga katropa, tinuod na. Pero nagiuban nga gwapo gid po tinuod in real in person. Pero dunay uban mga katropa nga magwapo tungod kay madala sa uniform ma-attract ba. Unsay naka-attract ana mga girls ang uniform o ang ATM? Men under in diamond jud. Amo day meaning ana katropa nga dyan. Men under in die. Sa tapak ato si Sarge kay MUI to.

0: Kinsa na ay cubs nga maestra. Ingon sila ang mga sundalo para sa maestra. Oh, pero ayaw, uy, mga teachers, mga ma'am, ayaw pumusubot nga himuon mong kabit sa sundalo, ha? Oh, tarong yun na itong kinabuhi na mga ma'am. Kay, delikado, di ba? Sin maparihas taani sa ex-marines, ma-dis, o kanang, dis, sa to? Dishonorable discharge. Tako, arak. Padilit yun ang post, manggod, kay, mga pagan, manggod. Ani mag na nganong i-delete na to ang post mga katropa. Kini mag mga asawa po ng mga MIU mga katropa. Kita ganis lang na i-post gali nga ang ilahang kauban na sakpan. Tanan na lang po, ilahan na lang po ang inon. Oh. Ingon ni mga asawa, tanawa ra o ga parehas ra mong tanan. Naon? Umsay ga parehas tanan, mga ma'am, mga asawa, mga kani mga proud MIU wife diha. Dili biya pud tanan mga MIU babaero. Ako ba niya? Palakiro. Apir si Jonathan MUI. Monkey under Inday. Harold Garcia Ramirez, maayong nga hapon kanimo diya katropa.
1: Good afternoon, bossing.
0: At oras alas 3:44 sa hapon. Kining oras sa mga katropa, no? Kanong oras sa labi, nag-ulan-ulan, lami kay timpla o kape, katropa nga Zanton Plaza Coffee Mix.
2: Tama!
0: Sayon mangunta mga katropa, ang kining Zanton Plaza Coffee Mix, mga katropa. Dako ang kining ikatabang, aron nga ma-achieve na to, mga katropa, ang healthy nga panlawas. Labi na ikaw, mga katropa, nga grabe ka ka-workaholic. Ay, putong alcoholic. Grabe ka, mga katropa, ka-subsob sa trabaho. Halos wala na kay atiman sa imuhang nga kaugalingon. Unya ko mga pika, imuhang kape paginana kay permitting available di nga libre mga katropa katong makapalpitate. Katong para kanino ka bumabangon, unya waka ka bangon mga katropa kay na high blood kana di ay. Na diabetes kana di ay. No direta sa kape ni Zanton na Plus Coffee Mix dako ikatabang kana kanimo mga katropa labi na ikaw nga duna kana diabetes. Ibawalan ka na sa doktor nga mangapi tungod lagi sa contents ni ini mga katropa no sa ingredients katropa nga dili maayos imong lawas. Una na nga ng mga creamer, asukal, mga katropa, uuban pang mga ingredients katropa nga digid maayos sa mga health. Ang Zanton Plus Coffee Mix, paminaw mo, maunog yung ingredients. Soya bean powder, malunggay leaves, mga katropa, o mangosteen. Mauna mga ingredients katropa nga healthy nga makita nimo sa Zanton Plus Coffee Mix, mga katropa.
3: Servisyong katropa.
0: Bueno, diri kita sa ato ang topic karong kahapunon, no? Ato sang iyagyag ninyo mga katropa. Ato iyagyag. No? Ato sang iyagyag sa inyo ha mga katropa. Ang atong pakahisgutanan karong kahapunon sa atong programang Servisyong Katropa.
3: Servisyong Katropa.
0: Diri una kita sa ato ang headlines.
3: Headlines.
0: Mahuyang kauban ng iyang baby boy dakpan sa drug bypass operation.
3: Headlines.
0: Sana all dunay baby boy.
3: Headlines.
0: Retrieval operation sa upat ka missing sa Jensen nagpadayon. Sunod-sunod nga aftershocks naghatod og trauma sa mga residente.
3: Headlines.
0: O gatong hisgutan mga katropa no, ang pagsuta nato sa presyo sa mga nagunang palaliton sa merkado publiko dere sa syudad sa Malaybalay mga katropa. Unsay kalabutan sa seed mo mga katropa sa presyo sa to ang mga gipangpalit sa merkado. Ato nang hibawon kay daghan kay wa na sayod mga katropa nga said mo dai ang in charge ana. Ang uban magpalaban katropa kun dunay problema motong DTI. Ha? Magpalaban kay ang ilang isda na palit dubok unya motong DTI. So karong kahaponon daghan kitang mahibawon mga katropa kung unsa-unsa katropa ang imuhang right karapatan isip consumer nga nagapalit mga katropa diri sa tong merkado publiko o dili lang merkado publiko mga katropa, no? Unsay sakop aning said mo, unsay lang matabang sa imuha, unsay mga programa mga katropa og updates unsa ilahang sa ingon programa para sa katawhan diri sa Malaybalay mga katropa.
3: Servisyong katropa.
0: Nagsaba-saba na pud kaniya matud pa ni Iko Lima. Pakusgi gali Sarge kana koy istorya. Pakusgi ba pakusgi. Loudspeaker galing na diha, Sarge. Naama siguro si agaw ni mo diha. Ani mang una, Sarge? Na, doon naman ko MIO ba nga nasakpan sa iyang asawa nga ninganhi og bukid noon kay nag-schooling. Unya, pag ani sa bukid noon kay mag-schooling, di naman makuntak. Ah, gihandaan pa sa iyang asawa, pinilo pa, pinalansa pa kayo mga katropa ang iyahang mga sinina. Dahil unon mga katropa niya, humot pa kayo. Oh, kay gagi pa og kanang katong almirol. Oh, tuskig kay mga katropang uniformizard. Anig bukid doon kay mag-schooling daw siya unya sa diha nasakpan nga doon man daay kanang katong kanang mga paborito nimo ba nga mga humbaon ba? Ha? Pasang busuka man kayo nya pasamang hamisa. Ha? Mamords man kayo. Sakpan ni Mrs. Daghang na among. Gitawagan lagi si Jonathan, sir. Pwede na ito na ipalilit, sir. Kaya maamong mga sundalo. Ala lagi. Oh. nag-uli dahi si Agaw. Nag-RNR dahi si Agaw. Muna nga. Ako, sir, si Ikulima. Niingon ko nila. Diyos kahanginan kung ako'y binuangan og MIU na. Magsabot lang gumidaan sa kong MIU. Dili lang gid siya magpasakop og ang babae kay mangita gid ko og drum nga dako-dako nga masulod mong duha. Simintuhon tagyod mo. Mintuhon tagyod mong buhi niya. Tingala magduna pa'y mangita ninyog asa mo na ako simintuhon og taguon. Bitaw, oy. Di na ka binuangan ang feeling sa usa ka tao mga katropa labi na og kanang atong kanabang hisgutan na to ang kining hisgutan ng gugma. Digid pwede mga katropag magbinuang ka sa imuhang nga partner, labi na kung imong partner seryosos kinabuhi. Kanang imuhang partner, labi na kung mga katropag daghan ng trauma sa iyang kinabuhi nga naagian, no, daghan ng kalisod, daghan ng kasakit mga katropag niya, nangita, bitaw o ganang makauban niya sa iyang kinabuhi mga katropag nga tinarong. O, once sa inyuhang partner gani, nagtinarong ninyo mga katropa, balusi po nagtinarong. Kung gihigugma, gali mo mga katropa, mas higugmaa pa na inyong partner. Nauna ninyo. Kaya huwag mo kahibalo ba? Kay kita man kung tao raman ta, no? Nagpuyo ta aning kalibutan nga dili ta kontento. We all live in this world, mga katropa, na full of sins. Sala, mga kasaypanan, mga katropa. Kung ikaw magpailaom ka ni Ana, bisan pagkapila ka mangitag babae or lalaki, bisan pagkapila ka makita niya o guwapa o guwapo, no? Di gihapon ka mapulaan kay tao man ka, di man ka makontento, no? Dili ka makontento, mauna nga. Ag yung anaro na tong kaugalingon, praktiso na tong kaugalingon mga katropa nga mag-focus ta sa future, no, mag-focus ta bisag dili sa pagpakadato, pero mag-focus ta sa tuang kinabuhi mga katropa ba nga para bitang worth living for, muagi man ta ning kalibutan na katropa nga do na tay mabilin mga katropa nga nindot nga imahe. Dili kay kung mamatay ka, hilakan ka gwalo ka babayi diha mag-ilog kung kinsa mo dawat sa imong pension. Dili kaya mamatay gali ka diya, simbako namatay ka, wakay dungon. Ay namatay si Kuan. Kato bang tropa ba nato nga si Kuan namatay? Unya kay pasang gubuta kay walo ka bukasawa ni Adto. Unya kato mga ni Adto kay puros man to mga illegal, mga guwapa, mga dagog yutot, so mga hubag kayong mad guards, pero di man to mga original, umuti makuha di ay matiti. Daog yapon ang asawa, unya ang asawa kay murag nawag bakukang. Pero naasa iya ang huling halakhak. Pag RNR na, kay aron safe ka. Ha? Kanang RNR po si mga sundalo, ingon sila karon nga 10 days ra daw, unya nasa balaod 15 days. Ha, mga misis, bantayin na ninyo, kay basin ang 5 days anak, padulong na dito sa mud guards. Basin og nintuna, naguna-una dito, pag-abot sa imo, sobra ka na lang. Agoy kinsa ka na, base nag-weekend, maong dili makuntak. Nani makuntak? Kana inyong mga bana diha, mga misis, kana inyong mga bana diha, nga LDR mo, unya magtawagay kunuhay mo, unya mo kalit lagapalong pagkagabi eh. Unya di na makuntak? Magduda ka ana, it's either siya ang ninglakaw o siya ang gianha. Ana rana. Diba? Ingon nga, unsa on pagpasulod nga, grabe mga kapinikito dere. Sulod, manggali ng lamok, bisag nagmuskitero ka. Dili ko magbinuang kay love tikaw si Brun Brun, kay complete na, completely make me, you completely make me happy. Tarong nga naman maninglis niya. Katawa si Rustom mo. Lagi katawaan ka Rustom Sarge. bitaw, mga realidad mga katropa. Ato na nang gidalikyatan mga katropa. Kaya nagsugod na ng mga humbaon. ano ba sila? Kanindang humba katropa. Kaya stagferula. Jawa. kining humba daw katropa. Kaingon pa sila. Bahalag ka nang tambok daw. Sumod. Pero lami daw balik-balikan. Sao na lang. Pag-helmet. Grabe itirada. pag-helmet na. Panagang na. Tamunin na yung mahanga. Dalunga na. Wala ta nagpa-igo-igo dari og isa ka tawo mga katropa. Hato dari naghisgot ta og kanang realidad mga katropa. Kaya kung kaya pa nato, pinagi sa tong mga tingog katropa. Kaya kusog man daw kaita sa kabukiran. Diya sa kabukiran katropa nga naminaw diha itong mga kaigsuunan ng mga sundalo usab. Yung taon, lagi kabalo ko katropang jaw. Kabalo ko. Nalibutang gibutang ko dire, nasayod ka ba nga? Usa ka babae in one day, kinahanan makapagawas og 200,000 words. Bitaw nga, dapat lalaki ang nag-angkor dire. Sige na, itong oras katropa, alas 3:54 sa hapon.
3: Servisyong katropa.
0: Karong katropa nga, mugwapa mo, di mo ilisda ni Sarge. Pangapi mo mga katropa nga makapagwapa. Pilares wildo sa inyong bana. Pilares wildo ni mo. Unya, mapalit pa kagluta tayo niya. Di nakaka-afford sa uban pang mga butang. Mas maayon na katropa nga mga pika nga adunay gluta tayo. Nag-collagen. Gamitin ka na katropa. O Xanthon Gold Coffee Mix. Available ka na mga katropa sa ito ang CBNN. Dari sa 101.7 XFM Bukidnon. 2-in-1 nga kape katropa nga. Nangapi ka na. Healthy ka pa. Magwapa ka pa. Mawa ka na ang Xanthon Gold Coffee Mix o mga katropa.
3: Servisyong katropa.
0: Balik na taon-taon ha sa ito ang programa ang Servisyong Katropa.
3: Servisyong Katropa.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santol Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santol Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Visionex Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. Visionex Plus Soft Gel. Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santone Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santone Coffee Mix.
3: Si Arlene ng Davao City, isa po ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit, dilipariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
1: Cess the Pain. Galang pain, fast and safe. System pain. Symptoms persist. Call the doctor.
0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santol Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Ang pakighilawas na walay proteksyon, mamahimong mo resulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwede mabuhi nga himsog o normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest na mahimo kang muduol sa HAPSEM or ITSU Maramag alang sa libre, luwas o confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
5: Stay strong, be informed, get tested.
6: Standing in a crowded room and I can't see your face.
7: Ikagasto.
8: Ay, Mami! Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Nga naman! Unsa na adikto?
8: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Pero what? Wala yun?
8: Oo! Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
7: Salamat kayo, day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilao, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
10: Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa Emergency Hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pag-responde. Mensahe sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Par, pakuratiragod ang imo ang mama o papa nga. May pasaridyog ka bisang wakay sulod-sulod.
13: Exciting!
1: XFM. XFM time. It's 4 o'clock. Time check.
14: brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
15: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7. Mga

0: Ser bichão catropa.
1: Ser bichão catropa. Atong oras ay katropa, alas 4:04 sa hapon. Si Sergeant Dakil na ito. Balik yapon, waka move on. Danilo Manapa Tapasyante Jr., Neil Brian Pagan Solihon, Jumar Balinizo, Jesse Lumahang. Mayong hapon na kaninyong tonight.
2: Good afternoon, bossing.
1: Lea Nunieza, Tominiega. Taas kay kang pangalan, deha, ha? O, deha kang aluhan, ni. Ayan, mayong hapon sa tonight.
2: Good afternoon, bossing.
1: At rin basahon ng mensahe na rin mga katropa. Hi, ate. Good afternoon, deha. Shout out lang ko sa Lumilang family. Maula sa family, Kanuog family, Banyas family. Oh, huh? Hatulan family, oga shout out po na ko ang ako ang Bana Militia Banyas Maulas og sa ako ang two kids, Leo John oga Sayra May Lumilang Maulas og sa iyah ng mama si Inday and Papa Boy Lumilang. Oga sa tanan niya nga mga igsuon oga shout out daw sa iyang mamang oy mag birthday og ma. Ayan, salamat kaayo diha kanimo ma'am ha, Ma'am Lercy. Ma'am Lercy sa Laom, masalamat kay sa imong pagtan-aw all the way from hanigikan si ma'am from Saudi Riyadh, Saudi mga katropa, mayong hapon.
2: Good afternoon, bossing.
1: Alright, so mga katropa, ato sa nga unahon, no? Ang ato ang topic karon kahaponon, katropa, importante kayo nga kitang tanan, masayod ta. Kung unsa mga katropa, ang ahensya nga dapat natong duulon kung nagproblema kita mga katropa, una-una, presyo sa mga palaliton. No? Nagproblema kita mga katropa kung doon natin mga reklamo sa ato ang ipangpalit. Oga, syempre, atong hibawon usab unsa ang mga kabaguhan, unsa mga katropa, ang mga proyekto nga na mugna mga katropa or nakaplano na karon nakahanay na mga katropa kana pinagi sa Sedbo Malaybalay. Mga katropa, ato ang i-welcome karong kahaponon sa toang programa si Sir Romeo Lapiseros. Sir Mio, nga mayong hapon kanimo diha, sir. Welcome sa toang programa nga serbisyo nga katropa. Ako si Katropang Marie, inyong ang imong makauban karong kahaponon.
3: Mayong hapon diha sa imo, katropa, partner, no? Mayong hapon sa inyo mga sukitig paminaw. Pasensya kayo, kay medyo gyud nga bundak gyud ang ulan diri sa venue kung asa pud mi nagpahigayon sa CDRMC council meeting.
1: Mhm.
3: Oo. Kung sa'yo akong ikalagad sa imo ha, ma'am, o kay mga pangutana, para matumag na to.
1: Grabe yun ka, sir, ang ulan. Tinood ka, sir. Madungog na mo, sir, ang ulan. O gali. Kami po rin na nakasinati po may mga pag-ulan. Madungog sa pero dili kayo tanto.
3: So, mas maayog yun po siguro nga mapahibalo ninyo sa mga katawan nga magsagobog tubig ba, no? Kaya kutuwa ng ulan para kung nga ay magamitan, pahimus ka ng panahon.
1: Tinood ka na, sir, Myong. Mao ka na. Inindod ka nga advice kay kapalumanta nga nihit atong supply sa tubig. Instead nga magsitag reklamo nga way agas ang atong supply. Salod na natag tubig. Pahimus na ng higayon. Tama, git ka ayon na.
3: Tinood na.
1: Yes, sir. Kagahapon manggod, Sir Myong, ato ang nahinabi usab diri nahimo na tong guest na ang DTI. Diin gipaklaro usab nila kagahapon unsa ang ilahang sakop sa ilahang opisina. So, karon na gusto sab namo nga mapahibalo sa tuong mga katawhan diri sa Malaybalay kung unsa gid ang trabaho sa Sedmo, unsa gid ang scope sa inyong opisina, sir.
3: Unsa'y trabaho sa department, no? Sa Sedmo, sa tubo akong pagkadungog?
1: Yes, sir. Unsa ang sakop, unsa ang trabaho sa City Economic Enterprise Development and Management Office?
3: Nindot kayo nga pangutana. Una-una, atong sabton, no, nga usa ka opisina, usa ka departamento ang gitawag na to, City Economic Enterprise Development Management Office, no?
1: Mm.
3: Usa ka opisina nga gidumala sa atong local government of Malaybalay. Ang mandato ni ininya mao man ang magpapadagan, no? Magpapadagan, mag-supervise, mag-monitor, mutan-aw sa tanang nga mga economic enterprises or public utilities nga ga-earn, no? Ga-generate og revenue sa atong syudad. Meaning to say, tanan nga mga na earn of income, sama na itong public market, atong terminal, atong slaughterhouse, ang atong public cemetery nga makita sa gabunan, ang ato ang water system, okay? O gaapin na karon ang atong agricultural trading post kung asa diin na makita diya sulod mismo sa merkado publiko.
1: Mm-hmm.
3: So, moka to ang gilangkuban o gitagaan o ganibang ang economic enterprise ng opisina nga mo mo dumala niini nga mga public utilities.
1: Mm-hmm.
3: So, sa lakot nga istorya,
1: yes,
3: mula sa income generating pillar, no, or arm sa ating local government in Malaybalay.
1: Mm-hmm.
3: Ang mandato niya mao ang pag protekta, no, protektahan nato, atimano nato, o labi na sa tanan, ang pagpangulikta aron nga maka-income ang atong syudad.
1: Mm-hmm. So, sa lakot nga pagka-istorya mga katropa nga naminaw, ang said mo in charge sa public market, terminal, slaughterhouse, o mga income generating nga opisina or kanang tawagan na gipanag-iyahan sa Malaybalay City Government. So kana siya under,
3: yes, mura
1: under
3: siya,
1: sa
3: said mo. Bali-bali murag negosyo sa ato ang gobyerno nga kitay nagdumala.
1: Mm-hmm.
3: Eh kung saan makulektang kwarta, ibalik man gihapon pinaagi sa mga nagkananlaing na serbisyo,
1: mm-hmm,
3: mga proyekto, mga service, mga programa dito sa atong katawhan.
1: Yun. How about sir?
3: Muna dugang na siya sa local, muna kita ko na dugang sa atong local source income.
1: Mm-hmm. Ayun. So, hisgutan nato sir kaning about market monitoring sir. Mga presyo sa merkado publiko mga baligya. Asa taman or unsa lang ang sakop sa inyong opisina nga ginamonitor ninyo?
3: Well, tungod kay public market man lang ang amo ang gi-supervise, ang gina-manage. So, tanan nga mga baligya sulod sa ato ang merkado o sa terminal, adun na kita gitawag na price monitoring.
1: Mm-hmm.
3: Kada simana, nakita i-post no, sa ato ang Facebook o nagbutang po kita diha o kaning price list sa ato ang mga nagkananain na bulletin board na makita sa merkado. So, diha tanan nga mapalit sa merkado mo kana ang atong ginatanaw.
1: Mm-hmm.
3: Apan na ato pong hinumduman nga naman tayo gitawag na Local Price Coordinating Council, ang SID mo sa mga focal person. So, muna usahay, magawas ni mga mangutana kami sa pila na ang dagat na presyo sa gasolina,
1: mm-hmm,
3: sa LPG, sa oban nga mga pareha sa DTI, no? Partner kita sa Department of Trade Industry.
1: Mm-hmm.
3: So, muka na ang tubag sa mga pangutana.
1: Mm-mm. Kaya nag-isgut man ta og fuel and LPG, sir, kay balot nga karong panahon na marag maugid kay ni ang common topic ba, mga kabalakan, labi na sa itong mga ginikanan, kay back to school na, so kani pangisulina nila unya kaning ginagamit sa pagluto, kumusta atong monitoring sa fuel and LPG? Labi na LPG do na bay paglihok, do na bay pag or do na bay tay paabuton ani nga price hike or ato ang pag-ubos sa presyo?
3: Ah, wala koy data karon, no? Wala koy mahatag nimo og eksakto nga data kay basin masayot kita.
1: Mm-hmm.
3: Posible siguro mahatag na ako sa imuha pinagi sa usa ka dokumento para imong mapaibalo unya siguro.
1: Mm-hmm.
3: No, sa atong makatawhan.
1: Yes.
3: Ang amo lang kay sa pagkakaroon, doon na kita'y ginamonitor kay mulagi gimanduan na kita sa DILG, no, nga doon ay fuel price monitoring. So, di na ko mahatag sa inyong karoon, ma'am, ha,
1: mm-hmm,
3: ang insaktong presyo sa base sa pagmonitor sa atong mga kauban.
1: Mm-hmm. Ang usa pa nga problema na ito, sir, kaning presyo sa tuang bugas. Under ba na sa inyong opisina gihapon?
3: Well, ang bugas, sama sa kong ingon, basta gibaligya sa merkado, atong gina-monitor, gina-post mm-hmm nato sa Facebook, ma'am. So, natay price monitoring, makita sa katawhan ang mga presyo sa sulod sa aning semana, sa sunod na po ng semana. Pero mm-hmm sa akong nakita, base sa akong mahinunduman, ma'am, no, more mang higihapon ang kaning dula na presyo sa atong bugas, sama po sa atong mga karne.
1: Mm, sama sa toang mga karne ang presyo.
3: Oo.
1: Now, nag-create ta og kining tawag ana monitoring team. So every week sila nagagawas. Sir, sa laing mga lugar manggod na nabantayan namo or na monitor sab dito sa mga kaubanan, si Sir Station namo nga regular sila dito sab nagamonitor sa kanito mga timbangan bitaw nato sa sulod sa tuang merkado publiko. So kumusta man atong monitoring sab ana? Kay nasayod man ta nga daghan
3: yes,
1: kayo ang issue gid pud nga kanabitong muuli silang balay nga kulangan ang timbang ni resik ko unya di nakareklamo kay layo ang ilahang balay.
3: Tinod, kita kauban sa ato ang opisina sa Treasurer's Office, doon na kita quarterly nga gitawag joint monitoring sa mga weighing scales no o mga timbangan nga ginagamit sa atong mga manindahay.
1: Mm.
3: So gipaniguro namo og sa mga suking dipaminaw nga sa merkado, well monitored sa gina-check gyud nato na kauban ang atong City Treasurer's Office nga mga empleyado.
1: Mm-hmm. Doon na ba tayo na sakpan na within this quarter nga dunay paglabag ba no pag pagbuhat og di maayo ang timbangan?
3: Well, sa atong record, wala man. Naalay mga ginagmay nga diferensya, mga nangitawag na i-calibrate, no? Kay usahay na i-depicto, usahay na mga ginagmay nga mga, yun na ito, dili-insaktong timbang. So, munang kinahanglan po, i-calibrate, i-check every now and then sa atong City Treasurer's Office, kay ilahan man ang timbangon, ilahang tanawon kung insakto ba ang timbangan.
1: Mm. Ang ato ang nahitabo ng tagamtama na ito karon nga problema sir nga pagtaas sa presyo o sa krudo o gasolina.
3: Ma'am, chapi ka ma'am.
1: Chapi. Sige, ato ning tarungon ang ato ang
3: kana,
1: okay na.
3: Okay na ma'am, oo.
1: Sa ato ang natagamtaman sir ba nga problema sa nasod, kini dili raman na sa nasyonal, lakip na kita, apiktado ka ito sa pagtaas sa presyo sa gasolina o krudo. Ang said mo ba, doon na ba ni right or kanang katakos nga pugngan ang pagtaas usab sa presyo sa itong mga basic needs?
3: Wala ma'am. Wala kita katungo, dili trabaho sa said mo ang mo badlong or mo, sa tawagan na, mo...
1: Pugong sa pagtaas.
3: Mo... pugong sa pagtaas. Adunay gitawag o council. Ang council ang mo tanaw kung reasonable ba or naabay mga violations. Imuan pa na sa report, pinaagi sa ato ang partner sa Department of Trade and Industry. Sila ang mo-guide sa ato. Dili kita ang sa siyudad, ang siyud mga opisina.
1: Mm. So,
3: pero pwede mag-complain ang mga katawan kung sa ilang nakita ang adunay inong ba na ito, dili insakto no or murabag unreasonable nga pagtaas. Pretty good kay pwede na ito na hisgutan, itapok dahil na ito ang mga membro sa Local Price Community Council.
1: Mm-mm. So, pasabot ni Ine, ang opisina sa SEDMO, igo na lang yun mo mag-monitor, magtanaw,
3: yes,
1: magbantay.
3: Magbantay, oo. Magtanaw, i-check kung sakto ba, o din among ipahibro sa katawahan. Pero sukat-sukat ma'am, wala ma'am po'y nakita na ito nga doon ay paglabag o kanang paggamit sa ilahang oportunidad na magtataas sila o presyo na dili po reasonable.
1: Oo. Talking about ang said mo, pwede doolon kung doon ay reklamo. Kay, bisag ako
3: yes,
1: sir.
3: Ma'am. Any, yes ma'am.
1: Bisag ako manggod, nahimo kong biktima one time sa to ang merkado publiko nga nakapalit ko o kanabitang isda unya pag-abot na rin sa muang lutuanan. Dili na siya presko. Apan dito, tanawin mo, presko kayo. Doon na ba tayo nalawat ana nga mga reklamo, susamang reklamo. Unya, unsa man ninyong nakita, ana, sir, kung doon na tayo monitoring, doon na ba'y nakahimo ba o kalapasan ni ana? Doon na ba sila ipang butang sa isda? Wala ko gaingon nga tanan, sir, ha? Kato lagi yung tindahan na ako ang napalitan and then wala naging kuning balik dito kay... di man ato ika-deny, sir, nga mahal gid ang ato ang isda dere kay layo kita og dagat, ginabiyahi pa.
3: Tinod. Una-una, pwede gyud. Walay problema ang atong opisina and mo dawat sa maong complaint. Basta i-dokumento lang gyud, picture, no? O para mapatawag na to, kinsa na siyang tindera. Kaya ato raman po ng mga kauban, ma'am. Ang ato lang gyud na po na ipasabot sa itong mga katawan, na personal mong guda ninyo, nga kita mo inipalit, ato po silang i-edukar na maniguro gyud ka mo. Maniguro gyud ka mo, nga dili gyud ka mo magsaling. Pero kung manggaling ka na biktima lagi kay usahay, di man nato mabantayan, usahay, murag, ihatag naman nato ang usalig, no, usahay.
1: Mm.
3: Pero atong dawaton gihapon, then ipatawag nato, atong paon ng detalye, investigate nato. Kung mapamatud-an, atong ipatawag mismo ang tagiya sa mga tindahan.
1: Mm-mm. Maulag eh, kay kanabang tanawon ni mo ang isda, presko kayo?
3: Mm-hmm.
1: Nya pag-abot, nagtuo ka nga pwede pa matinula, nya pagtutula ni mo kay nanimaho mang ginamos nga gitula.
3: Dinod.
1: So, doon na ba tay kaso sir nga nahibaw-an nato diha? Kani lang ha, kay sa uban man gud nahitabo na pud sa uban kanang isda nga butang
3: na nila. Nahitabo na ma'am.
1: Okay. So paspos.
3: Nahitabo na so ang gihimo atong una, dibalik with mismo ang tagiya, gipakita then gipulihan man, no? Gipulihan
1: niya. So, posible yun, sir, nga doon nagi po yung mga hocus-focus, danao niya kami, nga isip consumer, mahimo lang may nga vigilante, marag-ana na lang ang buhaton.
3: Dili kita mag-husga, kaya di takabalo sa onsay mga circumstances, no? Pero mulagi na ingon lagi ko, nga ang katawahan yun, ang mga mamalita yun, dapat yun, andam yun, vigilante sa gitpon.
1: Oh, oh.
3: O kami po sa amo, sa mga stallholders, wala po na nagkulang sa ilaha pagpaibalo, nga dili mm-hmm. sila mga katawagan na, mga...
1: mang
3: manikas ng manikas no o oh. Pimenti kada na kainom do man na ilaki naman tayo organisasyon no na sila yung mga kapulungan
1: uh-huh.
3: So apil gid na namo nga ginapabalik-balik kainom do sa ilaha
1: ayon kay bisan na kami sir myong almost every day nagabisita gid mi sa tuang merkado publiko kay amo po nang ginapost ginabalita namo ang mga presyo kay at least sami kami sa mo tingog makatabang mi nga ma-inform ang katawhan nga mao nay mga presyo
3: yes. Oh.
1: So kami malipay pud mi nga makatabang pud sa ato ang mga negosyante sa palengke no pinaagi man lang sa mga pag-post sa mga picture sa ilang isda na ma-promote na mo ang ilang negosyo. So
3: inod.
1: Oo, duna toy hugong-hugong kani adto sir nga galit na dungog na ko na during sa usa ka press con nga himuon ang kana bitaw nga himuong aircon butangan og freezer na diha sa wet market og naka-freezer na ato mga baligya.
3: Mo kana ang plano mo nang adunay gay paigayong construction sa likod no sa ato ang katantangan nga public market atong gipanindot ma'am ang ato ang wet market so uh-huh. i-transfer sila tanan dito sa atong bag-o og dili ko na lang unhan pero atong pangandaman o among ipaibaludaan nga mas nindot na mas plaster mas organisado ang atong wet market karon mas luag na og mahumana ang ato ang proyekto diha sa likod no sa ato ang wet market.
1: Oo, ato na lang nilubos-lubos doon, kina bulgar naman ni Diregion. Kana ba nga bago nga wet market na to? So tinuod ba? Madayon ba to? Mahimo na ng aircon? Or,
3: Dili siya aircon, ma'am. No, dili siya aircon. Medyo lang, ingon na to, ipangandaman na to, gitagaan na to, o dakog kabugaton ang ganing, kitawag na, ang dagan sa hangin nga dili siya ba alimot no mura ba sa og taas ang ventilation medyo sa hayag dili para sa karon nga ngit-ngit so medyo nagid siya ideal nga gitawag og public market nga facility
1: mas gipadako mas gipalimpyo o mas komportable
3: mas gipalimpyo yes
1: tagae lang kog idea sir kanabang public market na to unsa man na sa wet market lang na or diha na gid isulod tanan pati nang mga naa sa mga
3: wet market lang ma'am wet market lang ma'am
1: bali
3: ang mga isda ang karne mga manukan diha dato i-plaster
1: ideally kung kanang mga naa diha nakapwesto na daan so sila ra gyapon ang mo-occupy
3: yes ma'am existing kung kinsa man galing to na maligi amo ra pod ang atong i-accommodate dito
1: so tinuod sir nga mahimo na nga ibutang sa freezer na ang mga baligya.
3: Yes, naata parte sa design or sa atong program sa maong merkado,
1: mm-mm.
3: wet market nga. Naanay kabilin nga freezer, ilimitar na nato ang pagbitay-bitay, no? Sa karne o plaster na ang pag-display sa atong mga isda o guban pa.
1: Kaya katong nakuha na mo ng information, sir, kami nagpahigayon sa miog ka na bang maraga pulso ng katropa and little survey. Amo ang ipangutan ang katawhan kung uyon ba sila sa ingunana nga palisiya. And... Ning come up sir nga daghan ang against kay matud pa dili na sila makapili og tarong kung unsa ang presko unsa ang bag-ong karne or isda ang ilahang napalit kay frozen naman so unsa kaha ang take nato ana sa said mo officer
3: pwede man sila makakita pwede man sila ipagunit ipatan-aw kay makita man sa atubangan nga to lang for sanitation purposes hygienic mas plaster ang pagbutang, pero pwede din sila makatanaw. Kung gusto sila na ipahika, pwede po na itunol baka sa mga manindahay. Pero makita din niyo, ma'am, ang unsay na nga display sa mga bagong wet market.
1: Kung baga, bisan og naka-freezer na, pero buhaton gihapon na ito nga...
3: O naka-chiller siya, mura siya naka-display sa chiller. Dili sa freezer. Kaya magahit.
1: Marag ka ng mall nga style. Inana nga ito ang makita.
3: Oh, yeah. Marag inana. Yes, ma'am.
1: Oo, para, syempre, tama man po na imuha, sir. Hygienic. And then, para malikayan ba ng mga bakterya usab kay delikado. Tinuod ka, sir. Delikado ng ipangbitay lang kay ang mga langaw unya ang mga bagong mga merkado publiko karon like in Pagadian City nakasuroy-suroy man sab ko marag bihira na lang kayo ang ginasuroy karon ginabutang na gid sa chiller.
3: Yes, ma'am.
1: Oo. Sir, naghisgot man taan yung palingki, sir. Bago nga palingki. Usa pa yung mga bago nga mga proyekto, sir. usapay mga bagong
3: bagong proyekto?
1: Yes po, mga bagong proyekto nga under sa SEDMO nga giatiman karon and mga programa para sa tuang para sa mga kapatigayon dere sa Malaybalay.
3: At ubay-ubay ma'am, daghan kitag mga ongoing proyekto no sama sa gigang kaganina na atay wet market dito sa likod. Tapos kahit lang mama. Nagdala ko, nagdala. Sorry ma'am. No man namo na meeting. Natay atong wet market then kamulo pod gi tagaan og suporta sa atong kasambangan mayor Attorney Jay Warren Pabilaran ang atong road network kay katong dalan ba no nga dili na mutuyok. Pasaka pabalik na natay other alternate na dalan di padulong sa Napigasan. So ongoing project diha.
1: Mm-hmm.
3: And then of course na yung mga kausapan sa atong merkado sa panahon karon kung tuwi ka siguro sa di pamahuman mahuman na nga itong function hall sa ibabaw, natay function hall, natay lead wall para natay mga madugang nga mga maka-earn of income. Dagan kay ma'am, dagan gid kay nga mga proyekto karon.
1: Mm-hmm. Sir, nakita lang na ako ni sa imuhang post, ako lang na ilakbitan sir, unsa ning comprehensive economic enterprise code?
3: Ah, yes. Kana, ningat kayo na pangutahan na ma'am. Kaya sukad-sukad, no? Kadugayon sa SIDMO, wala kita'y libro o Biblia na gibasihan. Naaman, pero katag-katag sa ma'am, pinahagi sa usa ka-ordinansa. Ang itong gabuhaton karon, giusa na to tanan ang mga balaod, mga palisiya, mga legal basis, o sa kalibro kung unsaon pagpadagan ang atong economic enterprise. Muna ang sulod sa ato ang economic enterprise code.
1: Mm-hmm.
3: So nadiha ang mga fees and charges, ang mga organizational structure, ang management, ang tanang na mga gusto nato may balaan, mga violations, mga penalties, nabutang diha. Katong gingon ako sa imo ganina ng unong kabuok ng mga economic enterprises na usa nato pinaagi sa usa ka economic enterprise code.
1: Kini ba siya available ba ni makita sa publiko?
3: Yes ma'am, available na siya. Dili man nato pwede mabutang kay katong kabagaan ni siya kay mura maguni siya og kini bang Biblia ba? Oo, mura sa libro.
1: Oo.
3: Nga tungod sa kabaga niya. But of course, it is we want ta kaning publicly nga dokumento pwede gid mabasa, mutan-aw ang katawhan kung gusto sila kay mao pa yatong kapasihan sa atong mga decision making,
1: mm-hmm.
3: kung ay mga pangutana, mga may tungod dini. So atong abrihan kay dito ta magbase sa atong mga desisyon.
1: Oo. Sir, gusto nako nga madungog gikan sa imuha mismo og mapaabot nato sa katawhan unsa ang ilahang mm-hmm. right isip consumer mamalitay sa merkado publiko diri sa atong syudad sa Malaybalay.
3: Hoy, sa akong pagkasabot no, naman na sa Department of Trade and Industry gibutang magina nga nagit kay mga rights sa mga consumers, napoy mga rights sa mga mamalyay. O sana pa sa mga consumers, pwede nila mo-complain. Pwede nila ipahibalo pagbalik na nasa mga reklamo. Pwede po nila papulihan kung dili sila kontento sa ilang napalit. Kay kung ilang pagto, nailad sila o wala nila nakita. Pwede ka na siya pa ipa-refund maka o pwede baka. Ang importante na magpahibalo lang. Kasi pa may mga rights sa mga consumers. Sama sa kung ngayon, no? Pangutana, kung pilay presyo. Magkubik-kubik, ay paliton, di ba? Mm-hmm. Manay mga uban pa nga mga mm-hmm. mga rights sa mga consumers.
1: Mm-hmm. Idugang na nako, sir.
3: Maniguro sa mga palitonon ay agit paliton.
1: Oo. Idugang lang nako, sir, kaya bisan ako makita nako sa itong merkado publiko, dunay mga presyo ba nga, dako kayo nakabutang nga 100 pesos unya sa ubos, gamay kayo nakabutang nga every per 100 grams. Ana ba nga nakabutang? So,
3: lagi mga pamahagi, mga satihiya ba no? Muna nga kinahanglan lagi nga kita nga mga consumers magbasa-basa gyud magsabot gyud sa unsay gipalit ayha gyud sa paliton dayon. Kana bang mangutana ba no? Mangutana kay of course mga satihiya maguna sa mga mamaligyaay. Pero wala nag-ingon nga dili pwede mag pangutana ang maong mamalitay para masabtan kung pilaning, anong inani, di ba? So mangutana kita.
1: Labi na ka nang magdali-dali unya ang makitaan kay 100 pesos hala palit ko ani kay barato. Unya pagtimbang di ay kay per 100 grams di ay to. Labi na ka nang bulat. Makita nato na niya bulat. Dili ba nato na mapausab sa ilaha sir nga kanang tama nga pagkasulat?
3: Posible siguro atong istoryahan sila ma'am kung pwede ba na siya mahitabo. Atong pangitaan og sakto nga tubag kung pwede ba mapulihan.
1: Kana siya marketing strategy pero muraga naka sa kuno sabtan
3: do na
1: po siya na nalapas ba sa tuapong batakan kay sa tawagan ni kaning sa consumer's right kay deceiving siya ba?
3: Oh, deceiving. Sige. Okay na, ma'am. Atong ikuan sa ila, okay. Atong ipatabot sa atong mga mamalitay.
1: Oo, kana kay nakita sa namo. Nakita namo na sa uban pa nga mga complaints nga kana bitang i-post na lang sa social media, which is kung ato anang baguhon siguro malikayan nato na nga madaot nato ang imahe sa ato ang mga sa ato ang mga vendors, sa ato ang mga namaligya diha. Kaya lagi daghang magreklamo,
3: yes, yes.
1: Kaya gibutang ni muda na nga 100 pesos unya di ay maura man day na unya natimbang na di na nako
3: pwede
1: di ba unya nagdali-dali na, so daghang nasayang ang oras sa namalit, nasayang usab ang oras sa kaning nagtinda unya labi na og mga customer maka-customer og kanang maka-customer og kanang reklamador marag madugay gyud.
3: Maugit, ma'am.
1: Sir Myong, salamat kay sa imuhang panahon. Kining ato ang pakikinabi
3: karon. Salamat kay kaayo po, ma'am. Napasinsa kay kaayo nga natingingan sa oras kundi napatay ka gabuhato na natin butang meeting.
1: Yes, you know, sir.
3: Nakatapang ko, ma'am, nakakuha mo information. Salamat kayo ng hapon sa inyo tanan.
1: Yes, sir. Dakay salamat, sir, o mabuhay ka.
3: Mabuhay din ka, ma'am. Thank you.
1: Ayun, mao ka to mga katropa. Ang tingog ni Sir Romeo, Sir Myong, Lapiseros mga katropa sa Sedmo Malaybalay City, pagpaklaro ato nang tanawon, hilingon nato na sunod pohon na katropa nga jaw palitag bula dito. Atong kada tinuod ba na mga katropa, no, ibutang nato ang tama nga presyo kung ang kilo niya is tag 800, buti 800 diha. O kung gusto nimo nga ibutang medyo dili kay siya mahal sa pananaw sa tao, ibutang nimo klaro diha 80 pesos unya dakuan ang per gram. Oh, dakuha ang per gram. Dili man ta again sa gibutang nga per gram, pero ang atoa lang, dako kayo ang presyo ba nga barato unya gamay kaayo dito ang iyahang nga unsa man na siya per kilo, per gram. Oh, gamay kaayo, so ma-deceive gyud mga katropa. Labi na tong sorry wala ko nag underestimate, pero katubang wala kaayo kanang karanasan mga katropa, dili kaayo manguti-nguti. Oh, so pagtanaw nila 80 pesos mo palit nya pagka mapasagdahan na lang, sige na lang, nailad ko ay dili man na siguro ilad, pero kana nga umarag na nakuan ka ba, nadani ka ba, nadala ka sa technique ba nila, no, pamaagi marketing strategy na, dili siya mali ka marketing strategy, pero kung makailad na sa tao, ma-deceive na nimo tungod pinagi sa papananaw ba, o kami inganyo man mo duol pagduol dito, o tuwara, o para sa nang grapes good kaagi ko ana kay ga-drive ko ba aning balik kid ko. Nimbalik ko mga katropa kay, hala, tag 100 pesos ra. Nya gamay kay nakabutang sa baba kay, per one half di ay to. Oh, nana, unya, mausik mga datong oras. Ah, sorry ha, sorry sa mga naminaw ng mga vendors di ha. Kinalan nga buhato na nato ang tama mga katropa para both ba, makagain ta. Ah, both mga katropa. Kay anyways, ang tao kung mupalit, mangid na. Bisa pag unsa ka mahal, basta need sa tao mga katropa, mupalit, mangid na. Nunid na to nga kanabitaw nga atong dulaon sa mata mga katropa, bisan tawgo na to na siyang strategy, marketing strategy mga katropa. Diba Mami Josie Tinambunan? Oh yan. Once again, salamat kayo Sir Myong ha sa imuhang panahon. Kato mga katropa, ito nakuha nga information katropa nga pag mahumana na ito ang wet market, public market mga katropa sa Malaybalay, mahimo na siya nga aircon mga tropa. Uyon ka na jaw aircon. Ah, aircon, sorry. Mahimo na nga ka na nga ibutang ba sa chiller ang mga isda o karne. Uyon ka na?
0: Depende.
1: Pero kay mo palitay ramang kawa kay mabuhat. Kong? No. Unsa to kong?
0: Kung depende na o pila ka adlaw.
1: Pila ka adlaw. Oh. Kay kung naka chiller man good, syempre mas ma-prolong pa ang lifespan sa karne or sa isda. Oh, konsultian kan 2 days. Oh, unsa man, so ato analap mong hangyuon sila nga butangin diha og pila ka adlaw na nang chill. So naa sa pikas linya mga katropa si katropang Jonathan Soriano. Live report. Katropang Jonathan, maulan kahaponon kanimo diha. Unsa man ni time sa wala na. Unya na. Wala na ko ni katropang Jaw. Oh, wala na connect. Oh. Palihog sa ko katropang Jaw. mahimo katropa nga i-chilled na ang atong mga karne og isda sa merkado publiko sa Malaybalay mga katropa. Kana aron nga malikayan syempre ang contamination no ang limpyo pud sa tan-awon. Tama man pud mga katropa kaysa nga langaw-langawon ato ang mga baligya diha. Okay na. Live report. Katropang Jonathan, go ahead sa imong report.
4: Yes, katropang Amari, maulan ni kahaponon din si Gawas nga bahin karong mga orasa alas 4:34 sa hapon na katropang Amari ni bunok ang katusog ulan di itong siyudad sa Malaybalay. Di pala nga dugay, malampuson katropang Amari ang gihimo nga turnover karong adlaw Hunyo GS 2020 sa ISA aga usa ka school building nga dunay duha ka story classroom nga nagkantidad og 20,000 US pesos sa Bukidnon National High School gikan sa opisina ni Bukidnon Second District Congressman Attorney John Flores. Malipayon katropang Mari ang school principal sa BNHS katropang Maling Mari si Principal Dr. Paul Urong og si Malabalay City School Division Superintendent na Dr. Jeremy Limbaco Reyes katropang Mari sa pagdawat ni ini nga maong pasilidad matud ni Malaybalay City Councilor Nelson Flores mao kini ang nahimong representante sa opisina ni Congressman Flores katropang Mari importante pahatag sa mga tulungan ilabi na sa mga estudyante ang kalidad ng mga classrooms aron makatabang silang pagtuon ug sa uban pang buluhaton kasalig gini nga tutukan na gayud ang edukasyon sangit sa kini ka mga prioridad sa opisina sa kongresista kung mao gikuni katropang Mari ang prioridad sa ilaha pang amahan kaya ito nga naapo servisyo katropang Mari.
1: 20 million pesos!
4: Yes, katropang Mari, 20 million pesos sa kantida. Nindot siya, nindot ni nga klasong katropang Mari diyan sa National High School, sa Bukidnon National High School. Gani man, hindi magong Bukidnon National High School katropang Mari, dili lang mong god ni ingunta nga si Malaybalay lang ang eskwela dire si Kasisang si Barangay Jess na ay mga kasikbit katropang Mari nga mga barangay nga naa dire kay eskwela.
1: Oh, syempre.
4: Kini magong Bukidnon National High School katropang Mari ilado na eskwelahan ug mabarak ning marak ka na gini sa kasaysayan gidaghan kay mga ning graduate niya nga karon katropang Mari na adura na mga nindot nga trabaho.
1: Kalidad ang ilahang pagtudlo diha. Kalidad man po ang salain pa nato. Kalidad man po ang salain nato ng mga eskwelahan pero syempre sama sa imong ingon, mo na ni naandan. No? Naandan sa mga ginikanan unya pag public school man gud katropang Jonathan duot gid ang mga estudyante diha kay syempre kabalo ta libre ang edukasyon basta publiko. Public school.
4: Unya. Oh, yeah, mayon sila katropang Mari nga ang pag-eskwela expenses. Dili expenses ang pag-eskwela katropang Mari. Ang pag-eskwela usa ka na ka-investment.
1: Tinood. Kisa kasunti ni mo, ana?
4: Sa akong pag-libot suroy sa tutudan sa Malaybalay, doon na tayo na bagong nakadiskubrihan ng mga bagong kahibalong.
1: Abin ako murag maunay mo hang nakuha so ka nang nangibot ka dito o ka nang gulay ba? Murag na bright yun. Katropang Jonathan, sama si mong ingon, ang kining pag-eskwela, investment kini, pagpundar kini sa maginikanan. Pero atong i-remind atong maginikanan, Katropang Jonathan, dili obligasyon sa anak ha? Dili obligasyon sa anak ang mubuhi o dili obligasyon. Kanabitong, ang uban manggod, tumbuyon, paninglon, pagmaabot ang panahon nga naedukado na ilang mga anak, dili. Obligasyon manggod na sa ginikanan. Obligasyon na sa ginikanan ka yes. Tropang

0: ngayon katrupang mari nga adunay assignment, protuan ito sa pag-control, nakigat, ambot lang.
1: Tay, asa man to katrupang juratan itong nagpinaakay?
0: Ambot kay drone ang ako ato, di paluparan itong drone katrupang mari. Kagapon, na po'y nag-viral, katrupang nag-viral nga, nabidiyuhan po rin taon nga, first day of school itong Monday, first day of school, pastilan. First day of school, first day of case po, nilagat. Pero kung daw, doon akong mag-viral, bantog, mga din ay purpose kayo nga ka ng live box cover to Trupang Mari nga.
1: Pwede sandigan. Ay ka ng
0: box ba nga. O, pwede sandigan, makantian. Wala din siya, purpose. Ayun, kabalun ako.
1: Para taguanan.
0: Mapugnan pa ang baha kaysa uwag sa Trupang Mari.
1: Dapat mauna i-caption din to. Kaloy, itang sa mga ginagana, no? Ano ba? Dire, focus ta sa kading 20 million pesos, ha? Ang ato ang gobyerno, siyempre, kading 20 million katropang Jonathan, ato ni, party ta ni katropang Jonathan?
0: Yes, katropang Marin.
1: Party ta ni, kay gikan ni sa ato ang taxes, mga katropa, gikan ni sa mga taxpayers, gitunol nga to mga katropa sa gobyerno o gigamit sa gobyerno para makahimog proyekto sama aning eskwelahan para sa public school mga katropa para ang ato ang mga estudyante makaeskwela libre unya do na sila komportable nga classroom. Unya pagkahuman ang ipaeskwela mga katropa to ang naghalok-halok ra. Sama ra pud na sa kanang flood control gigamit na siya gimugna na siya diha para mapugan ang baha para di para kanang maprotektahan ang mga katawhan dili kay inyuhang himuon dihang lodging house.
0: Pero ana mapos na katropang Marie Mangold, ang gatas ng ina ay na mas mabuti para sa bata. Motong tutukan. Walang papantay sa gatas ng ina.
1: I hope lang inahan to. Unya kay estudyante man tong nagwaya.
0: Okay, asli babae man.
1: Basin og nagbasin og kanang nag-content ra to or nag-shooting sila kay drone man po. Charog di ka kabalo nga ipaluparan kag drone.
0: Pero, masin kwento ka trupang nga mara, masin gingan siya ba na bata, pagkaya ka may gatas ka pa sa labi, o mo na, may tutoy ng positiwa.
1: Bitaw, so hagit sa minin sa mga ginikanan mga katropa, para dili po masayang ang kahago sa mga katawang gabayad o tax, niya di po masayang ang gidonate sa gobyerno mga katropa nga classroom, maguban pa mga facility sa public school, kamo mga ginikanan, hagit ninyo, inyong haginang imatuto inyong mga anak utarong para mapahimusla nila ning tuang kuan, tanyag sa gobyerno. Na mapahimusla ng mga classroom, dili mo buros og sayo na inyong mga anak niya, maka-eskwila pa og tarong. Di ba?
0: So, daghan na oportunidad ka, Trupang Mari, gihatag ang gobyerno. Ang kaso lang, Trupang Mari, kita unsahay, kita ang mga katawan.
1: Dili, kita nasa sila.
0: Nasa tuwang problema, Trupang Mari.
1: Sila, dili kita na unsa.
0: Nga dapat tungon siya ang ihatas gobyerno ito na pahimustan ng Trupang Mari.
1: Tinon!
0: Last update niya itong last update itong kuwan sa Pikas Bahay ng Trupang Mari kasi nagkabasa nga asawa itong Sarge wa nga nasaktan nga magpa HIV test na lang daw gri po daw.
1: Libre man na! Abay na mo kinahangat
0: hindi naman sa dito magpakung
1: Katropang Jonathan talking about HIV test Katropang Jonathan. Dili lang magpa-HIV test ka kay imuhang bana nang abit or unsa diha. Ikaw mismo asawa or ikaw mismo bana, kung gusto kag maniguro bisag ikaw, bisag wa ka nang abit or unsa diha imong binuhatan, pwede ka ana magpa-test. Imuha man ang kaugalingong protection.
0: Libre na diha City Hall,
1: Libre na unya. Kani biyang HIV mga katropa or AIDS mga katropa, dili lang ni mutapot sa katong mga gabi. Katol ba, katol? Mutapot po ni bisan og dili ka gabi. Mutapot po ni busa magpa-test ka niya. Kato siya kay gipo sa iyang asawa. Nagkatawa ko ato katropang Jonathan kay at least man lang siya iyang banang iyang i-post dili kay ang uban man gud ang i-post ang babae.
0: Babae. Dili pa babae.
1: Nagay pa babae pero gikaviran lang anyang ipakita katong YouTube ug katong kanila gyud na mga tattoo lagi ka butterfly dili ka adob ini.
0: Kadot di ko pensahan. So mo na katropang Mari, dili na pasapon.
1: Wait lang, pasahan di kag picture ha katong humba gihapon nga paborito ni Sir na putoy tattoo ako to ipasa nimo. Dili lagi dun ay mga tattoo lagi ng mga humbaon ug lawas. Pantay lang yun.
0: Wah, okay na man na. Ganyan po sa mukha o gumbag. Ganyan balik Islam naman dati.

0: lage. Kay na. Bitaw, congratulations no sa tuang buhatan no, buhatan ni Congressman Attorney John Flores no sa successful nga pag turnover sa 20 million pesos worth of project katropa building katropa dugang diha nga classroom or dugang nga pasilidad diha mga katropa sa Bukidnon National High School og syempre congratulations og thank you sa tuang mga taxpayers sa atoang no paghatag og kanabitong tama nga buwis or tax katropa nagmalampuson kita tungod ni ini nga proyekto. Katropang Jonathan.
1: Okay. Sumana katropang yeah, sa tropa Maria, mga to ga-update karon ka puno no. Sa pag-turnover mga tropa, sa mga tropa diha, di bundak ang ulan, di gyud ta kumpiyansa karon mga panahon na. Dapat kuno na ilig-on ang atong panglawan, immune system atong i-boost, inagis pagtumar og santon vitamin C. Gikan diri sa gawas nga bahin katropang Jonathan Lee Suriano sa programang Servisyum Katropa. Live report. Live
0: report. Abi na kong gibil siyang bullseye. Parihas rin mag-isuot, God. O, i-greet pong happy birthday to imuhang kumpare, no? Unsa day ka, pre? Happy birthday, di pre, ka ba? Happy birthday! Katropang Jow, i-greet po niyo si Christian, unsa day mo? Birthday ni Christian, bakyugon ron? Happy birthday! Ha? 5 mil? Nara lagi ka diha? Sa gawas nga bahin, day mo gingon, no? Tama po to. I-greet si Christian ba? Na happy birthday Christian Bakyugon, happy birthday. Happy birthday. 5 mil. Oh, tagara to 5 mil. Happy birthday. Happy na may 5 mil ka pa. Happy birthday. Sa mga katropa no diri kita sa balita na kalab sulod sa 24 oras. Servisyong katropa. Una sa tong mga balita mga katropa, isa ra lagi ni diri katropa nga Jaw. Katropang Jaw, isa ra lagi ni diri katropa nga Jaw. Wala lagi ning retrieval diri na butang. Una sa itong balita, katropa, atong balikan na si katropang Jonathan Suriano kay matod pa. No, doon ay usaka mahuyang katropa, kauban ng iyang baby boy. Nadakpan katropa, pinagi sa drug bypass operation. Katropang Jonathan Suriano. XFM
2: Report. Wala ka panalipod ang anting-anting nga gisuot sa baby boy sa usa ka mahuyang human silang duha ang malampusong nasikop sa mga sakop sa City Drug Enforcement Unit atol sa gikasang drug bypass operation pasado alas 12:36 sa udto Hunyo 9, 2026 sa Prox 5 Barangay Patpat Malaybalay City. Ang mga dinakpan na ilang sila alias Nash 38 anyos wala trabaho ug ang baby boy niini nga si alias J 20 anyos wala trabaho pulos residente sa Prox 4B Barangay Manila Milagro, Waulano del Sur. Napalitan ang mga dinakpan na kung usak ka sa sisa gituag gasyabo sa kantidad nga 500 pesos sa undercover nga pulis. Samtang sa gihimong body search nakuha sa posisyon sa mahuyang ang usak ka empty pack sa sigarilyo nga dunay sulod nga 4 ka sa sisa gituag gasyabo nga gibanabanang mutimbang og 5 gramos nga dunay estimated drug price nga 34,000 pesos. Samtang agabaybas money nakuha sa posisyon ni alias J. Sa karon ang mga dinakpan na paslak na sa Malaybalay City Detention Facility kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon pagpayhot og droga ang ipasaka ngadto sa korte. Mga katropa, sa pausap-usab nga dagan sa panahon o lakat sa panahon, kinahanglan nato lig-on kanunay ang atong panglawas. I-boost ang immune system nga may sundalos tong lawas sa pinagis magtumar og santon vitamin C. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropa Jonathan Lee Suriano X. FM News. XFM
0: Report. Tiga salamat katropa nga Jonathan Suriano si mong report. Mao lagi na mga katropa. Baby boy. Kusog ka mo tutoy. Adili dai si mahuyang dai ni tutoy. Sakpan hinuong gapakaulaw ra mo. Kung imanggin mo mga inabuhing patas, balik-balik ka, maratag daot, nga plaka na rin mga katropa, balik-balik, pahimangno ka ninyo. Nga rabag mabaybas mo, di ba mo makatanaw tutok mga katropas kamira nga itutok di kaninyo gikan sa media. Maulaw man di ay nga ano yung manambuhaton. Pero okay ra kung nadakpan unta katropa kung giangkon ka. Ang problema mga katropa kay wamangod siya, kinisi mahuyang, wamangod ang kuna ni baby boy. Nahulog mga katropa nga kanang doble ang sakit ba nga natagamtaman ni mahuyang. Gidakpan pa kay na baybas, wa pagiangkon mga katropa astang sakita. Oh, sakit kaayo. No kay bisan natutok na pusasan bitaw katropa unya maghinuktok sa sunod presuhan ba. Nga, lami kayo mga pulong o oh, karelasyon na ko siya kay gihigugma na ko siya ana ba. Tapos, hindi hangi pangutana sa operatiba, mga katropati. Unsa ni mo na? Kahila mo? Ha? Uyab mo? Dili man daw. Luoy ka yung mahuyang intahon. Habot pa sa buto na, gigamit ragin ka. Ha? Gigamit ra ka. Una ka, sunod, kung makagawas ka, mahuyang. Kung makagawas ka, dapat di na ka mahuyang. Ha? Dapat strong na ka. Utok ang gamiton, dili ang kasing-kasing, ha?
3: Sir.
0: Sa laing bahin, mga katropa, retrieval operation sa upat ka missing dito sa Jensen. Nagpadayon na sunod-sunod nga aftershocks, naghatod og trauma sa mga residente. Detalye pinagi ni katropa nga Philip Oligario na nukagikan sa XFM Jensen.
3: XFM Report.
4: Emosyonal nga nagatang sa nahugnong supermarket sa barangay Kalumpang Jansan ang mga pamilya sa duha katrabahante nga nadatugan human ang makusog nga pagtayog sa rakbayan nini aging Lunes alas 7:40 sa buntag nga miabot sa magnitude 7. Sa ikaduhang adlaw sa retrieval operation nga gipangunahan sa Bureau of Fire Protection Region 12, gipasabot sa labaw sa Incident Command Post nga si SFO2 Perfecto Roda Jr. ang masusing plano sa pagkuha sa mga missing individuals. Taas kapag amping ang ginahimo sa operating team, gumikan usa ka sayop nga lihok lamang, posibleng musamot ang sitwasyon sa supermarket o sa mga nadatugan.
5: Meron pang naiwan na information na dalawa pa naiwan dun sa loob. So sa operation ngayon, pagkatapos ng sniffing dog natin, meron tayong na-assign na mga units para magpasok mamaya para mag-retrieve kung may nakita ang kinay natin.
4: Samtang alang kay Nanay Inday, sakit alang sa usa ka inahan nga kung buot huna-hunaon, kaniadto at nga lang niya ang pag-uli gikan trabaho sa iyang anak nga si alias Joey. Apan karon patayng lawas na ang ginahulat.
6: Nanay, si Joey na yun, nakagawas naman to dapat. Tapos namin na ngayong tabang niya ang babae sa nahan, iyang ibalikan, wala na siya.
4: Subay sa datos sa gipagawa sa CDRRMO Jansan, misaka sa 13 ang kumpirmadong patay sa Jansan. Nagpabilin usab nga upat ang missing, duha sa nasampit ka supermarket, samtang alaing duha ang anaa sa resort sa Barangay Bawing. Nadugangan usab ang injuries ngadto sa 144, samtang ang affected families ang anaa sa 1,836. Aduna usab sa Sintay 6 ang natalang apektado mga establishmento. Nagpabiling ubos sa state of calamity ang Jansan, rason aron ikansila mga klase, trabaho sa gobyerno, biyahe sa eroplano o operasyon sa mga bus terminal. Problema gihapon sa kasamtangan ng signal sa komunikasyon o supply sa kuryente, samtang giatangan ang sunod-sunod nga aftershocks nga gikaingong magdugay matud pa o usa ka bulan. Sa pagkakaroon full force ang nagkalain-laing law enforcement agencies aron magkahiusa sa resampit ng mga operasyon. Mga katropa sa usamang giatubang nga mga pagsulay, kinahanglan o ligon nga pagsalig sa kaugalingon, inubanan sa ligon nga panglawas, tumarna og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa Reke Usam Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
3: XFM Report.
0: Dagang salamat katropa nga Philip Oligario si muhang report. Atong pag-ampo mga katropa no, alang sa mga nabiktima ditong dapita sa Sarangani Province sa makusog galinog nga ni tala mga katropa 7.8 magnitude na nga nihapak sa ilahang lugar mga katropa dito sa probinsya Sarangani mga katropa. Nga kung doon na mo'y ma-extend yung tabang, pwede na ito ipahato dito sa ila, ha? Or bisan ka mo mismo, katropa, muhato dito. Nang hinaot, mga katropa, nga kinipang hitabo, mga katropa, no? Nahitabo nga linog, mga kalamidad. Ginibitaw, mahimo na ito nga sumbanan ba? Arong kita nga makarealize, mga katropa, unsa ka-importante. No, unsa ka-importante ang imong oras, mga katropa. No, oras nga imuha nga spend nga to sa imong pamilya, oras nga imong spend nga to sa importante katropa nga buluhaton. Dili mga katropa sa way pulos nga mga gimbuhaton mga katropa. So nahinaot mi nga again kini, mahimo ni mga katropa kakuhaan na to pamalandungan mga katropa aron nga magpadayon kita nga manginabuhi or magpadayon kita sa itong kinabuhing matarong mga katropa.
3: Servisyong katropa.
0: At ang oras sa alas 4:53 na sa hapon mga katropa, wataigong oras. Salamat kay ninyong tanan sa inyong pag-uban kanako sa tuang nga programang serbisyo nga katropa. Oy mga katropa, ito ang mga produkto ha. Mapalit na dere sa itong sibianan sa XFM. Produkto sama sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Herbal Oil, Turbo mga katropa, Santon Vitamin C, lakip na ang Premium D3 Capsule. Mapalit na din mga katropa sa itong sibianan, second floor, Talatala Building mga katropa, Carbajal Street, Barangay 8, Malaybalay City, Bukidnon. Kanhing opisina sa PhilHealth mga katropa. Daki salamat kayong tanaan, ugma na usap mga katropa, susamang program, susamang oras sa serbisyo nga katropa. Ako si katropa nga Mariko, dinugmayong hapon, kaninyong tanan mga katropa. Service.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuport sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix. Hindi mo na kailangang maghintay na magkasakit bago mag-alaga ng kalusugan. Sa bawat capsule ng Santone Gold Herbal Capsule, may kombinasyon ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina para sa overall wellness support. Isang simpleng habit, malaking tulong. Santone Gold Herbal Capsule. Sister
3: Pain. Ako di ay si Jack, usag ang radio personality. Nagoy chronic back pain, 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulunan na akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Sa mga butika.
4: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Nag-iba ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayong sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
2: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipakita sa...
3: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
4: Uy bay, may kontak. Welcome to Shell. You will save full tank.
3: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pero ni?
4: Kay diri sa Shell bay, siguradong ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
3: Sige daw, pa-full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
5: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
1: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
6: Likayi ang paggamit o substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Hi, may pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, ang bayrang nilayas. Ano? Exciting?
9: Exciting!
10: XFM.
11: XFM. XFM time is 5 o'clock. Time check. Brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw, VisionX Plus.
12: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: FM.
1: Oi, Arce, un sabon F, ha? Kanina sa imong guide?

0: 才丁。
1: XFM。
2: Dag hana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran sa atong rich bitaw nga ay mga bubong wa kabo murag na kog ko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Mura to wala na yo kwa na nilainya na siya magkamene sa nagkawala nagkawala siya nagkawala at doon nawala na yun. Mga ganit na kabibibis na kanawala magod. Basta ka ako sa lago kumutisin mo ninyo alanga minut yun.
2: Kamusan mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Ilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo permission.

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili tapnan og mga virus sa palihot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka umusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gid ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit na all-in-one sa presyo.

0: botika nationwide.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga botika.
3: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
4: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Na naman! O saan na adik to?
4: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala yun?
4: Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
3: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisita sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Inyo tanan katawhan sa Malaybalay kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig ug ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wi ka nang pagabuhaton kay ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo ug baruganan. Ug unsa man galing akong gituian nga mapulong, ako ginapagatuman. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, dili na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawan Tison Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-malay o dagang salamat.
1: Pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Kung mamino ka sa XFM.
7: Sa una, wag isulod lang akong pitaka. Sukad nga namin ako ng XFM. Daghan ang sulod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tihoram ni Slasto. Exciting?

0: Mga katupa, exciting!
1: Ora,
2: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una o garon?
2: Ano ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban ta yun!
1: Oh! O niya, garon?
2: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukon sa basig bayon!
0: Exciting!
3: XFM.
4: Zafon Plus Gold User, atong paminawon.
5: Apo kung gano'ng panglawal, batap-tap na labalaw, na akong gubato na pagpanakit sa akong pagkwa, o ablog na ito, pangal pagod, napabato ko gipong lupa, o ito nga, nakabingaw ko na radyo, na nang pagkwa, o ito na kung naan na akong lula, o ito ni pangit ko, akong gitusungan, akong gininto,

0: Insomnia Mag Santol Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Jeremy Mendoza, 81 anos, sa virtual assistant, taga Malabaray City Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Dami na kay naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Diin na akong gariklamo sa nasa kahalap, panantawang pagpamili nga mamas ko o malino ang akong mga mata. Ini usa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karoon mas mapanatag o mas sintaw ang ako panantaw sa kadaan.
2: Vision X Plus. Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
4: Pag inaw mo Premium D3, ragyan na kapalaksik na kubalik. Ang naging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw, niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ting arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Pre, purma daw. Tingga makadto.
7: Purma da gani, pre. Pero may problema.
6: Ay, ano na aw?
7: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
6: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na lang, pre.
7: Turbo?
6: Oo, turbo. Tumara. 30 minutos. Andis ang dulutugsing niyo ni Mrs. Mo.
5: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Turbo.
2: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Handa mo bala ang maputi nga banit kan makinis nga kutis? Gamit sang Santol Plus Herbal Soap.
9: Kasi Norma Oda, taga si Balong. At dati, ang pinag problema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santol Plus Herbal Soap, tumbutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santol Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santol Plus Herbal Soap.
10: System Pain.
11: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kong kagabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kaya lira kaayo, sakit ang akong mga joy o kalawasan.
10: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
12: Symptoms persist. Sa mga butika.

0: sa dahil sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa craft gold bay.
0: Ha? Sa craft gold da bay? Pang sure da bay? Nga na gold?
1: Sugar nga ni gamit ko sa craft gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang craft gold bay?
1: Wala pa rin kamasayod bay. Ang craft gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo paggamit. Ang craft gold usa ka liquid na foliar, sticker o hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang lakaning sa craft gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa ba'y, ang crack ball pwede sa gamitong pang seed treatment sa masamumay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dilit pa nimo isabwag o ipugas. Tungod kay ang crack ball na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang crack ball ba'y?
1: O ba'y, ang crack ball affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran ba'y. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay nupalit kong crack ball. Aron sad, makasakinan kong gold. Sa crop gold, kinabukasan ay gold. Ang crop gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-crop gold na ta.

0: Unsa man imong nuzul huktay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
1: Oh, di haras kilig-kilig. Kanang barato kay dadong ba?
0: Natay, makadaot man na sa imong makina.
1: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan na makatipid o maayo para sa ato ang makina?
0: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
1: Oo, mo ba na yung? Hala, sukar ka ron, mag-Shell na ko.
0: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Importante na doon na kayo numero sa mga emergency hotline sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas ng pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Mau na dia, Made. Magsigir og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting!

0: morning, Pader.
1: Oy, may yung buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oo, oh, nanglabahin taon. Ano na ako'y masuot pagkaugma?
0: Mga sininan ni muna tanan, Pader.
1: Oo, oh, oh, mga sanina na ko ni tanan akong gipanglaban.
0: Time sa... Kana, unsa man na siya. Bra lagi na. O kana, panty. Napadyod mga sinina, oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada. Padre.
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Moril Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala. Kanang akong katugon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pasmo dyan ang labasan. Sukad nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lamit na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, pero may mabilar. Kaya ang gabi man na duty. Mao nga batiyon ako, magsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mao nga na balaka ko kay Bastion. Mabuta na inoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo ang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin. Usa ka semana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati, nga sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Kailangan ka sakit akong kalawasan, sir. Murag, action po panakit akong mga joints. Dali na sa pagpalinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na akong premium D3. Nami na kayo paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Nami isa firme yung itong tulog. Jubay tayo sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo palangit. Di ba, sir? Exciting?
11: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa lang.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sulayon na ako na, Miss.
8: Food supplement from Ehimo sa maca o clavuasca o sa ka-herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
13: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo, food supplement from Ehimo, mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus, herbal soap.
15: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong baras akong panit at sa sanyahan ko. Narwa, katlo ako na gamit ang Santon Plus herbal soap. Dura ang sendong itong sa
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Manami gis.
16: Santon Plus Herbal Soap.
18: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
19: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
18: Nga naman, unsa na addicto?
19: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
18: Ha? Pero what? Wala yun?
19: Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
18: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
19: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, pagpambalik. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Das Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic, zero billing na, may pa-cashback ka pa. Produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon. Aron malipayan ang sunog, ipalayo sa mga bata ang posporo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger tusa mubiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung mamino ka sa XFM.
12: Uy par, pakuratera mo rin mong kapital niya nga. Karon mo na ganapot, sukan ka riyan to. Sayang saat? Uy! Wagay na to man!
2: Exciting!
4: XFM.
17: XFM.
4: XFM time. It's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

Okay. Maayong gabi sa inyong tanan mga kaigsuunan o mga kaigalaan. Huwag yung wasab sa mga itong mga katropa sa nagkalandayang istasyon sa XFM. Sa mga nakahook up sa atong mga programa karon, sama sa XFM Davao, XFM Jinsan, XFM Bukidnon, Zamboanga, Bayugan, San Francisco sa XFM Mati. Usbon ko, maayong gabi kaninyong tanan mga kaigsuunan, mga kaigalaan. Ani ano sab ang inyong ubos nga alagad, Marlon Bohol. Live no sab kita karon dinhi sa XFM 107.1 Tagum City. Magkaimbita no sab ako kaninyo mga kaigsuunan, mga kaigalaan sa pagpadayon, sa pagsubaybay sa atong programa sa ang tingog sa reformasyon. Magaisgot na usab kita ang mga mahinungdanong butang alang sa atong kinabuhi nini nga kagabion. Apan sa dili pa, ato usa nga pasalamatan ang Dios labaw sa tanan o ang nagahatag o kinabuhi sa atong programa. Ang CEO nini nga istasyon, Doc Remilito Oy, inusab sa iyahang Vice President, Ma'am Olebain Oy, inusab sa atuang manager, Edwin Garing, inusab sa atong station manager, Sir Arnel Cortis, inusab sa atong optikong technician, Sir Kenneth G. Batukan. Mayong gabi eh. O daghang salamat sa inyong tanan, mga kaigsuunan, mga kaigalaan, sa ito ang pagsuporta sa ito ang programa nining kagabion, ang tingog sa reformasyon. O alang usab sa mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga suking tigpaminaw sa kanginan, kung kinsa agad itong gusto nga mo text, no? Mo mangutana, adunay mga clarification labaw na sa atong topiko nga atong pag-isgutan ini nga kagabion. Ang number ay mga igsoon, mga higala 0965-160-3092. So muna nga itong number nga DNPD ninyo makontak alang sa dugang na informasyon. Usbon ko, cell number 0965-160-3092. So muna mga kaigsuunan, no, ang ato ang number og inusab ato usab ay nga timbayaon hinaw ato ang nag subaybay usab no sa atong live karon. Christine Buhol, no, na adinha sa Mabuhay Mako, no? So, salamat sa inyo nga pag subaybay usab no sa atong programa. O kaninyong tanan, no, diha sa Mabuhay, labaw na sa akong mga relatives diha, no, mga kaparentihan, mga igsoon, no, naot nga kamo sa kanunay anaa sa maayo nga panglawas. O ginusab mga kaigsuonan dinhi sa Tagum City, maayong gabi sa inyong tanan. Labaw na kang Sister Wilma, no, na karon sa Visayan Village sa kanunay na siya nag subaybay sa itong programa. Inusab sa akong pinalanggang asawa, no, Grace Buhol, na diha sa Visayan Village siya po, no. Inusab sa mga kaigsuunan dinhi dapit sa Sinanguti Village, uno o sa dos, Robino Family. Inusab sa Tagupolo Family. Nasab din hi sa Santol, no, nga banda, Brother and Sister Masangkay, no. Mayong gabi sa inyong tanan, diha, Sister, Brother. Nasab sa itong nagigsuunan din hi sa Maximo, no, Dumaguete Family. So, mayong gabi sa inyong hariya, Dok. No. Yung nasab sa itong nagigsuunan din hi sa Garcia Bell, Sister Cuny, no. Uban sa iyahang pamilya, no. Yung nasab sa kang Brother Oliver, no, na sa Pagsabangan area. So, may gabi sa imo da, Brother.
Huwag inusab sa nagkalain-lain na lugar sa itong mga kaiglesyahan. Sa dinhi dapit sa Mawab, mayong gabi sa inyo mga kaigsunan, inusab sa Nabunturan, mayong gabi eh, no? So, dili na ko, mausa-usa inyong mga pangalan, no? Sa pag-sulti, apan ako, magapahinaot sa Gihapon, nga kamo na sa mayong na panglawas. Inusab sa mga kaigsunan nato dinhi sa Maragusan, inusab sa Mati, inusab dinhi sa Pantukan, no? Sa Matiyaw. Inusab dinhi nga banda sa Laak, Mabuhay, doon natay mga kaigsunan usab diha, no? Mga dumagit family, no? Dinhi sa Kapalong, no? Sa Abiyod. Inusab sa mga nagkalinlain nga mga lugar na di nagasubaybay sa itong programa. Inusab sa mga suki na itong tigpaminaw sa Kanginan. Ako maingon na maing gabi sa inyong tanan. Huwag ako mahinaot na sigihapon anaamo sa maayong nga kahintang, maayong nga panglawas, huwag kamo nahimutang na karon aron sa pag padayon sa pagsubaybay na sa itong programa sa tingog sa reformasyon. Ang ato nga topic nga itong isgutan karon mga kaigsunan, mga kaigalaan, may tungod ni sa pagtuo og buhat, faith and works. So, ito ni siyang patalinghugan, no? Itong subaybayan, kung unsa ka importante ni nga ito nga pagtuo o buhat. No? So, sa dilit pa, kita magpadayon sa pagtuon sa Balaang Pulong, ato sa nga patalinghugan ang pinasahit nga awit.

0: FM。
1: Unsa man ang imong pangutana?
2: Unsay Spanish?
1: Sa unsa man?
2: Kanang the boy is running.
1: Kaysa yun rana?
2: Si Katabi.
1: Akuan? El Niño Misotoy.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong malintirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Nationwide. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells. Araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating! Pabalik-balik lang! Gamit na ng Sampon Plus Herbal Oil! Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases! Isang pahid lang ng Sampon Plus Herbal Oil! Ang galang kati-kati! Sampon Plus Herbal Oil! Ang pamahid na all-in-one!

0: botika nationwide.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakan. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga botika.
3: Hala, hakit akong Judy. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
4: Ay, Mami. Eh, huwag kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Saan na adik to?
4: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Walag yun?
4: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
3: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Tanang katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagsaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako ha. Tagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawan Tison Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o tagang salamat.
6: Sa kusog na pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahilig sa yuta na makababag sa agian. Kung ikaw na trap sa may dahilig na yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing galing panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Kadali lang, kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga, bayot ka!

0: Jumpa. Exciting.
1: Lakap, naik manok. Suluh jak kusina.
2: Oh, alak bugawa.
1: So. Di man mudagan kap.
2: Hadloka. Unsa man kamu bugaw mura man kag bayon.
1: Unsa man oi. Halanok. Lay aswang nok.
0: Mga katupa, exciting! XFM.
3: Ako si Jubilin, ako'y Gueter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, ginisitahan ko og daghang tambal, pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sunod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayong pasalamat sa Santong Plus Gold, epektibo jud kaayo.
4: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: Zaza Plus Pathomix user, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santong Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santong Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nambal pa jud ka.
5: Santong Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health.

0: ko lang ang virus na. Kung pagbigid ko na tumar sa premium D3, aron siguradong protektado, gilipog, dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified premium D3 user. Testing ko din.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga ipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Ako si Tolit, 50 anyos. Isa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Danger dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon. Aron maka... Pamasahirag sa'yo. Aron maka boundary. Kung saan na lang ang balon sa akong mga anak. Kung sumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabin kong bati. Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na. Kung listen kaya kong lawas. Isan pag maabtan ko gabi nga pamasahirag. Pag uli na ako sa balay, makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Kung sa paigulat ninyo, pag-turbo naman, para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta! Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na tuol sa inyong dapit.
4: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Sister Pain.
6: Ako si Benji sa construction worker. Karunay kay Kugabalon, Oxys the Pain. Para dire-diretso ang trabaho. Kahit dalira kaayo, sakit ang akong mga jowog kalawasan.
5: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Sa mga butika.

0: sa daang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa craft gold bay.
0: Ha? Sa craft gold da bay? Pang sure da bay? Nga no good.
1: Sukad na nigamit ko sa craft gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang craft gold bay?
1: Wala pa rin kamasayod bay. Ang craft gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang craft gold usa ka liquid nga foliar, sticker ug hormone. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa.
2: Ang nakalingot sa craft gold, pwedeng himuong pang sticker kung panahon nga mag-spray ka og insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa ba'y, ang crack ball pwede sa gamiton pang seed treatment sa masamumay o mais. Ihalo lang niya sa bilhi sa dilik pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang crack ball na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang crack ball ba'y?
1: O ba'y, ang crack ball affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran ba'y. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kubay kay mapalit kong crack ball. Aron sa makasakinan kong gold. Sa crop gold, kinabukasan ay gold. Ang crop gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-crop gold na ta.

0: ihala naon sa maning akong multigab nga lahi na manigting og smakina bagko manunta ni gasolina malawag bugi ka ni kuwi.
1: Unsa man imong nuzul hoktay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilig-kilig. Kanong barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mga ba? Asa may nindot nga gasolinahan na makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell, tay. Ang ilang gasolina, adun ay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzul hok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mabalay nung. Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa

0: Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branch sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
1: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
2: Palunga ang plangka o breaker sa inyong kuryente, usa mo biya sa inyong panimalay. Dikay ang flying connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hoy, Madli, kalang uban niya. Gamay lang ganit kayong away. Nagpulang dayon. Excited?

0: ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Hindi na kasi niyo. Hindi na sa niyo sigo. Maayo ang Santon Plus. Maayo po akong tulog. Ato ko eh. Hindi magkakatulog o bayo. Huwag magkamatulog. Kung buka na sa pagbalik katulog. Hindi manatili ka. Tulog na din ko makatulog bayo. Bao niya. Maayo akong tulog. Magbango na gubo. Kaya ito bili man. Masama. Hindi mo sa Santon Plus.
0: Kamusad. Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Huh? Ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko nag-uben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina ha?
3: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang yun bala. Intagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oo, oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sazon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sazon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one
5: sa presyo.

0: Boutique Nationwide.
1: Hala, happy daw ang Judy. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
2: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman, unsa na adik to?
2: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinoon? Wala yun?
2: Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto pa, naapoy mabalik sa imo ha.
1: Sa lahat kayo day ha? Mabalik ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizolon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and K.

0: Real Pharmacy sa Manolover Teach Bukidnon.
1: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tan-awa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugma. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Uy, maring, maring! Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
4: Exciting!
2: XFM.
5: XFM.
6: XFM time. It's 8 o'clock. Time check. Brought to you by Santol Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santol Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: kami ang ibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
1: XFM.
0: Ini nga kanta hatod kaninyo sa Windsor, Win from Within.

ang maong kanta, gidalit ka ninyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Ay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: So may akong gamitin, boss.
2: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
3: Dikay ang pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Ura, Kapitan!
5: Kung gwapo gani magpatato, unsay tawag?
4: Cool!
5: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
4: Addict!

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health!
0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
3: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa mga kabayan po natin dyan, lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa ating pong programa. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kaibigan. Samahan po ang inyong mga lingkod sa ating pong programa. Sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po nyo, pwede nyo i-text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan, i-follow and like ang atin pong Facebook page para updated kayo lagi ano, sa atin pong mga pa-promos, mga announcements po natin at gano'n rin ano, sa mga bagong launching ng atin pong mga produkto. And i-follow nyo po ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At pwede rin kayo mag-post dyan ha, ng mga katanungan po ninyo, mga inquiries po ninyo, dyan na rin mga mensahe at mga experiences. Kung ano po yung mga naranasan po ninyo sa pag-take ng atin pong mga dekalidad at mga nutraceutical grade na mga produkto. Ha? At huwag pong kalimutan na bisitahan no, ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha? Always po mga kaibigan, open ang atin pong clinic para po gagabay lalo na sa mga kababayan po atin na nakakaranas ng samut-saring mga sakit. Matagal na nagtitiis ang kanilang pong mga karamdaman, eh bisitahan nyo po, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po mabigyan ng solusyon, mabigyan ng katugunan ang mga karamdaman na matagal nyo na pong iniinda. Minsan kasi hindi nadadala ano, sa mga self-medication. Ayan. Okay, na kailangan ma-assist talaga ano, at mabigyan kayo ng complete health assessment ng atin pong mga trained alternative consultant pagbibisita kayo sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Ha? So, puntahan po yan. Bisitahan po ang ating mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta kayo at pwede rin kayo maka-avail doon ng atin pong mga produkto. Lahat ng mga produkto natin available doon sa atin pong Yes to Health Clinic. At syempre sa programa po natin, makakasama rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner. Isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang atin pong celebrity doctor, Doc Algi Bakla. Doc, magandang araw po.
4: Magandang araw, partner. At syempre, sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas, welcome po muli sa ating pong malusog na talakayang pangkalusugan.
3: Mm-hmm. Nasa mga kabayan natin, ha, kung meron kayong mga katanungan, meron kayo nais ikonsulta on air, kaya Doc Algi, i-text nyo lang po yan sa ating pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po kagano'n kamasailan yung pong mga katanungan, eh, lagayan nyo po ng pangalan, address para ma-acknowledge po natin dito sa atin pong programa.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, Sakuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Kuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment ang atin pong mga pangangatawan. Mahirap po pagka lumalala yung mga simpleng sakit, ano? Nagdudulot ng mga malalang komplikasyon. Minsan kahit ubo lang, dok, eh nagiging malubha. O, pagka pinabayaan or binaliwala, mga kaibigan, ano? Simpleng mga sakit-sakit, mga pain, ano, na minsan tinotolerate lang na atin po mga kababayan. Minsan hanggang kaya pang tiisin, tinitiis, sabi pa nga, ano? Eh hindi po maganda, mga kaibigan, ano? Na pinapabayaan yung mga sakit-sakit na yan, ha? So kung meron kayong spare time, kung meron kayong panahon, sumadya sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Open po tayo Linggo hanggang Friday. At araw-araw po, libre ang konsultasyon po dyan, mga kaibigan, ano? At nandiyan natin po mga alternative consultant para tutulong, ano? At magbibigay sa atin ng health assessment at matuldo ka na yung mga karamdaman, ha? Na atin pong dinadala-dala. Okay, so mga kaibigan, kung meron kayong tanungan, just text lang sa atin pong numero at ipon text line 0969-609-6545.
0: Secret of Health, Health Info.
3: Health Info po muna tayo, mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na functional at malusog, syempre, ang atin pong pangangatawan. At pag-uusapan natin itong isang problema sa atin pong pangangatawan, itong tinatawag po na hyperuricemia. Ano po ba, Dok, itong karamdaman na hyperuricemia?
4: Okay, ano? Ang hyperuricemia, sa pangalan pa lang, hyper, ibig sabihin ng hyper, sobra. Uricemia is yung accumulation of uric acid. Kapag tumataas na yung uric acid sa ating pong katawan, yan yung tinatawag na hyperuricemia. Mm-hmm. Yung uric acid ay isang ano po yan, waste product na nabubuo kapag yung breakdown na sa ating katawan, yung metabolism ng chemical na tinatawag na purine. Yung purine, imula yan sa mga pagkain at iniinom natin, ano? Na ito ay karaniwan na nasa mga pagkain, especially protina, ano? Na kapag yan ay na-breakdown, merong uric acid na bubuo as a waste product. Mm-hmm. So karamihan sa mga uric acid natutunaw po sa ating dugo, dumadaan yan sa ating kidneys, inilalabas yan ng kidney natin sa ihi. So ang pinakang responsible organ for disposing uric acid waste is yung kidney, 'di ba? So kapag ang ating kidney ay hindi na masyadong nakakapaglabas ng uric acid dahil may problema siya, o kaya naman super dami ng uric acid sa katawan na na-overwhelm yung kidney natin, eh posible ito manatili sa sistema natin. So yung hyperuricemia, yung pong sitwasyon na nagdudulot po yan ng pagkakadikit-dikit ng uric acid na humahantong po sa pagdevelop ng mga parang crystal forms ng mga acid. Ano? Matutulis yan kung titignan mo sa microscope, mm-hmm, sa live blood analysis. Eh talagang parang mga literal na karayom na matitilos, matutulis. Kaya di ba ang sakit sa tuhod niyan, mm-hmm, sa mga kasukasuan. Tapos ang pakiramdam mo pag mataas ang uric acid mo, laging parang ang sasakit na mga kalamnan mo. So, ang mga crystal po na to, nagsisettle yan sa ating mga kasukasuan, ano? Nagiging gout. Yung, mm-hmm, gout, yun yung commonly isang uri ng arthritis na dahilan nga sa mataas na uric acid. So, maaari rin siyang maging dahilan ng pagkakaroon ng kidney stones na isa sa most common reason why may kidney stone na nabubuo sa ating katawan. Kaya hindi magandang mataas talaga yung build up ng uric acid sa ating sistema.
3: Mm-hmm. At ang hyperuricemia, Doc, napaka-common, ano? Alam niyo ba, mga kaibigan, na isa sa bawat limang tao ay meron pong hyperuricemia. Ang challenging dito, Doc, eh maaaring hindi mo namamalayan na meron ka na palang hyperuricemia. Kumbaga tumataas na yung or above maximum level yung ano mo, yung uric acid mo, ano? Kasi minsan or madalas eh hindi po siya nagdudulot ng symptoms unless eh yun nga nagcrystallize na siya doon sa inyo pong mga joints at sa inyo pong mga kidneys or nagdulot na siya, no, ng kidney stones, mga kaibigan. Ang masaklap niyan, Doc, kapag ka hindi naayos o hindi nagamot kaagad yung pagkakaroon ng mataas na level ng uric acid sa atin pong pangangatawan, eh maaari po itong magdulot, ano, ng mga permanenteng pinsala sa atin pong mga buto, sa atin pong mga joints, ano, mga kasukasuan po natin. Kaya ng iba, Doc, napapansin natin, ano, yung pag nagkaroon ng gouty arthritis, bumabaliko yung mga ano nila, mga daliri sa kamay, sa paa, ano, minsan sa tuhod, pag lumaki ng husto, ay talagang nadideform na, ano, yung mga joints doon. Kaya hindi maganda na napapabayaan po. Even sa tendons natin at saka sa mga ligaments, ay maaari po, mga kaibigan, magdulot ng permanent deformity o permanente na pinsala, ano, sa mga part na po yan, mga kaibigan. At isa pa dyan, ayon sa mga magsasaliksik, ano, eh kanilang nakita yung link, ano, between high uric acid at sa iba pang mga health conditions, kasama po dyan yung kidney disease, pagkakaroon po ng problema sa atin po mga puso, ano, or heart diseases, high blood pressure, diabetes, fatty liver, at sa iba pang mga metabolic syndrome. Kaya mahalaga po, mga kaibigan, na mabigyan ka agad ng pansin. Since hindi siya ganun ka ano, Doc, ano? Hindi siya ganun ka showy, sabi pa, ano? At bibihira lang nagbibigay ng simptomas. Ano po ba, Doc, yung dapat bantayan ng mga kababayan natin sa pagkakaroon ng ganitong uri ng sakit? Ano problema?
4: So kinakailangan magpapa-check up po kayo, lalo na meron kayong napapansin na ang number one lang naman dyan na unang manifestation na hindi mo itatago yung pain, ano?
3: Mm-hmm.
4: Kung may unusual pain sa inyong mga kasukasuan, nagsisimula yung iba dyan sa kamay, tapos pinaka-most common talaga yung sa paa, kaysa hinlalaki sa paa, yung gout, ano? At saka may mga nararamdaman na kayo na parang iihi nyo masyado ng malabo or lagi masakit ang balakang ninyo. Ibig sabihin, masyadong loaded or stress yung kidney, magpasuri talaga kayo ng dugo. Kapag nakitang mataas ang uric acid ninyo, ayun, eh siyempre, sabihin ng doktor, baka meron ka ng hyperuricemia that causes gout. Ano? So pag meron kang gout, ang mararamdaman mo, intense pain. At hindi ito basta-basta pain na madaling mawala, ano? Usually, iinom ka talaga ng painkiller. Ang dami kong pasyente nakikita for almost 10 years ay dependent sa painkiller. Kasi wala namang ibang gamot talaga na binibigay sa ospital or any medication kung may gout ka, maliban doon sa anti-gout, na anti-uric acid, saka mga painkiller. So mostly, namamanage yan through diet and other therapy, ano, kung may discoloration yung inyong mga, usually sa mga tuhod, namumula yan yung inyong mga kasukasuan, lumalaki yung mga pagitan, di ba, yung sinasabi mo nga naglumolobo yung pagitan, kasi kung titingnan mo yan literal na doon sa pagitan ng mga joints, meron para mga chok na

0: na nakaka-apekto na to sa ating kidneys kapag lagi na tayo may lower back pain. Yung iba parang laging nasusuka, especially after kumakain sila. Yung iba nagkakalagnat na parang nagchichil. Ano? Yung iba naman, pag umiihi, mayroong dugo. Kasi literal yan, partner, na bumabara doon sa kidneys natin. Ano? Nagiging urate stone na tinatawag. Tapos yung inyong pag-ihi, masakit. Tapos yung iba naman, parang dribbling urine. Para kang nagkaroon ng ano ng problema sa prostate, parang yung pakiramdam na naiihi na pag umihi mahapdi
1: putol,
0: sa
1: dulo putol ba, minsan.
0: Paputol-putol. Tapos yung ihi mo parang cloudy, oh, parang hugas bigas tapos mapanghing masyado. So alin man diyan na maramdaman mo may pain tapos may ganun na, ibig sabihin hindi lang basta gout, nararamdaman mo apektado na rin niya yung iyong kidneys.
1: Obserbahan niyo po mga kaibigan, ano? Yung mga nabanggit po ni Doc Algy, kung kayo po ay nakakaranas ng iilan or halos karamihan sa mga simptomas po niyan mga kaibigan, eh dapat magpakonsulta na kaagad mga kaibigan, ano? Or kung meron silang history, Doc, sa pagkakaroon na mataas na uric acid, dapat meron kayong ano yan, eh meron kayong pag-examine, ano? Or pag-lab test sa inyo pong dugo o sa inyo pong ihi, ano? Either siguro every 3 months, ano? At least every 3 months, makapagpa-lab test kayo, ano? Para makita yung level ng uric acid, ano? Sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? Para hindi na, ano? Hindi magdulot ng like gouty arthritis. Napakatagal i-reverse yung effect ng pagkakaroon ng gout. Minsan nga, yung tulad na nababanggit natin, pag yan ay nag-cause na ng deformity sa inyo pong mga joints, irreversible na yun. Hindi mo na talaga maano, may babalik yung deformity na yun, mga kaibigan. So, hindi natin na nais na humantong sa ganung kalagayan ng ating mga kababayan. Ano?
0: Kasi most common cause nga ng ano yan, kidney problem. Yung ganyan. Kaya kailangan ma-check nyo yung sa laboratory pag umabot na ng 7 mg/dL, yung uric acid count. Meaning, taas na yan. O, dapat hindi ka tataas ng at least man lang ay 5, ano? Eh, yan yung range niya. O kaya, simula mo na yung pagda-diet.
1: O,
0: kasi yun yung ultimate way. Kasi, wala, depende ka sa painkiller throughout your life. Kapag meron kang problemang ganyan, ano? Kaya dapat ay, kinakailang bantayan natin.
1: Ano po ba, Doc, yung mga factors ano, na nakapag-trigger ng pagtaas ng uric acid sa katawan natin?
0: Naku, pang mga paborito pa naman yan, karamihan. Ano? Since sinabi ko kanina na ang uric acid na nagkakos ng hyperuricemia ay karamihan nanggagaling sa purine. Eh, ang purine, ang daming ano niyan,
1: sources.
0: So, yung mga high purine foods na pwedeng mag-cause nito, yung mga red meat, katulad ng baka, mamoy, bawal yan. O yung mga laman loob. O wag na kayo mag-iisaw, di ba? Tapos mga seafoods katulad ng mga salmon, mga alimango, alimasag, lobster, sardinas, no? Ang taas ng purine niyan. Ganun din yung mga pagkain na mataas ang HFCS o high fructose corn syrup.
1: Yun.
0: O di ba, mga artificial sweeteners, iwasan po niyan. Tapos doon sa mga alak naman, ang pinakamalala diyan na mataas ang purine level, yung mga beer. Mahilig sa beer. Yan. Tapos marami pa non-alcoholic beverages katulad ba ng mga milk tea. Huwag na kayo mag-milk tea kasi ang taas ng purine level ng dairy products, di ba? Tapos high sweet. Nako, matindi yan. At may mga medication din na nag-increase ng uric acid level natin sa katawan, katulad po ng mga diuretics, di ba? Binireseta ng doktor kung may hypertension or may pamamanas. Tapos yung mga immunosuppressant na mga medication. So, yan po. More on diet ang factor sa pagtaas ng level ng uric acid sa katawan natin. Kaya, yun yung pinakang pangunahing dahil paraan para makaligtas tayo sa ganitong klase ng problema. Saka kailangan mo rin ng ano, super antioxidants. Yung mga gulay at prutas, yan ang kinakailangan mong pagkain. Huwag muna kumain ng karne as much as possible para hindi po lalong lumala yung gout or uric acid ninyo.
1: Ito namang karamdaman nito, Doc, is preventable naman siya, no? Highly preventable.
0: Yes. At hindi naman ito katulad ng ibang sakit na talagang agad-agad nakakamatay.
1: Yes.
0: Ito nga lang yung tinatawag na nation's greatest crippler. Number one na nakakapilay.
1: Talagang papagapangin ka niyan. Tama. Either sa sakit na mararamdaman mo o dun sa mobility mo. Ano? Eh, kasi pagka, lalo na, Doc, pagka meron ng ano, yung namuo or nag-crystallize na uric acid sa inyo po mga joints. Every movement talaga daw. No? Minsan nga, madampi lang. Ano?
0: Kaya nga, stabbing pain. Ang description yan, stabbing pain. Or para kang tinutusok at sinas

0: saksak na sakit. Mm-hmm. Yun nararamdaman yung mga tao. O, kaya talagang worst pain na pwede mo maranasan if you have gout or hyoric acid.
1: Mm-hmm. Yung pain pa naman na yan, yun nga, hindi basta-basta nawawala unless matunaw yung mga nag-crystallize na uric acid doon. And yung pagtunaw doon, Doc, it takes time also. Oh. Kasi it takes time din na mabuo yun, mga kaibigan. At gugugol ka rin na mahaba-habang panahon para tunawin yung mga
0: kaya kinakailangan mo dyan, partner, yung mga anti-inflammatory.
1: Mm-hmm.
0: Oh, especially yung ating premium D3.
1: Yan.
0: Alam nyo ba na yung premium D3, meron po yung ano, tinatawag nating moringa seed oil.
1: Mm-hmm.
0: Oh, tapos yung galing sa BCO. Kaya nung unang panahon, yung mga matatanda, anong ginagawa nila? Langis ng nyug.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Nilalagyan nila ng luya.
1: O, yun yung hinahaplas nila.
0: Hinahaplas nila. Oh. Kasi meron anti-inflammatory property yung oil and also yung moringa seed oil.
1: Mm-hmm.
0: Ganon din yung pag-a-apply ng hot compress, mm-hmm, sa inyong mga kasukasuan. Kasi pag mainit ang i-apply mo, nakakatulong to sa pagpapaganda ng pagtatanggal ng pain and of course stiffness kapag mayroon kang atake ng hyoric acid sa gout. Mm-hmm.
1: So yun ha. Ano po ba, Doc, yung mga herbs na pwede nilang mainom, Doc? Maliban din sa mga ano natin, mga supplementation natin na pwede nilang isabay sa pag-reduce ng uric acid.
0: Lahat ng para sa kidneys, mm-hmm, ay makatutulong sa uric acid. Katulad halimbawa, yung madalas mo makikita niyan sa mga lugar sa bahay natin na medyo mga sulok-sulok,
1: mm-hmm,
0: yung tinatawag nating pansit-pansitan.
1: Mm-hmm.
0: O, sa DOH, sa 10 halamang gamot, ang indicator talaga nun, ang indication ng pansit-pansitan ay anti-uric acid,
1: ayan,
0: anti-gout. So yung pansit-pansitan, kinakain niya ng hilaw o kaya naman nilalaga. Tapos din yung sambong.
1: Mm-hmm.
0: O, maganda niya yung alingatong, yung banaba. Lahat ng para sa kidney na nakatutulong para makaihi ng maayos, ay maganda rin sa mataas ang uric acid. Okay? Then garlic, ginger, yung mga, mm-hmm, luya, yan ang mga ano, mga anti-inflammatory. Pero kung meron kayo niyan at sasabayan po niyo ng vitamin C, sabayan niyo ng Santon Plus Gold na may 5 sangkap na punong-puno ng antioxidant at anti-inflammatory, yung ating Ultimate Trio, eh malaking tulong po sa inyo kasi ibang klase na kasi yung pamamaraan ngayon, partner. Yung bisa ng nilalaga,
1: mm-hmm,
0: ay far more superior yung capsules na talagang ginawa na high extract.
1: Mm-hmm.
0: O kaya pag pinagsabay mo yan, of course, mas magiging maganda yung resulta. At isabay mo pa yung pag-modify ng diet.
1: Diet, oh.
0: Alam mo na kung anong bawal, eh huwag mo nang kainin.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang hirap-hirap magtitiis ng ganyang sakit, mga kaibigan.
1: Mm-hmm. Ayun na. Samahan po natin dyan na nagka-suffer from these kinds of problem. Ano? Eh, modification of your diet. Baguhin natin yung atin pong mga kinakain, especially yung mga high source of purines. Oh. Ano? Eh, bawas-bawas muna, Doc. Ano? No, diet muna, sabi pa nila.
0: Pineapple juice, partner, naalala ko. Ang pineapple juice ay mayroong bromelain. At saka hindi lang yung mismong pineapple juice. Alam mo ba yung tangkay,
1: mm-hmm,
0: ng pinya at saka yung balat ng pinya, ang taas pala ng bromelain yan. Mm-hmm. Mas marami kaysa doon sa laman.
1: Mm-hmm.
0: So, ginagawa namin noon, advice namin sa mga lagi namamaga ang kasukasuan, yung tangkay, yung pinakampuno,
1: mm-hmm,
0: tapos yung balat, hugasan nyo mabuti, i-chop ninyo, laganin nyo, inumin nyo yung pinaglagaan.
1: Yun.
0: Anti-painkiller ang resulta niya sa mga may gout.
1: Mm-hmm. Huwag yun na itapon, ano? Pag yung pinagbalatan ng pinya,
0: yun,
1: tapos yung pinaka-ano yan,
0: tangkay,
1: ano? Eh, huwag nyo na po itapon. Ilaga nyo po, mga kaibigan, ano? Parang gawin yung tea, ano?
0: Yes.
1: Tsaa. Napakasarap niyan, Doc.
0: Oo, masarap. Maasim-asim na manamis na miss na masarap higupin.
1: Ayun, ha? So, yan. Sa mga kababayan po natin na gusto po mabawas-bawasan yung pain from itong gout, ano? Kung meron na namuong gout dyan, ayan ang gawin po ninyo, mga kaibigan. Ha? At huwag kalimutan, uminom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto like yung nabanggit ni Doc na premium D3 po natin. Sabayin nyo po yan ng ating pong Santone Plus Gold. Meron po yan siyang mga content na meron pong mataas na bioactive compound na nakakatulong para i-normalize, i-level ang ating pong uric acid sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan. No? At bawas-bawasan ha, yung sources talaga ng mga purines. At sa mga kababayan po natin na meron ganitong problema, pwede kayong bumisita sa atin po mga Yes to Health Clinic para po mabigyan pa ano, ng combination ang inyo pong mga karamdaman, mga kaibigan. Ha? Okay, so may mga karamdaman po dyan or may mga katanungan, about your health, just text lang sa ating pong numero at ipon text line 0969-609-6545. Bigyan daan ko lang, Doc, yung isang nag-text po sa atin. Ano po ba ang herbal na gamot para sa almoranas? Pwede po ba ang Santong Plus Gold? Ano po ba ang dapat ko pong iwasan pagka meron ng ganitong sakit?
0: Oh, pwede yung Santon Plus Gold saka yung premium D3, mm-hmm. ano? Ang iwasan mo yung magkaroon ka ng constipation.
1: Yeah.
0: Ibig sabihin, alam mo karamihan ng mga nagkakaroon ng almoranas, mm-hmm. kasi ang dalawang klaseng almoranas yung isang tinatawag na internal hemorrhoid, mm-hmm. na kung saan yung pinakang blood vessel o daloy ng dugo doon sa kanyang anus, inner mm-hmm. part, lumulobo tapos pumuputok na nagkukos ng bleeding.
1: Mm-hmm.
0: Yung isa naman, naglulus naman yung muscle, kaya lumalabas mismo yung tumbong. Minsan, isang pulgada, dalawang pulgada, ibabalik pa nila yung pagkatapos dumi. Masyadong hassle yon. Dahilan yon sa sobrang pressure sa pagdumi, iri ka ng iri. Kaya ang mga buntis nagkakaroon yan. So, ang gawin po ninyo, kailangang maging maganda yung pagdumi. Kumain ka ng high fiber diet at iwasan po ninyo muna yung mga sobrang refined na mga tinapay. Diba? Yung pandesal, iwasan muna yan kasi sobrang refined yan. Ang hirap ilabas ng sa dumi niyan. Tapos kumain ka ng mga matataas yung fiber, yung kamote, saging na saban na nilaga, di ba? Tapos uminom ka ng supplement, okay? Meron tayo sa clinic natin ng mga pamamaraan, di ba? May mga may almoranas, binibigyan natin ng program para magkaroon sila ng tinatawag na colon cleansing. Mm-hmm. Yung colon cleansing kasi ay napakaganda sa may almoranas kasi hindi na nagiging puwersado yung pagdumi nila, kaya nagkakaroon na ng pagbabago doon sa almoranas. Mm-hmm. Yun kasi yung ano nun walang permanent cure kung ikaw laging constipated. Irritated lagi yung pet mo. Mm-hmm. Diba? So, tama yun. Mag Santon Plus Gold po kayo. Tapos, kailangan sikapin yun hindi kayo magkaroon ng dumi na matigas at mahirap ilabas para hindi po matitrigger yan.
1: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po atin, na nakakaranas ng hemorrhoids, ano? Ay napaka ano pa lang, disturbing na sakit, ano? Lalo pagka namamagaya ng gusto, hindi mo alam kung ano yung position mo sa pag-upo, ano?
0: Kasi iba, may mga hemorrhoid cream, di ba? Ganun pa rin naman.
1: Mm-hmm.
0: Nakakatulong lang yun, pampakalma. Pero pag ganun pa rin ang sitwasyon, iri ka pa rin ng iri dahil constipated ka, pabalik-balik po yun.
1: Ayun. Laging napupwersa yung anal veins, kung tawagin mga kaibigan, no? So yun na, sa mga kababayan po natin, number one is dapat regulated lagi yung inyong bowel movement. Hindi pahirapan, hindi po hindi pwersahan. O yung iba, nagpe-premera, segunda, para makalabas lang, makapagpalabas ng dumi sa kanila pong pangatawan.
0: Minsan lahat ng santo tinawag.
1: So, yun po. Sa mga kabayan po natin na may hemorrhoids, dapat po ay always maging maganda. Easy, maging okay yung inyong pong bowel movement, yung hindi pahirapan, mga kaibigan. So, kinakailangan nyo ng more dietary fibers. Kain po kayo ng mga green leafy vegetables, mga root crops, since yan po ay mayaman sa mga fiber, mga kaibigan. And then, pwede kayo mag-take ng ating pong Samsung Plus Gold. Meron na rin po yan siyang anti-inflammatory effect, as well as meron din po yan siyang dietary fiber na mapagkukunan po natin, mga kaibigan. Yung premium D3 natin, nakakatulong din yun na malaki. Para sa mga kababayan po natin na meron pong constipation, yung gata ng nyog. Napakaganda po yan, mga kaibigan, na pampadumi. Ay, minsan yung iba, ginagamit yan, pampurga pa, mga kaibigan. Yung atin pong premium D3, meron po siyang VCO. So, nakakatulong siya para sa normal peristalsis sa atin pong colon area.
0: Yung speaking of premium D3 partner, pag talagang namamaga yung puwet, meron akong isang pasyente na in-advise niyan, binubutas yung capsule, tapos ipinapahid dun sa palibot. Kasi meron siyang anti-inflammatory, kasi oil siya. So, pwede mo rin siyang ipahid doon sa palibot.
1: Mm-hmm.
0: Maganda yung resulta din noon.
1: Any, Dok, na-observe ko din ito any lesion sa balat, mga sugat, napakaganda nung ng VCO or premium D3 natin since may VCO siya. Nakakatulong para malesen yung pain and then ma-prevent yung inflammation, mga kaibigan. So, yan. Sa mga kababayan natin, na nakakaranas any sugat, mga kaibigan, externally, siguro internally din nakakatulong po, mga kaibigan, yung premium D3 po natin, para po mabawas-bawasan yung pain and then also mapigilan yung sobra-sobrang pamamaga ng mga nasugat na area sa atin pong pangangatawan, ha? So take po kayo, mga kaibigan, premium D3, isabay nyo yung atin pong Santong Plus Gold And sabayin nyo na rin ng Santone Vitamin C para kumpleto yung complete package. Ayan. Yung pampalakas ng ating pong pangangatawan. Okay? Now, Doc, wala po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa, Doc, ang mensahe sa ating mga avid listeners.
0: Ayan. So, tandaan natin na ang mga karamdaman, pagkaminsan o kadalasan, lifestyle at pagkain ang dahilan. So, kung gusto natin maging healthy araw-araw, consider everything. Lifestyle, mm-hmm, and also yung ating diet. At kung sa tingin nyo nagkukulang kayo, may paraan, may solusyon. Nandito po yung ating mga produkto, Santone Plus Gold. Dinisenyo nyo talaga yan para mag-supply sa atin ng mga bibihira, ng mga sustansyang hindi natin nakikita, mm-hmm, doon sa ating pagkain. Okay? At patuloy po kaming pakinggan. Sana po yung nakapagbigay kami ng kaalaman na makatutulong sa inyong pagpapalusog araw-araw. Maraming salamat at siyempre kami ang inyong bantay kalusugan. Ito po si Dr. Aldi Bakla.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat ha, sa lahat ng mga avid listeners po natin. Ganda rin sa lahat ng mga tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Ang aming pong tanging dalangin, ang Panginoon nawa ang mapapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero ang sound man eh, wala akong ikagasto.
4: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adid to?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala gyud?
4: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo ug libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, feel health assessment ug tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
2: Sulayi, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: himayang nahon lang. Gikanta sa ko ang Bebe Boy. Gupo ka siyang tingog, no? Gina-imagine na nako kung magdayon mi ani. Yabag plus gwapog tingog. Kung sa kayo resulta, no? Di ba? Muna gingo niya. May na lang, mabawi sa anak. Kung ang mama yabag, unya ang bana kay gwapo kay tingog kana with all the emotions jud ang pagkanta niya, so unsa kay resulta sa mong anak? I pray lang gid nako nga singer ang among mahimong anak, law eh. Bisusa ka ha, bisusa.
1: Hello, baby.
0: Maayong gabi po sa ito ang tanan. Welcome po sa ito ang programa. Mayingon na ako, welcome po sa problema. Nagalutaw ka, Day. Welcome sa ito ang programa, ang putahe sa gabi. Ang inyohang emosyon, ang inyohang kalipay sa kagabhion. Aba? Kauban po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po ang trilason si karong gabi una live madungog sa Tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. And of course, madungog usab kita sa official radio stations sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Makita usab ang atuang kaanyag sa official Facebook pages po sa 101.7 XFM Bukidnon. Paliwag ko habi kung masaag ka sa among page, I would request your kind heart. Paliwag po ko pa follow, pa like ug pa share. No, kay aside po sa entertainment nga imuhang mabasahan diha. Aside po sa mga unsa may mga katikaran sa kalibutan, daghan kikag mga makuha din ha ang mga information na dapat imong mabalaan sa imuhang pang-adlaw-adlaw nga pagpanikad-sikad sa kalibutan. And of course, live usab kita sa XFM Bukidnon News and Entertainment. Ang lamas ni manager. Nagkuan magud si manager kanang nagchop og lamas. Unya, nagchop siya og kanang unsa gito? Bombay. Mao na ni karon, damay-damay gid ni siya diri sa sulod. Live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. XFM Pagadian City, Cotabato City, and Ipel Zamboanga, Cebu Guy. Og live usab kita, makita sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Ang atong programa, gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Especially sa pampaligon po sa inyong immune system. Lago, ulan-ulan na baya, B.I. No, basing unya o ganang diling anak ka strong ang inyong immune system. Wala kay shield sa mga sakit-sakit nga bit-bit aning nga pangit nga panahon. Pero kung ako'y pangutan ninyo, this is a very beautiful weather, good. It's just that, dili kitang tanan, strong ang atong immune system na ay uban, nga gamayng taligsik lang, wala na nangaluya na ang mga BB. Wawa naman. Mo nang pugngan jud nato ang mga ingon anak biha. Manalipod kita sa mga sakit-sakit kay basig unya uroy og kanang dili na diha padulong gud. Kinahanglan nga nagainom ika og Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Kana siya bi kinahanglan imo na siyang isabay, pwede nimo i 3 times a day para mas dig-on gyud ang atong immune system. Oy, chismis ta ron. Hindi pwede nga dili ta magchismis kay di ni magita na buhi para sa tuang survey bi question for tonight. Ayun na bang high pitch Cinderella kay marug mayabag gid ka ana. Para sa tuang Sir BB question for tonight, hatod ka nato si El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka pang international na gasolina and original na gasolina nga walay sagol nga mga extra additives nga makadaot sa imuhang makina, pili agyod ang magpagasolina, magpa-change oil o sab sa El Ilion Shell Mobility Station. Makita kayo siya sa Tibuok Kalibutan, pero kung diri ka sa Bukidnon, doon na kita'y branches sa Maramag, Valencia, o diri sa Malaybalay City, at bang sa Polymedic, and at bang sa Malaybalay City Hall. Unsa daw mga ilhanan na attractive ang usa katao. Kanagong maskin bulingit kay kakay mulingi gapon sila sa imo. No? Kana siya be attractive jud kay kaana. You're very much attractive. Attracted man siya, ha? Attractive man siya. Attractive siya. Unsa na attractive sa Bisaya? Kanagong lami kay katan-awon sa iyang mga mata. Oh. Kanang dili po siya nga, ay, gwapo o gwapa ni dili. Maskin pag dili ta hitsuraan, sama na ako. Maskin dili ta hitsuraan, na ay mga tao nga ganahan mo tanaw sa tua because they find us very attractive. The way we look at them, ay! The way we look at them through their eyes, makaingon na sila nga, you know what, I like you. You know what, you're so pretty. You know what? Your eyes are tantalizing. Oy! Naol. Oy, sa inyong mga komento karong gabi una, ha? Kung naamoy mga nabalaan, unsa yung mga ilhanan ninyong attracted daw. Attractive. Ang Osaka BB. O, pwede mo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages or pwede po mga mag-text sa kuwa sa 0975-474-9153. Dabi, tingnan natin kasi may mga ano na naman ito mga ganito. Anti-inadvertent mode. Please keep your phone. Alang, ano man eh. Swipe or... No! Atura. Sorry naman. Wala magod ko nag-upgrade og phone. So, diliki ko yung anika familiar. Sorry, Bia. Pero bitaw, atong silipo ng ato ang Facebook Live, ha? Dabi, dabi. Maayong gabi, Mommy Jacqueline Labis. Thank you! Ahem! Sabi? Ahem. Excuse me po sa mga gakaon, ha? Gakakuan ko, gakasunipan ko. Okay, kanang kuan, kanang... Inganigit ba sa isagul-sagul, din yung mga ngalamas. O, inganigit ang resultaan. Pero excited na kumukaon. Nakakuha. Oy, may gabi ipod mi. May daghang salamat mi ha. May gabi din ha sa imo Mommy Jacqueline Labis de sa Hong Kong. We have the same time naman, time zone. Kung unsay oras karon sa Pilipinas, mao po'y oras karon sa Hong Kong. Tingpahuway naman ron mi. Pahuway na din ha ami. Uy. Kuri-kuri na pud ka ng mga kuri-kuri uno ni Budi. Me. Mayang gabi po kang Agustin Mendiola Jr. Mayang gabi idiha ang my Bebe Loves. Oy, thank you, Bebe Loves, ha? Greet ko sa akong Bebe Loves sa Cinderella Gikandri sa Lahog, Marco Polo, Cebu City. Thank you! Uy, salamat kayo. Si Ma'am Nympha Bantayan, mayang gabi idiha sa si Ma'am Nymph. Oh, ano siyang me, please. Why? Oh, si Shame Capasso, maayang gabi din ha sa imuha po. Si Monsky, oy Mons, maayang gabi din ha, Monsky and Inyon Cuerpo, thank you so much. Thank you! Ang ilhanan ng attractive ang usa ka tawo, macho ang lawas nindot og sex appeal, humot og gwapo, ala uy. Isa po din siya, actually pandagdag points na siya eh. Oh, not necessarily nga, ako sa tinuod lang, kita mga binuhat sa Ginoo, we're all beautiful and handsome. Pero kita mga tao, mga good sometimes, dili kita ingon na, kaingon na, kanagong very appreciative sa unsay na, at sometimes we tend to question, ano yung unanim niya kong ilong? Nagwood, we tend to question ourselves, ano yung anay akong ilong, anong flat ni? Diba? Ngano'ng daghan man kayo kong mga butoy-butoy sa now, we always question ourselves. Alangan mangod sa unang panahon, sa panahon na mo, pag manurok niya mo mga bugas, wala pa man d'yo uso niya ato ang santan plus herbal soap. Okay ka niya, tambal man gina siya sa mga bugas-bugas. Sa unang panahon, wala pa niya nag-exist sa mga panahon na mo, batang 90s or batang 80s. Amo man yung pambirahon, amo man siyang pangkanang, sa tawag ana, pang-irokon. That's how it works for us before. Nga na mong inabuhat, usay tansan, okay, remember pa mo? Ba? Akong lula sa ano mingon siya nga para mamatay ng imong mga bugas sa naong kinahanglan magbulad ka o ganang tansan o taklob sa mga soup drinks. Imuto siyang ibulad dito sa scene tapos pag init-init na mo ano siyang imong itaplak sa imong bugas. Daw be. Manaka pa lugar ta anig scene. Mo ginigingon sa kong lula sa una. Mo uga na pong unsa tawag ana kanang basta din ako magingon ikay basig na nagakaon karon. Daw bi baby boy reveal daw. Kato besh, kato nagkanta itong himayang nahunlak mo to kong baby boy. May gabi sa kong amigang Bright. My God! Oh, may gabi din ha, besh. Harold Garcia Ramirez. Sa imong partner na good boy, nga dili pala hubog. Daw? Daw? For real, oh, maayong gabi isab sa isog nga station manager sa XFM Bukidnon! Alad manager. Gibikil ka ni Harold. Nanggabi rin na si mo, besh. And salamat sa always nga pagsuporta sa toang programa. Hello po sa kong mama, si Feli Cuerpo nga nalingaw sa imuha from Tamia, Basak, Lapu-Lapu City, Cebu. Thank you! O, sa mga taga Cebu, may gabi rin ha sa inyo ha, sa mga naakaroon sa Jensen. I hope you are doing well. I'm praying for you guys. Kabalo kong ang trauma nga atong naagian the last days nga nahitabo tong gikahadlukan sa tanan. I know na dili pa gining anak kasayon sa inyo ha, but I know na ay purpose si Lord sa mga gapang kahitabo sa atua. Affected gyud ang tibuok Mindanao. No, mohang ito sa uban din ha sa mga bibi nato nga naminaw. If you're not from Mindanao, if you're from somewhere else na dili mo affected, we hope and we hope actually nga tabangan mi ninyo nga i-pray ang safety sa tanan. Bibi, unsa ni naa nay problema iyang bana? Bana. Ay, oh, kagahapon ni. Sorry, wala akong inabasahan. Mayong gabi, Bibi, I miss you. Mua-mua. Ay, mga miss-miss bito ninyo. Ay, speaking of I miss you, pag-abot ninyo sa balay, especially kung isa ka kaasawa or isa ka kabana, dapat di gina ninyo kalimtan nga mag-I miss you mo sa inyong mga partner, pampastrong po na siya sa inyong relasyon. So kung ginoon sa ninyo pag-treat ang usag-usa sa panahon nga mag-managuyab pa mo, karon nga minyo na mo, it's also the same thing. Kinahanglan nga dungagan gid ninyo og spark ang inyong relationship, pinaagi sa pag-recall sa mga butag na inyuhang nahimong way of endearment or naging sweet mo sa unang panahon. Dili kay sweet-sweet lang kay nanguyab. Pag-abot po sa satisfaction, dili pwede nga balibara ng imuhang partner because that might steer or cause a kanagong overthinking. Ilabi na sa mga babae, lain ba yami? No? Mag-overthink ba yung dayon nila binagbalibaran? Dili gina siya pwede bi. Mo nang kung kulang ikaw sa kusog mababae man ka or malalaki, deserve po ni mo ang ato ang barato kaayo nga enhancer, ang Turbo Men Enhancer. Tag 75 pesos lang naman per capsule. Very barato na gid kay na siya bi. Para na sa imuhang pamilya, para mahimong strong, mahimong malipayon ng imuhang pamilya. Once again, available na po sa mga pharmacies nationwide ang atong Turbo Men Enhancer.
1: Turbo User, atong paminawon.
2: Ako si Danilo taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, ni palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes usa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami ug mulig-on ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga botika sa inyong dapit.
3: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Dili gyud kaani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa turn ni misis.
4: Tour?
3: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
5: Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni misis nimo.
4: Sige, sugayon na ako na, miss.
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

0: sa Taon Plus Gold User, atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Bonana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obemix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kiko ana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. O na, gamay. Kaya munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako kani produkto sa Yes Toil na pandin dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood niya kumata, mo napahanap. Sige raman ko, ukinin hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yan yung ikaw na senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong! Nagpila inyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting!
2: If I ever had a line to heaven, I swear.
1: Nagduka mo? Panginoon mo gapi o kanito ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Kani siya nga kapi bi antay duka. Nabiyag panggabi mo ang chef, nya need ni mo nga alive na alive kaayo ka pero pag human sa imo ang duty, gusto ni mo nga kanang kanagong ni mo ang dugo nga ay matulog na ko kanang murag i-message ang imo ang utok ba na tintulog na baya so kinahanglan na ni mo matulog. Strongly recommended po nato nga to ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. 5 ka kape na matambalan pagyud imong balatian. Plus, muhayag og mamuti pagid ka. Okay, once again, aduna kina siya glutathione and collagen nga gisagol sa kape. Mapalit kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar o syempre available na usab. Diri sa tuang istasyon. Anhi lang mo din hiya anytime. Ayaw lang po ng gabi, ikaw din ako mga Brianna. Diri sa tuang istasyon sa XFM Network Philippines. Ilabi na diri sa may XFM Bukid noon. Available na nga ito ang Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Available na usab ang Santon Plus Herbal Oil, Santon Vitamin C, and Turbo Men Enhancer. Available usab kini sa mga Mercury Drug Stores nationwide, South Star Drug, The Generics Pharmacy, Generica Nationwide. Pwede po ninyong i-check out sa Shopee, Lazada, and TikTok. Ang ato ang programa usab hatod kanato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nakobi para kang kung sa mga buntis din haog mga manganakay na gusto ninyo nga matabangan mo nga makapanganak mo nga libre, zero billing. Pwede ninyong i-contact ang Mommy's Child Maternity Clinic sa ilahang official Facebook page. I-search lang ang Mommy's Child Maternity Clinic.

0: malay-balay pa anakan, libre po manganak, libre po ang prenatal check-up, libre usab, ang newborn screening, libre ang tambal, libre ang PhilHealth assessment. Oh, inya buutan pa jud kayo mga kuan ang mga midwives. Dili jud palpalon kung mag-inRT. Mo nang kung gusto ka nga makapanganak ka nga may pa cashback pa. Oh! Ay, dili to siya mali, tinuod to siya. Oh, may pa cashback. Manganak na ka, dili pa siya marifanan. May cashback ka na imauli sa imuhang kwarta. Pangita po ang Mommy's Child Maternity Clinic na himutang sa may barangay size, Corner Moreno Street. O, kilid lamang po sa Des Marketing and Arby's Bake Shop ug Atbang sa Terminal Pakanayan diri sa Malaybalay City. Balikan na itong atong Sir BB question for tonight. Unsa daw ang mga ilhanan nga attractive ang usa ka tawo? O, maayong gabi, unsa ni? Wait lang ha. Ang timailhan sa taong attractive, duulunon og mga tao bisan og wala siya'y kuwarta. Oy, this is very well said. Tinuod yun na siya biha. Maskin pag wala'y kuwarta, maskin pag dili ta hitsuraan, kapag ka-attractive ta sa usa ka tao, duulon gintaan na. Mailan po nimo kay lahi-irang yung aura manggoy kapag ka-attractive ka, nga nagung matingala ka nga pansinon ka sa mga tao masking wala ka kaila, masking wala ka kaila sa ilaha nyo, pansin sila sa imo nyo, musmile bagit sila, like ma-feel nila nga confident sila pag ikaw ilang kauban o ka-istorya, you're attractive to them. No? Attractive daw Cinderella kapag pangayoon ang number or Facebook. Mabaing anak, di ay na. Oh, so kay nangayo man siya sa kong Facebook, nangayo man siya sa kong number, attractive na dayon ko. Dili ba na pwede nga, nakagusto lang daw siya sa imo. Kasi kalahian na ng attractive o gusto. Duol-duol naman good na good. Parintir na sila. Natog na si SM Guru Oy, di na to kadungog na si SM Deriday. Oh, besh. Nagluto-luto pa si SM. Buhay na buhay ang kanyang dugo. O di wala pa daw siya ka, di pa daw siya katulugon. Imong kag naglala gid siya og ganang kuan, nag-inom gid siya og Santon Gold Coffee Mix kay gusto gid daw siya nga mas mohayag pa siya samot. Unsa na lang kay color ani niya nga pirti naman niyang puti ah. No? Kami siguro ang nanginahanglan gid anig maayo. Ako ni hayag-hayag gid kog morenahon manggud ko. Although sa live I look like so white, pero puti gid ko's personal. Basta mahayagan. Manang kung makita ninyo karon sa amo ang live nga puti ko, puti gid ko. Pero mas maputi gid ko kung naay mga street lights, kwapo gid among suga. Gigastuhan gid sa among amo among suga. Unya taod-taod bi atangin ninyo ato ang putahe confession. Asa ra pod ka bibi nato ang nisalig sa to ang programa sa XFM Network Philippines nga magpagawa sa iyahang mga hinanakit, sa iyang mga kasakit, sa iyahang mga kaaligot-got sa kinabuhi. Ug kun usa ka dinha akaron sa nag-antos o gusto nga matagaan og alibyo ang imong problema, dili man financially pero at least matagaan na mo og katinawan ng imong panghuna-huna, kauban ang mga listeners nato all over Visayas and Mindanao. Pwede ni mong ipadala ang imuhang confession sa atong official Facebook page. I-search lang palihog ang XFM or 101.7 XFM Bukidnon. Itago na itong imuhang identity. Ayaw kabalaha kay dili na siya masakpan sa mga bibi nga mga married test. Sa mga silingan ni mong sige nagpanghimantay sa imuhang kinabuhi. No? Ayaw kabala ka, B. Kahit mo tabang mi sa imuhang nga matago kung kinsa ka. Kinsa siya! Nga nung nagluib ka. Kinsa siyang gipanggamo. Labaw pa ka na ko. Unsay anak niya nga wala ako. Nangita kag laing nila lang, puli ka na ako. Muulan ni Ron. Nagulan naman ko sa gawas. Dungagan na to inyong ulan. 0975-474-9153. O sa daw ang giluto ni SM, pwede mo na makikaon. Oh, she's cooking biryani. Puhon-puhon besh. Naghinam-hinam na po ganit mo din hiya kay grabe yun. Basta gani ka ng mga ingunani, ka ng mga Indian foods. Did you go kadili? No? Nagkalingaw po ko customer nak, naminaw sa po tayo sa gabi. Uy, narigay mga customer din ha, karon me. O tama bito no, kaya gold is life, good bayat tamino. May gabi din ha sa mga mami Jacqueline Labis. And thank you so much. O sa imuang pagpaningkamot o pagdugang ugtak sa Pilipinas. Dako kayo ng tabang sa mga maleta ng bayan. Okay. Hello me, thank you kayo. Namino na lang ko sa among radyo bibi kay nahutan jud down ko og load o di nakakita sa ko ang kaanyag V. Sa pagbalik po sa itong programa, unya taod-taod, once again, ang ato ang putahe confession. Mohang nyo gigus sa inyo having a rated SPG kina siya nga programa. There might be some words na basig maingon good na ko nga dili ganahan ang inyohang mga anak or kamo mismo. Mangayo na lang ko og pasaylo daan og break-break na lang po daan. Okay. Kapaling kamot should ko being makontrol na to na siya. Pero sige lang. Kanang kuan kwarta bibi kay mo duol sana ay labi bahin sa pamugas mauna kay Arman. Okay Arman. Kani si Arman no kay amo na lang gini mo Arman ba? Bitaw. Ay gamay na lang gid king oras bi nagpanikad na gid ning ato ang letter sender paabot lang sa Judve ha. Oh, di lang sa akang magkuan diha, ma-excite ug maayo.
1: Excited
0: na gid kaayo ka nga madunggan ang imuhang sugilanon karon sa tuang programa. Ug kung ganahan mo nga mag-confess mo nga live ganang kamo mismo ang manawan, again ang atoang number po is 0975-474-9153 ug kining programa usab. Hatid kanato sa Santon Plus Herbal Soap, ang solusyon sa mga bahog ilok, mga bahog tiil, mga bugas-bugas sa imuhang nawng. Kaligo pangluod. Panglugod. Oh, nya gamita ang ato ang sabon na Santon Plus Herbal Soap. Mapalit na po kina siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Og pwede sa Shopee, Lazada and TikTok.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold. Dahil tumanggod, sir. Hindi dom akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o block at nakita ko nga. Adunay alibyo akong pamati. Unya, normal na sa akong menstruation.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Dugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hassle labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang ka-epektibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
11: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adid to?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuod? Wala gyud?
11: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Sus! Ngano man eh? Murag nagbaga naman yung tingog sa ako ang makina.
13: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
12: Unsa may akong gamiton, boss?
13: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
14: Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
15: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, wag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Portahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Portahe Confession. Portahe.

0: Welcome po sa itong programang Putahe Confession, ang lugar, ang inyohang shout-out wall. Kung nasa pwede mo nga makapagawa sa inyong mga gibati-bati. Nindot na gigitong kwaila. Oh, kada mga naamoy mga kasakit din ha ang gusto ninyong ipagawas din hiya. Kanang basta ka ng mga ingunan. Pwede rin na siya sa toang programa, biha. Pwede ko ninyong i-reach out sa itong official Facebook page, 101.7XFM Bukidnon. O pwede po, kung mag-text ako sa 0975-474-9153. Once again, rated SPG po ang ito ang Putahe Confession. There might be some instances na maka-mention ko og mga words na dili pwede sa mga kabataan. Mga yung tabang sa mga ginikanan ha, kamo na lang gibahala explain sa inyong mga anak na like this and like that. That I didn't mean anything, and it wasn't from me. Sorry. Basta ka muna lang explain ha, kabaluman ko nga, tabangan ko ninyo nga, mapatinaw ang ilang mga panghuna-huna, nadiliingon anak ilang huna-hunaon. Din ako maglangay pa weekend, nagpanukad na gina nga to ang letter sender ha, plasta na din ha, lingkod na din ha, timplahan ng imuang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, tungod kay ani ano po ang ato ang Putahe Confession.
1: Ang musunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Kay kini nyawa, haskang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Horror.
6: Hello.
7: Sino yung kasama mo?
1: Ong droga.
6: Ayoko ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
8: Exactly.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Ruhayna. Ug ang akong pangutana, Cinderella, sinugdanan sa kuang sulat. Unsa bagid kalisod nga tagaan og bulak ang mga kababaihan sama nako? Na masking usa lang unta ka stem sa bulak, di man lang ko kaya palitan. Grabe na ba ko kababaw, Cinderella, kung iingon na ako sa imuha nga nasuko? Nasuko ko. Nawudan ko gana. Nalain ako ang gibati sa kuang uyab. Tungod lang kay never ko nakadawat og flowers gikan sa iyaha. Cinderella, I find it very unfair. Kay permintin ako siyang ginapagbigyan sa mga panahon na gusto niyang nay mahitabo sa amua. Pero maski man lang ang tagaan ko og bulak, dili gid ko niya ginapagbigyan sa simple nga butang nga akong ginapangayo. Cinderella, kabalo ko nga ang matag tao lahi-lahi og love language. Munang giniingon nako sa iya, Cinderella, kung unsa ako mga gusto sa kinabuhi. Kanang mga gusto gani, Cinderella, nga malipay ko. Grabe lang unta ka simple gyud, Cinderella, nga palipayon ko. Flowers lang gyud. Diha, Cinderella, siguro masking dahon lang ang ihatag sa kuha. Aron ipa-feel nimo sa kuha, isip uyab, nga attractive gihapon ko. Nga worth it gihapon ko. Nga tagaan ko nimo og bulak. Pero Cinderella, feeling na ako siguro allergic siya sa mga bulak, munang dili ko ni tagaan. Dili ko sure, Cinderella, if love language ba ang tawag gihapon ana. Kung ang iyang ginapaira sa iyang kinabuhi, gusto lang ko niyang gamiton. Mabot siya sa muang balay, Cinderella, ni walay dalang pagkaon. Walay kumusta. Walay ka na mga plano good na manglaagmi. Walag yung ingunana, Cinderella. Pero una niyang ihangyo sa kuha, ang nay mahitabo sa amua. Kapag ka successful na siya, Cinderella, aya na ko niya istoryahon. Muhangyo ko sa iya, Cinderella, nga maskin lang man unta, flowers nga baratuhon, malipay lang ko. Pero ang iyang itubag sa kuha, Cinderella, nga nung mga iyo pumangkag buwak sa kuha, kung kada adlaw, ginabispisan man ako ang imuhang bulak. Na-hurt ko siyang giingon o gitubag sa kuha, Cinderella. Kaysa tinuod lang, seryoso jud kaayo ko. Pero para sa iya, ha, ni rose or sunflower, wala gyud. Dilikid ko yung unana ka-importante sa iya, ha. Sa akong kahiubo sa iya, Cinderella, ako siyang gitagaan og kwarta para iya akong palitan, masking usa lang manunta ka rose or usa ka sunflower. Pero anong mga orasa, Cinderella, iyahan lang kong gikatawaan. Nadamura kong katawaanan nga naghimo ko og joke. Just because anniversary na mo, nangayo ko og bulak, nagpadungog-dungog ko, ug wala ko niya paminawa. Pero Cinderella, sa ending, nagsorry siya, naglambing na po siya balik sa kuha. Cinderella, wala ko kabalo kung babaw ba. Ngayon na aning ako ang reaksyon. Tungod lang sa usa ka bulak na akong ginapangayo sa iya, ha. Nakahuna-huna agad ko, Cinderella, nga gusto na lang ko makibulag niya. Makapangutan ako kung worth it pa ba nga siyang akong makauban. Kung ako na mismo gina-spoonfeed sa iya, ha. Ako nang ginadictate sa iya, ha. Kung unsang akong kalipay, Cinderella. Kung unsang ang mga butang ang makapalipay sa kuha.
na dili gihapon niya kayang ihatag nako. Ug niya pabitaw Cinderella. Unsa pa man daw akong pangitaon? Na kung na'y mahitabo sa amua, lipay naman daw kuno ko. Di pa ba daw kuno to enough? Cinderella, o si mga listeners karon, I hope inyo akong matabangan. Valid pa bang akong ginabati karon? Angay bang ako na lang ni siyang bulagan? Tungod kay feeling na ako, di na ko inguna na ka-importante sa iyaha. Or ako na lang siyang perminti pagbigyan Cinderella. Unahon na akong yung kalipay, ayha ang ako ah. Para sa Putahe Confession, Rohina.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Jinjun Galawiyo, taga na kong Trangabaw di Oro. Akong kriyatin yung taas, akong ihi. So kung pag-ihi, kung putol, ay gabi yung hindi matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kerting lami ang natulog, nakaipo ko sa akong ihi. O kira kayo, garo na kong kriyatin. And 94, alam kong nakapaminaw sa akong ipanultikar sa akong nabalatian. Yun ang tulayan na ako ko sa Yesu Hell. Ibo kayo, natapang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag inigman ako og inom sa atong kape, gapakara kong ulcer. Nagingon ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan na pag-inom nako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Naghanap ko gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sab ang panakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang premium D3 sa lawas. Sulayin ini. Melanie DI taga-Panam.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanami gin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Dong, nagpila inyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

Hala, hala, hala, hala. Nahapit ko na hulog sa bangko. Balik na sa itong programa, karong gabi una, ang putahe sa gabi. Siyempre, inyuhang nadungog kaganina nga to ang putahe confession ng istorya sa to ang bibi nga si Rohaina o ang iyahang kaluuran sa manako. Normal lang man gina sa mga babae, good ka nang magkuan, good me, ka nang padungog-dungog me. And it's a simple happiness though, pero... Saya pong case po, lahi ragid po lang kapang kahitabo, kay murag gina-take for granted siya sa iyang uyab, na every time magpadungog-dungog siya, katawaan lang siya, kay ingun-ani-ingun-ana, no? Wala na ba yung kahitabo ba? Kanang wala nagid ba may karapatan nga maglangi sa mo mga partner, aron lang nga matagaan may og bulak, matagaan may kung unsa ba din ha, kanang makaya ragud po, di man po may mangayo siguro mga mahalon, oy, if I were a boy... Even just for day. Partido, wak pa na kainom. No? Wak pa na kainom, pero nanay feelings, no? Masakitan man gid ang mga babae, ilabi na kong tanaw niya nga, walaglahi ra gid ang ginaapas diha sa imo. Sa inyong mga reaksyon,

0: Gabi dinha sa imuha, Besh Harold Garcia Ramirez, may gabi dinha sa imuha. I know that some of you are still sleeping right now. Siguro may wala mga kuryente, pasiglain ang inyuhang weather condition ni naakaroon. Kay mura ka ganina, grabe magigit kay ang bunok sa ulan. But then I'd like to thank you all nga kabalo ko nga despite sa kabisi sa inyo mga schedule karon or sa inyo mga gipangbuhat ni naakaroon, busy man mo, naka-duty man mo, o sa bigi kalingawan ninyo din ha. I know, na nagpaminaw mo sa toang programa ang putahe sa gabi. And thank you so much, no? Kaying anang inyuhang, ang inyong pagtagad, ang inyuhang pagsuporta sa toang programa. Ginaawag yapo na to, biyang ato ang mga katropa nga gusto magpagawa sa ilang mga hinanakit, sa mga kalipayon, or any types of emotions ang inyong gakaagian, or inyuhang, lain po lugar ng wala para agi eh. Inyong mga kakaagian, pwede na ninyong ipadala sa to ang programang Putahe Confession. Ang atong official Facebook page is 11.7XFM Bukidnon. Gikan kang texter 8745. Biyain na lang na sender kay wala shy common sense. Anak na ina, wala din na siya common sense eh. Mali mo eh, wala din po siya enough ng budget, pero kaya na, remember ninyo, kitagaan siya kwarta sa bayi. No? Kaya para lang yun unta nga, makapamalit na siya, makapalit siya og bulak, bahalag nagikan sa babae ang kwarta, makapalit lang unta siya og bulak para mahatag sa iya ha, because she said, maorgi daw ito niyang kalipay. Kamu, boys. Di naman mo angay pa dungudungugun. Di naman mo angay nga istoryahan, di naman mo angay nga kanago nga patapsing-tapsingan. No? It's important nga naagitay common sense when it comes to our partner, regardless kung asawa na ba na nimo, regardless kung uyab ba na nimo, kung gisugot na ba ka, kung unsa ka kasweet sa iya from the start, dapat consistency is the key eh. Dapat consistent ang gihapon ka, dapat imo gihapon iparamdam sa iya ha, nga, you know, deserve gihapon niya, or agwi na, no, off na ko. Regardless nga, ingon anak na ang iyong kahimtang karon na, ad, na kumuhatag ay niya, kay gisugot na bito ko, so may purpose, tagaan pa man ako siyang bulag. Deserve gihapon. No? Malipay, gid gihapon mi, kung inyo haming tagaan, nga nagong, mudawat, gid mi, oy, kami pa ba? Diba? So, dili na kaangay ka pa dungugun pa nga, or kanamuagi pa sa part nga mag-away mo tungod lang ana. Eh, kung na kay extra nga, nagong dili, gamay naman niyang ipangayo, isa ka stem, ra. Hello, mayang gabi eh. Mayang gabi po.
1: Oh, mayang gabi eh.
0: Mayang gabi po, kinsa ni palihog?
1: Midalim.
0: Sino po?
1: Midalim.
0: Tag-asa po ikaw?
1: Bangka. Nakula po.
0: Cebu?
1: Oh, Cebu.
0: Unsa may matambag din mo sa to ang letter sender po?
1: Ano lang, ganang cheater lang siya.
0: Iunsa sir?
1: Biyaan lang.
0: Biyaan lang? Anong biyaan man? Di na lang tagaan nag-chance?
1: Hindi. Kumor, yun ay kalipay na sa mga babae ng mga buwak na lang. Mga bisag pa dumudungog, hindi mo kamao mo hatag yung buwak. Sabi, biyaan lang.
0: Biyaan na lang, ngita na lang lain, no?
1: Diba, o katong bakit di siya ganahan mo hatag yung buwak? Kaya isipin nga ang babae ganahan buwak. Bakit siya may ganahan sa buwak? Mga basta lagi.
0: Pero ikaw ba, sir, naaba kay asawa ron or uyab?
1: Hmm?
0: Naaba kay asawa or naaba kay usaba? Minyo na ba ka?
1: Kalibin.
0: Ganong magduha-duha magini siya, oy. Ginatagaan ba ni mo siya og bulak or anything na makapalipay sa iya, ha?
1: Maman na yung buwak niya. Kuhan tawag ba? Maman na yung buwak. Wala ka kong hatag.
0: Wala ka gahatag?
1: Wala.
0: Ano man?
1: Maman na ngayon.
0: Ah! Tambag pa ka. Otro man po dekay ipakong tikalo.

0: bebek. Dili naman mo, dili mo naman, dili naman may kailangan mangayo, bebe. Ang ano man di ay, imo lang na hikap-hikapon. Sa problema, ana, imo na siya, inan lang mo siya nga, wala, dili mo kukahatag si Moha og bulak, sabta na lang, siguro, depende po nung nasa sitwasyon, masabot man po siguro, may oy.
1: Tutlo pa lang kung bumbil, o, di ba sa tantan?
0: Na, patay.
1: Kaya ang inyong ganahan, maya, sa mga babae, Rose.
0: Oh, dili man sa ingon nga tungkol kay gusto na mo og rose, mohatagid mo og rose sa amua, o sahay, mapadungog-dungog mi nga gusto mi og rose, or gusto mi og sunflower, kwarta rami among gusto.
1: Pag-ilabol din rin sa amua, bumbil og santan.
0: Oh, nga na, kung dili, pwede mo na. Pwede na na, uy. Basta bulak. Eh, basta doon lang niyo mo siya nga, han, babes, baby loves, wala mang gagawin kayo pampalit o rose o ganyan nga sunflower. Pwede bumbil. Tanggalin lang gugtunok.
1: No, hindi man ni manino. Bumbil katunok ko na anam. Bakit ko nining anak?
0: Patang... Adili, uy, dili na siya. Depende na siya sa kuan. Imo ang pag-explain sa iya, ha? Wala man na siya tungod kay gitagaan ni mo siya tunokon. Kaya nga no, ang rose, way tunok? Nagong tunok, ana. Depende na gina siya kung unsaon ni mo paghatag og mensahe sa iyahan nga, pasabton good ni mo, good. Diba? E mo lang siya ignan na, kininga bulak, agoy. Kininga bulak, bahalag tunokon ni siya, pero ang akong gugma sa imo, ha, way tunok, way makababag. Ba? Hay, nako. Lagi ba? Kulang lagi mo sa discarte boys. Skartihin na lagod ninyo. Uy, palusot ba? Hawad bito mo, ana. Uy, girls, di mo maging unana, girls. Kaya utropod mo. Ay, nako. Ay, bito, bi, uy. Naputol man hinoon si Bibi nato. Uy, nindot, beka ito yung mga tambag unta. Kay, itambag siya, ha? Nga, biyaan na lang. Kay, dili man lang nga tagan. O, dili pa dungog-dungogun. Pero utropod di, ay! Ha? Huwag yun daw siya nihatag sa iyang ka-live-in. Kaya, wak mampu daw kung nangayo. Pero naman may kailangan mangayo. Again, importante gid binga na kay common sense na regardless sa inyong kahimtang karon, regardless kung unsa inyong status karon, uyab ba bang mo, buwag na ay, buwag na mo ay nambuwag. Uyab ba mo, mag-asawa na ba mo, unsa ba inyong status? Kinahanglan na consistent gihapon ka, like the first thing imo siyang ginapanguyaban. Not necessarily ngayon mo siyang tagahan o rose or whatsoever. Kung unsa may available din, ha, pasabdon lang gini mo siya. Biwala na mag-date oras. No, sorry ka, ayaw. Pasensya dyan. Sige lang, ugma. Napamantay panahon, ugma. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Parsa sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
2: Init ba kaayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot, kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo, mahimong tinuod, bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara, dalha, imong partner, o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi-i sa programang Putahe sa Gabi-i. Putahe sa Gabi-i.

people, I'm going down.

0: Thank you. Wow. Thank you.
1: On vocals, Mr. Michael Bolton.

feel real good. Tonight is your night.

getting anxious to close. So thanks.

0: ang kapo di oro. Kung creatine ang taas, kung ihi, so kung pag-ihi, putol, dahil gabi yung gabi ko matulog.
1: Zappa Plus Gold.
0: Creatine, labi, nahulog, nakaiko, so kung ihi, okay na kayo. Pero wala kong creatine, 94. Alam ko ang nakapaminaw sa kong ipanultikar, sa kong mabalatian. Yung tulayan na hulog ko sa Yesto. Realistibo kayo, matapang na sa inyong panglawas.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malungde leaves na dagkong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko madapuntag. Inigman ako o ganun sa itong kape, kaparap ng ulcer. Inagingo na po, sulayan na po kunog inom ang santong ko mix. Sa langkabulan ang pag-inom na po, wala na gato para akong ulcer. Namigod kaayo ang santong ko mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya epikto. Nagkuna noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
1: Vision X Plus. Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, ang vitamin E na makatabang aron malikayan na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
5: May adlaw sir, nalilig ko na gatupar sa Premium D3. Kaya akong pasalamat ani tungod kay sa unang taliin ko masakit. Pero karoon nga nagatumar na ko, wala na jud ko masakit sir. Unya, nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ni wala ni DI nagatanap.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
1: Turbo user, atong paminawan.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando. Noon, pagkadugod ako sa Turbo sa Lexipen, ipalit na yun ko. Bisan 30 pa kape na nga akong edad. Matahinay naman, naulawan ko sa kunchiks. Pagtumar ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dino.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas malamig at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
7: Santa Claus Herbal Soap.
8: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong maras akong panit at sasanyahan ko. Narawa katlo ako na dami kang Santa Claus Herbal Soap. Dura ang akin daw itong sumapanit.
7: Santa Claus Herbal Soap.
2: Manami gis.
7: Santa Claus Herbal Soap.
9: Punta kenda niya at karon din niya sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Ano yan na biglan oran nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Noong, masa may kasturiya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
10: Lagwa po. Oh. Sinaon-taon tingga sa bunga.
9: Ya, yeah. Masa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
10: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
9: Kaya na kami, salamat.
11: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
9: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Masa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
10: Pahit ng marbis? Ako kong marbis, tungkol sa Crab Gold.
9: Kaya, upan pa rin mga na-experience sa paggamit sa Crab
10: Gold? Bapog turog, bapog pamunga, tungkol sa Crab Gold.
12: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
13: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings, and time bonded. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring, located at Porok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
14: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwash na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.

0: FM.
1: Daghan na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Nina Katinilio, dili sa sabihin niyo sibo, maayo ang Santon Plus. Maayo buha akong tulog ato, kay di magkatulog o bayo, niya magkamatulog ko buka na sa kagbalik katulog. Yung manatini ka, tuwid na din ko makatulog bayo ang baon niya. Maayo akong tulog, magbango na gubro. Kaniya to, bili man, masama, di man ko Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami ko this, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Huh? Ma? Ikaw na?
3: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tumod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tinala ko nag-uben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ka. Pero dali lagid bala. Intagli mabayad sa presyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanzon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanzon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa

0: XFM.
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Onifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tumuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwaya na ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. 20 active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako 20 alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Kape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutunong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of YesterHealth Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Sunfall Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
2: mag Sunfall Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sunfall Plus
1: Herbal Oil.
3: Ay, mo ba ang may kwenta? Itatagal ka ni mamay mo?
4: Opo, papa. Putang mami sa...
3: Uy, ay mo vitamins. Lagay naman ka.
4: Satan, pati na siya. Hala, himot ka.
3: Nasa ha, yagwa, okay? Ayan o. Unya, inaan sa kanilang tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
4: B!
3: Time, ayaw din kalimti pag inom sa Santo Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Mainom sa gani ko ini.
5: Santo Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Mga katupa,

0: is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
1: Sound household user. Atong paminawan.
2: Daniel Francisco, nung din niya nara Palawan, malaki yung mga barikos din. Tapos pag napagod, pili ko min sa akin, sabi niya, 10 plus gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasold lang nga ng 10 plus gold. Kondisyon ng katawan ko, so, sa umaga nga, dati masakit, magalaw, maghapak pa lang, pagbangon mo. Gawin po ang naramdaman ko, pili na doon din, wala na, subok sa akin, yung 10 plus gold. At pati si Mrs. Simmons, gumagamit din po ng 10 plus gold.
1: Adunay malunggay leaves, may dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Zaza Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Zaza Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Kami

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Lupig pa ni mo ang scene zone sa lubog ni mong vision. Pili ka na okay. Kay deserve ni mo ang good vision for the person. Oh, lambda this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, iniadunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve ni mong for the win nga pananaw. Maungli kayeng machine zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon. O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani-ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
2: Premium D3 Coffee.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot. Sana
1: two-in-one nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay gikarwash na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes, adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas with blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Rock 1, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Ato na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash. Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige na jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatujod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Stone, napila inyong gasolina?
6: Uy, tay! Prato na

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuwa makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba rin dong? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Time, it's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.

0: Express Petita. Express Petita. Express Petita.
1: Oras sa 101.7 nagsafang Bukidnon. Alas 6:04 na sa buntag. O ganyan ang mga uluhang tudling sa atong mga balita.
0: Headlines.
1: Sa palitang lokal, 28 anyos, sikop human nakuan og sabog armas sa lungsod sa Dangkagan.
0: Headlines.
1: Sa balitang regional, state of calamity, gideklara na sa tibok Sarangani province tungod sa linog.
0: Headlines.
1: Sa balitang national, duha ka Ateneo student athletes patay human ni appeal sa team building activity.
0: Headlines.
1: Sa balitang international, napulo ka tao kapsan sa Israeli attack sumala sa Gaza health officials.
0: Headlines.
1: Sa balitang sports, Knicks tinguha nga makat-on o makakat-on gikan sa kabildihan human maputol ang 13 winning streak.
0: Headlines.
1: Sa balitang pangkalusugan, DNR Penro Agusan del Sur nagsaulog sa ilang ika-39 anibersaryo o Environment Month. Kampanya Batok Plastic Pollution gihingusgan.
0: Headlines.
1: Sa balitang showbiz, Clea Pineda mupasaka o kaso Batok sa netizen nga nagpost o grape threat.
0: Headlines.
1: O sa balitang kakaiba, babae sa UK, gisagol ang abo sa namatay ni Ining Iro gamit ang eyeliner tattoo ink.
0: Headlines. Express Balita. Express Balita.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o gako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, kini ka mabiya. Dinhi sa XFM.
0: XFM
2: Express Balita.
0: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
3: Express Balita sa buntag kauban si Katropa Hani Lutabius.
1: Mayong buntag Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong buntag Filipinos all over the world. Adlaw kita karon ang Webes, pizza onsining bulan sa Hunyo tuig 2026. Nanukad sa lawak balitaan sa XFM Bukidnon. Kini si Katropang Hani Lutabius Army Scene. O kini ang
0: Express Balita. Express Balita.
1: Samtang madungog day kita ninyo pinaagi sa dial sa inyong mga radyo sa 101.7. Live wasab kita ninyo nga makita pinaagi sa itong Facebook pages nga 101.7 XFM Bukidnon. XFM Bukidnon News Entertainment o Busay Bukidnon. Please follow sa mga Facebook pages. Ingon man subscribe sa mga YouTube channel nga XFM Bukidnon.
0: Express Balita. Express Balita.
1: O karon sa detalye sa mga balita. Sa balitang lokal. Ikatahong luwas ra ang driver sa usa ka wing van truck nga nadisgrasya alas 4 sa kadlawon. Itong Hunyo 10 sa Zone 6, Barangay Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Sa report nga nakuha sa XFM News Team, ang naisigutang truck gimaniho sa usa ka GR 30 anyos ulitaw, residente sa Purok 4, Kibawi, Bukidnon. Sa imbestigasyon, nasuta nga ang truck, nagdagan kini gikan sa Cagayan de Oro, paingon sa Valencia City, o kargado kini sa mga kinatong mga kape, nga gibanabanang motimbag, o gasiyam ngadto sa napulo ka tunilada. Apan pag-abot niini sa lugar na itabuan, landog ang dalan tungod sa pag-ulan, o ang driver nagpahinahinay kini sa iyang pagpadagan dihang pag-apply niini og brake, nagmalfunction ang rason nga nawad-an og kontrol. Rason usab nga mihalok kini sa Center Island nga naimutang sa maong lugar ug niresulta sa pagadamyo sa naisgutang truck. Samtang gikataho usab nga luwas ra ang driver human sa maong aksidente. Dugang sa balitang lokal. 28 anyos si ko pumanakwan og sa bugar mas sa lungsod sa Dangkagan. Atong sa iron ng report, pinaagi ni katropang Jonathan Lee Soriano sa XFM Bukidnon.
4: XFM Report.
5: Patong-patong nga kaso ang atubangon sa usa ka lalaki human nakuhaan og droga ga syabog armas sa gilusad nga joint police operation ni adtong Hunyo 9, 2026 alas 3:30 sa hapon sa Purok 1B barangay poblasyon Dangkagan Bukidnon. Aga suspek na ila nga si alias Dudoy 28 anyos nakuha gikan sa suspek ang usa ka piraso sa heat cell transparent plastic sachet sa gituwag ga syabog nga motimbang og 0.83 grams nga dunay standard drug price nga 564 pesos usak unit sa kalibre .38 nga revolver ug uban pang mga butang. Ang dinakpang suspect gibalhog na sa custodial facility sa Dangkagan Municipal Police Station ug magatubang sa kasong paglapas sa Section 5 Article 2 sa Republic Act 1965 kung pagpayuhot o ginadiling nga droga o Republic Act 10591 kung paghupot o ilegal nga armas. Mga katropa hanap ng panan-aw dunay gabon nga mababag sa imong kalimutaw, sinyalis ka na nga doon na kay katana kaya pasagdain nga mahal pa mananaw, magtumar og Vision Explorer Soft Gel Capsule. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
4: XFM Report. Balita ng Dukan, Balita sa Dukan. Express Balita. Express Balita.
1: Katapusan sa Balitang Lokal.
4: Balita ng Dukan, Balita sa Dukan.
1: Gi-turnover ni atong Miyerkules, Hunyo 10, 2026 ang usa ka school building nga dunay duha ka story o duha ka two-story classroom nga nakantidad og 20 milyones sa Bukidnon National High School nga gipunduhan sa opisina ni Bukidnon Second District Congressman Attorney John Flores. Malipayon si BNHS School Principal Dr. Paul Oronga ug si Malaybalay City Schools Division Superintendent Dr. Cherry May Limbaco Rias sa pagdawat sa maong classroom. Sumala ni Malaybalay City Councilor Brian Flores na imong nagrepresenta sa buhata ni Congressman Flores. Labing dakong importante nga maghatag sa mga estudyante ang kalidad ng mga classrooms tungod dako kining tabang sa ilang pagtuon. Dugang pa sa mga konsehala nga dili lang kay karona ang susama ni ining proyekto o gipasalig ni ining mas daghan pang mga tulungaan ang matukod. Sanglit prioridad ni ini ang matutukan ang edukasyon pa o ang edukasyon kani adto pa silang amahan hangtod sa buhatan ni Congressman Flores. Mga katropa, sugdi ang imong adlaw pinaagi sa healthy coffee nga Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga all natural ug walay side effects. Ang kape mga katropa nga puno sa vitamins ug minerals nga i-boost ang imong immune system, makigbatok sa mga nagkariyang mga sakit. Ang Santhon Plus Coffee Mix mapalit sa mga nagkariyang butik ug parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
4: Express Balita.
1: Sa Balitang Regional, dopo gi-activate ang Reactionary Standby Support Force. Umansan na sinati ang kusog nga linog nga nabati usab sa Davao Oriental. Ano karon ang report, pinagi ni katropang Vicente Pichon IV sa XFM Matis City.
4: XFM Report.
6: Pansa na sinati ang magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa Mindanao kaniadtong Hunyo 8, 2026. Gilayon nga gipalihok sa Davao Oriental Police Provincial Office o Condopo ang ilang mga mekanismo alang sa gilayong pagtubag sa emerhensya aron masigurado ang kaluwasan sa publiko og mas mapaligon pa ang kahimtang sa pagpangandam. Ang maong paglusad sa Reactionary Standby Support Force, Search and Rescue Operation Teams o ang Disaster Incident Management Task Group sa nilabay adlaw, gipangunahan mismo ni Police Colonel Joseph A. Pajardo Jr., Officer in Charge sa Dopo, kauban ang uban pang mga opisyalis sa kapulisan sa probinsya. Subay sa mga katikaran, gilayong nagtigom ang mga kapulisan sa Dopo sa open grounds sa Davao Oriental Provincial Medical Center paghuman sa Milabayng Linog, isip kabahin sa ilang produktibong lakang sa pagpangandam o pagpanalipod batok sa posibleng epekto sa nasambit nga pagtayog. Dugang paniini, gipadala usab ang mga personahe sa Dopo sa buhatan sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office aron magmonitor o makigalayon sa mga ahensya nga nahilambigit sa pagtubag sa mga emerhensya. Nakigpulong usab ang uban pang opisyalis sa Dopo, kang Mr. Francis Jason Bindulo, Assistant Department Head sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa probinsya sa Davao Oriental aron mahisgutan ang pinakabagong sitwasyon, mga lakang sa pagtubag o koordinasyon sa mga ahensya at tol sa maong kakulian. Personal usab nga gisusi ni Police Colonel Fajardo Jr. ang kahimtang sa Davao Oriental Provincial Medical Center o gilayong gimonitor nini ang bisan unsang insidente nga may kalabutan sa linog nga nagkinahanglan og hinanaling tabang og intervensyon gikan sa kapulisan. Kung kahilumduman, base sa inisyal nga report, nakasinati ang City of Mati og Intensity 4 nga pagtayog apan bulahan nga walay namatikdang mga dagkong kadautan og seryosong insidente nga may kalambutan sa maong linog. Bisan pa niini, nagpabilin gihapon sa heightened alert status ang kapulisan sa Dopo og padayon kini nga nakipag-alayon sa mga lokal nga pangamhanan, disaster response offices og uban pang mga ahensya sa pangamhanan aron masigurado ang kaluwasan sa katawhang oriental nga Dabawenyo. Giawhag usab ni Police Colonel Fajardo ang publiko nga magpabiling kalmado, alerto og mosunod sa tanang higayon sa tanang safety advisories nga ipagawas gikan sa otoridad. Para kanunang healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati. Para sa nagkahiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini si Katropang Vicente Pichon the 4th, XFM News.
4: XFM Report. Balita Regional. Balita sa Regional. Express. Balita. Express. Balita.
1: Sa Balitang Regional gihapon.
4: Balitang Regional. Balita sa Regional.
1: State of Calamity gideklara na sa tibuok Sarangani tungod sa linog. Sa Italia sa report, sa iron top pinagin ng katropang Ivan Polunan sa XFM Jensen.
4: XFM Report.
7: Gideklara na ang state of calamity sa tibuok probinsya sa Sarangani human sa grabing epekto sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa lalawigan nining miaging Lunes, Hunyo 8. Sumala kang Governor Rogelio Ruel D. Pacquiao, gihimo ang deklarasyon base sa rekomendasyon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o kon PDRMC aron mapaspasan ang paggamit sa emergency resources o paghatag sa gikinahanglang ayuda sa mga apektadong residente. Atol sa meeting sa mga opisyal sa probinsya o partner agencies, giisgutan ang mga report sa kadaot, kahimtang sa mga komunidad o mga lakang aron mapaligon pa ang relief, response and recovery operations. Giatagan og prioridad ang mga munisipalidad sa glan o malapatan nga maoy labing na apektuhan sa linog, samtang padayon usab ang suporta sa Malungon, Alabel, Maasim, Kiamba o Maitom. Subay sa datos, nagpabilin nga ana sa 19 ang reported death, samtang tulo ang missing base sa Sarangani Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa ilang record as of 8 a.m. nakalabay nga adlaw. Matod pa sa gobernador, bisan pa sa padayon nga aftershocks, andam og alerto sa Gyapon ang mga responders og partner agencies alang sa kaluwasan og kaayuhan sa tanang sarangan. Mga katropa, ipabiling ligon ang imong kabukugan o ang imong lawas bisan gapangape, inom o premium D3 coffee mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
4: XFM Report. Balita Regional. Balita sa Regional. Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, nangita ka ba o kape nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon. Mag-premium D3 coffee mix ka mga katropa. Ang premium D3 coffee mix sa aduna kini sangkap nga mangosteen, vitamin D3 o stevia. Ingon man ang premium D3 coffee mix puno sa antioxidant properties o anti-inflammatory properties. Makapaubos pa si mga blood sugar level. ang Southern Plaza o ang Premium D3 Coffee Mix mapalit sa mga nakariyang butikang parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
8: Express Balita. Express Balita.
1: Sa Balitang National. Iawag ni Batangas First District Representative Leandro Leveste ang Kongreso ngay donar ang 12 million pesos ngayang maintenance and other operating expenses kon MOOE o office budget alang sa mga pamilyang naapektuhan sa linog o nangaging bagyo. Matod sa mga opisyal, wala gayod niya gikuhaan ang iyang 1 million pesos ng monthly MOE. Lakip na ang iyang sweldo hinungdan nga natipo kini og nahimong dakong kantidada. Tungod ni ini napundo sa Kongreso ang iyang mga tsyeke sulod sa usa ka tuiga. Sa wala pa kini nihatag og dugang 1 milyon ka peso sa karong semanaha alang sa mga biktima sa linog. Giasoy sa mga magbabalaod nga nahatag na usab niya ang 2 million pesos gikan sa iyang sweldo ngadto sa mga biktima sa linog sa Cebu ug sa mga niaging bagyong Tino ug Juan niadtong tuig 2025. Giklaro usab niini nga wala na niya kinigisgutan kani adto aron malikayan ang kasuko sa iyang mga kaubang politiko. Apan matod niya, may mumandi ay kinibuhaton ug makaltas gikan sa budget sa kongresista ug senadora. Tungod niini, giyawag niya ang Kongreso ug Senado nga mahatag bisan usa lang ka bulan sa ilang MOOE nga mobalor sa 2 billion pesos aron magamit nga tabang alang sa mga biktima sa kalamidad sa nasod. Sa Balitang National gihapon. Duha ka Ateneo student athletes patay human ni apil sa team building activity. Sa Italia sa report sa iron tapin na agi ni katropang Bong Umake Algabre sa XFM Davao Region.
8: XFM Report.
7: Gikumpirma sa Police Regional Office 3 sa ilahang initial findings na ang kusog nga balod usa sa gitan-aw nga hinungdan sa pagkalumos patay sa duha ka mga basketball students athletes sa Ateneo de Manila University sa probinsya sa Aurora. Giila ang mga biktima nga sila si Rini Baterbunya, 19 anyos, taga Talakugon, Agusan del Sur, ug Divine Adili, 21 anyos, taga Katipunan Avenue, Loyola Heights, Quezon City, nga parehong miyembro sa Ateneo basketball program, kinsa namatay sam tang ni apil sa usa ka team building activity. Base sa inisyal nga investigasyon sa Aurora Provincial Police Office, gibutyag ni Acting Provincial Director Police Colonel Percival Pineda nga aksidente matud pa ang nahitabo sa duha ka mga biktima dihang nadala sila sa kusog usab nga balod nga nagdala kanila sa mas laom nga bahin sa dagat. Gidala pa sa ospital agad duha ka mga biktima apan gideklara sila nga dead on arrival sa mga doktor. Nagapadayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa insidente samtang nanawagan sila sa publiko ngalikayan ang mga panagha ug hulaton ang pinal nga resulta sa investigasyon. Gikumpirma usab sa kapulisan nga walay timailhan sa foul play ug gikategorize isip usa ka tragic natural accident. Nagpaabot usab ug pahasubo ang Philippine Sports Commission sa kamatayon sa duha ka mga atleta. Katropa para malikayan ang nervyos labi na panahon sa adunay trahedya. Batasana ang pag-inom og Sanson Gold Coffee Mix. Makapangapi ka na, iwas nervyos pa alang sa nikos ang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Umake Algabri, XFM News.
8: XFM Report. Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal. Express Balita. Express Balita.
1: Katapusan sa Balitang Nasyonal.
8: Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
1: Nadawat na sa House of Representatives ang abeso gikan sa Senate Impeachment Court kabahin sa gikatakdang pre-trial conference sa impeachment case bato kang Vice President Sara Duterte. Kiniang gipahibalo ni House Prosecutor ug Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Base sa notisa nga gipirmahan ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian, ang kampo ni VP Sara ug ang House Prosecution Panel gimanduan nga motambong sa Senate hearing sa Hunyo 18 sa alas 9 sa buntag. Gimanduan usab ang duha ka habiga nga mosimete sa ilang pre-trial briefs sa dili pa ang Hunyo 15. Din kinahanglan ni ining ay presentara ang mga nauyunan nga kamatuoran, mga isyu nga sulbaron o listahan sa mga ebidensya o mga saksi nga presentara sa pagdungoga. Ipay balo-usab nga ang pre-trial conference dili abli sa media o publiko aron mapadali ang diskusyon o masiguro ang hapsay o paspas nga pag-uswag sa kaso. Matod ni Ridona, ang pre-trial conference magsilbing giya sa schedule o mga proseso nga sundon sa impeachment trial.
9: Balita nasyonal, balita sa nasyonal. Express, balita, express, balita.
1: Oras na ito karong mga katropa, alas 6:24 na sa buntag. Mga katropa, para ganado kita nga maglihok-lihok ka matag adlaw. Max Anthon Plus Herbal Oil ka mga katropa. Nga makapawala sa ito ang mga pamaol, pagpanakit sa ito ang kalawasan. Ingon man, sakit sa tiyan. Mayo sab ang Santhon Plus Herbal Oil sa mga nagburos nga kababayinan, grabe pa sa mga panuhot sa kalawasan. Kini mapalit sa mga nagkaryang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
9: Express Balita. Express Balita.
1: Padayon sa pagatuhot sa tuwang mga balita sa balitang international.
9: Balita sa international. Balita sa international.
1: Napulo katawo kapsan sa Israeli ataka sumala sa Gaza Health Officials. Ania karon ang report pinagi ni katropang Day Vineralao sa XFM Bukidon.
9: XFM Report.
10: Gikumpirma sa Gaza Health Officials o Gaza Civil Defense nga nasa napulo ka Palestino ang namatay sa siringgingong pag-ataki sa Israel. Pat katao namatay sa airstrike nga naigo sa usa ka sakyanan dool sa Al Baruq School sa Gaza City. Samtang lima pa ang napatay sa Gaza City ang naangol sa laing pag-atake nga nag-target sa istasyon sa kapulisan sa Al-Mawasi, Khan Yunis. Sa laing insidente, usaw-usab ka manging islang namatay human gipamusil sa persang paragat sa Israel. Sigon sa militar sa Israel nga ilapang gisusi ang taho kabahin sa pag-atake. Bisa na dunay ceasefire sa kaniadtong Oktubre ug miaging tuig. Nagpadayang gihapon ang pinagluluay sa akusasyon tali sa Israel ug Hamas sa paglapas niini. Mga katropa, para sa pabag-o bag-o nga panahon, kinahanglan protektado imong kaugalingon, i-boost ang imong immune system pagtumar og Santon Vitamin C. Alang sa nagiyo sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang Dave Vineralao, XFM News.
9: XFM Report. Balita sa international. Balita sa international. Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, para malikayan nga mohanap ang imong pananaw, tumar og Vision X Plus Softgel Capsule. Kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E og zeaxanthin nga makatabang nga mopatin-aw sa tuang pananaw. Ang Vision X Plus Softgel Capsule mapalit sa mga nagkaryang butikag parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
9: Express Balita. Express Balita.
1: Sa Balitang Sports!
9: Balita Sports! Balita sa Sports!

0: Ang NBA updates idalit kaninyo sa Windsor. Kuha na ang imong libreng bets sa windsor.ph. Knicks, tinguha nga makakaton gikan sa kapildihan human maputol ang 13 winning streak. Sa Italia sa report, sa iron tapin agin ka tropa ang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Alang sa mga coaches, ang kapildihan usa ka leksyon. Diin tinguha karon sa New York Knicks nga maghatag og leksyon nga angay tun-an. Mao kini ang hagit karon sa New York Knicks human sila gipildi sa Spurs sa score nga 115-111. Ta game 3 niadtong Lunes didto sa Madison Square Garden. Sa wala pa ang kapildihan sa Knicks, hapit 7 ka semana o ana sa 13 kadula sukad niadtong April 23 nasakmit nila ang sunod-sunod nga kadaugan. Gikatakda ang game 4 ipahigayon karong Huwebes oras sa Pilipinas, kinahanglan nila pamatud-an nga kay malo pa sila mubangon gikan sa kapildihan. Mga katropa, aron kusgan ta sa tong napili nga sports, kailangan nato ang saktong exercise ug training. Sabayan na nato sa pagtumar sa pinakakusog nga food supplement nga gigama sa Yes to Health Incorporated nga puno sa mga sangkap nga pakusgon ang atong kalawasan. Tumar na sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino. Para sa Pilipinas, nanuka diri sa XFM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
1: XFM Report. Balitang sports, balita sa sports.
0: Ang NBA updates gidalit kaninyo sa Windsor. Kuha na ang imong libreng bets sa windsor.ph.
1: Express balita, express balita.
0: Samtang sa balitang pangkalusugan o health news.
1: XFM Health News.
0: DNR Penro Agusan de Sur, nagsaulog silang ika-39 ng anibersaryo o Environment Month. Kampanya Batok Plastic Pollution, gihingusgan. Aniya karon ang report, pinagin ka tropang Ray Alboro Alenton sa XFM Agusan.
1: XFM Report. Express Balita.
0: Balikan nato mga katropa ang linya ni katropang Ray Alboro Alenton sa dili madugay mga katropa dili usa sa o dili usa kita sa balitang showbiz.
1: Showbiz balita.
0: Sa ato ang balitang showbiz mga katropa. Clea Pineda mo pasaka og kaso batok sa netizen nga nagpost og rape threat. O karon makitsika pinaagi ka tropang Cinderella sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
3: Nagplano ang aktres nga si Clea Pineda nga pasakaan og kaso ang usa ka netizen nga nagpost og hulga sa pagpanglugos batok kaniya sa social media. Matud ni Clea, dili lang niya ibariwala ang maong matang sa pagpanghadlok og pagpanghasi og angay nga tudluan og leksyon ang mga nagpadayon sa pagbuhat niini sa social media. Gibutyag ni Clea nga gusto sab sa iyang pamilya nga patubagon ang tawo nga nagpaluyo sa rape threat. Kay nung dumaan nga gi-repost ni Clea ang mensahe sa usa ka netizen sa iyang social media account nga nagkanayon, dapat sayo ni re-rape eh. Kaso pati rapist, aayaw. Asim mo eh. Tumag-usab sa aktres sa maong netizen, I'm already used to criticism being thrown at me at this point, but some people are getting way too comfortable with their words. Nobody deserves to be on the receiving end of jokes like this. Sa panahon karon, kinahanglan alerto pirmi, kinahanglan tinaw ang pananaw. Inom og Vision X Plus Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad gikan sa XFM Bukidnon, katropang Cinderella, XFM News.
1: XFM Report. Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Dang salamat katropang Cinderella sa pagatod sa mga Showbiz Report. Kani mga artista mga katropa, lisod pud ni mga katropa, ilawi pa sa ila ang pangkartista lagi kay daghang og mga bashers Apan mga katropa, doon naging isa ka basher mga katropa ang gipatulan na ni Clea Pineda. Si Clea Pineda mga katropa, na ilan usab nga usa ka miyembro sa LGBTQIA+. Umanusab mga katropa, kung di ko masayop mga katropa nitong 2024. Ya usab gibutiak mga katropa nga usa siya ka miyembro sa LGBTQIA+. Ugali mga katropa, diyang iyang gisa publiko mga katropa ang iyang relasyon na sa iyang ex-GF mga katropa katong si Kitres Kirov. Mao ba to ang pagkakuan mga katropa, mao ba to ang si tawag kani ang paglitok. Pasa Kirov ako ang paglitok. So pagkabulag nila mga katropa, mga pila kabulan, sila na usab na nag-uyab mga katropa ni Janela Salvador. O sa ilang panag-uyab mga katropa, daghan gyud mga katropa ang bashers. Ito mao na ang daghang mga bashers ni Clea Pineda mga katropa. Mao ni mga katropa ang usa ka netizen mga katropa ang nag-post o rape threat mga katropa, naka-mention ang pangalan ni Clea Pineda. O karon mga katropa, tungod ni ini, mukiha mga katropa, umupasaka o kaso si Clea Pineda batok sa maong netizen o maong individual mga katropa. Mga kaning bashing mga katropa, di yun yung marikayan mga katropa kay ang uban mga katropa, mga mahiligo na yun mga katropa, marag na anda na yun nila mga katropa nga mangbasa. Marabao ka ng sila mga katropa ang mubuhi sa imuang kaugalingon mga katropa. Marag sila ang mutindog sa imuang kaugalingon mga katropa. Wala na magyapo ipakialam ay mga katropa. Sumori ang naitabo kang Clea Pineda mga katropa. Mudo so siya o ga kaso batok sa maungan netizen.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusang hanay sa tuang mga balita, ang balitang kakaiba. Babae sa UK o United Kingdom, gisagola ang abo sa namatay ni ining iro gamit ang eyeliner tattoo ink. Sayron ta ang detalye sa report. Pinagi ni katropa ang tatay Iko Lima sa XFM Bukidon.
1: XFM Report.
4: Nagkakablag o usa kataragsaon o emosyonal nga paagi ang usa ka permanent makeup artist sa UK aron magpabiling nga duol ang iyang namatay nga binuhi nga iro. Pinaagi sa pagsagol sa abo ni ini sa semi-permanent nga tinta sa eyeliner. Uman sa 20 katuig nga panag-uban, si Claire Hobson nasubo pag-ayo sa pagkawala sa iyang minahal nga iro nga si Patch. Dihang nangandam na siya nga balhin sa Dubai, nagduha-duha na siya nga biyaan ang abo sa iyang binuhi o ibutang na lang sa iyang malita. Mampingo ni ining gisagol ang gamay nga abo ni Patch sa tinta sa wala pa kinigipahid sa iyang lash o ilaw sa iyang mata. Tungod kay semi-permanent ang tattoo sa eyeliner, umulubad paglabay sa pipila katuig, nagtipig pa si Claire o igo nga abo aron magamit pag-usab alang sa umaabot na touch up aron masiguro nga si Patch makauban niya sa dugo ay nga panahon. Katropa, anak ba imong pananaw? Naglisod ka ba og dry panahon sa kagabi eh? Katropa, mag-inom ang Vision X Plus Capsule. Alang sa nagayusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa, ang Iko Lima. XFM yun.
1: XFM Report. Express Balita. Express Balita.
0: Dang salamat katropa ang tatay Iko Lima sa pagatod sa maunga report. Doon na ni kasunod-sunod nga adlaw mga katropa nga ato ang tampok sa ato ang balitang kakaiba mga katropa, mga babae. Talagsaon po ang gibuhat sa mga babae dito sa UK mga katropa tungod kay lagi mobalhin na siya sa Dubai mga katropa for good kay dito na siya manarbaho. Grabe ang kaning abo mga katropa sa iya ang namatay nga iro. Dili man ni pwede manggod mga katropa nga dili man ni pwede sa airport mga katropa. Naghilabi pa mga katropa sa subsuban kaayo pod nga mga inspeksyon sulod sa airport mga katropa. Nung ganusap mga katropa nga nakano na siya nga why not nga lagi usa siya ka makeup artist mga katropa, why not ang iya ang abosa na matay ni ining iro iya na lang isagol sa eyeliner tattoo ink mga katropa. So positibo usab mga katropa ang resulta mga katropa sa gibuhat sa mao nga babayi mga katropa o gani adlaw-adlaw niya nga gina wear mga katropa ang maong tattoo ink ang eyeliner tattoo ink mga katropa nga sinagulan na sa abosan na mataya ni ining iro mga katropa. Bisan tuod tuan na siya sa Dubai mga katropa apan dili lang memorya ang nagpabilin diha kaniya uban siya ang namatay nga iro kundi lakip na mga katropa ang marka sa iyang iro pinaagi sa abo sa namatay ni ining iro.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga kato, mga katropa, ang ito ang mga balita nga nakalap 24 oras. Oras sa XFM Bukidnon, alas 6:39 na sa buntag. Good morning dahil sa tanan nato ng mga suking tigpaminaw. Happy, happy birthday usap sa tanan nato ng mga live o mga live viewers. Ano sa tanan nato ng mga nag-birthday karon? Nag-birthday ng mga live viewers, mga katropa. Happy birthday kaninyo. Nag-birthday ng mga nagapaminaw karon.
1: Happy birthday!
0: Samtang mga katropa, itong ipaibalo di ay nga available na. Umapalit na ang mga produkto sa Yes to Health sa itong buhatan sa XFM mga katropa. Located at door 2, second floor, Tala-Tala Building. Nga naimutang mga katropa sa Carbal Street, Barangay 8, Malaybalay City. At Banglang mga katropa. Hindi mga gini na tumalikayan mga katropa. Ito mga katropa kay para matunan magigirama... Tunan mga katropa o matunan ang ato ang lugar na himutangan mga katropa sa XFM. So at Banglang mga katropa sa Novo. Pasubon ko mga katropa, available na ang mga produkto sa Yes to Health. Asama na lamang sa Santhon Plus Gold, Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Plus Herbal Oil Turbo, uga Santhon Vitamin C. Diri sa ito ang buhatan sa XFM mga katropa sa Door 2, Second Floor, Tala-Tala Building, Carbajal Street, Barangay 8, Malaybalay City at Banglang mga katropa sa Novo. Alas 6:40 na sa buntag mga katropa. Musunod na di ay ang programang The Secret of Wealth kauban si Doc Rimilito Oy. O sa dili mawadugay mga katropa ang programang Bullseye. Karon lang alas 7 hangtod alas 9 ang takna sa buntaga. Sa ngalan na lamang sa kinatibok ang pwersa nga naglangkob sa XFM Philippines nationwide sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Resty Maricodino sa mga kaubanan na diya sa Technical Department sa pagpanguna ni Katropang Rustom Villafranca, kauban si Katropang Dave Vinerelao, Katropang Jao Pagutayaw. Sa newsroom sa pagpanguna sa mga newshead, Katropang Jonathan Lee Soriano. O sa naginusara na mong ati si Princess XFM Bukidnon, Bibis Sandagala. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Hanilo Tabios Armisina. O kini ang Express Balita.
1: Express Balita. Express Balita.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Ikaw ba ang doon ay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Southern Plus Gold ang imuhang kiya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The

0: mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The secret of health.
1: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay na ang Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Mumordica. Ang Mumordica nga naa sa Santon Plus Gold mao ni mutabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo, maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan ang natabangan.
2: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon lagi na umadugay ang pagtutok sa computer. Maglo ang magsakit akong ilusoy dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action na pulupula sa'yo dili sa ilalim. Ito, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian yung kutungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Ninita Retetes, Anius at Taga Jensen.
0: Vision Lex, slay ang kaipitibo. Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
1: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa aking insomnia. Pili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlong. Akong hitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, di after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand na kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The secret of health.
1: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The secret of health.
1: Usmo na ko, mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Leto Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Kyo, kyo, kyo. Pakuratira ko di mong amo, kyo. Ingna nga kanang budyuti kagabi eh. Matulog ra.

0: Sumadha na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Hindi na kaginiyo. Hindi sa kaginiyo sibo. Mayo ang Santon Plus. Mayo buha akong tulog. Ato kay di magkatulog o bayo. Magkamatulog ko buka na sa kagbalik katulog. Manatili ka tuwid na din ko makatulog bayo ang baon niya. Mayo akong tulog. Magbando na good ko. Kami ato bilo man. Magkamagiwang ko Santon Plus.
0: Kamusat? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Premium T3 ang bago.
3: Kadaan lagi kong nga nag-take o premium D3, sir. Kaya akong trabaho nasa ospital para sigurado kung diktado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usaka medical staff.
4: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa. Mapalit sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Live Testimony.
6: Din enyo sa po, 46 years old dati ko nag-worry ako sa health ko kasi ko laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Kita akong syunti. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
8: Ay, Mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Nga naman. Wasa na adik to?
8: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
7: Ha? Tinuot? Wala yun?
8: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
7: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, pagpambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka mo hamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuwa na gid ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makakabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
11: Santon Plus
10: Herbal Oil.
11: Garantisado.
10: Maaasahan
11: sa sakit ng katawan.
10: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
11: mag-Santon Plus
10: Herbal Oil.
11: Ang pamahid na all-in-one
10: sa presyong magaan.
11: Santon Plus
10: Herbal Oil.
12: Kaninyo, tanang katawhan sa Malaybalay. Hindi si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung kanang pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong gibutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, nilipit na ko papyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako ha. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, balay-balay o dagang salamat.
13: Dong, nabilay niyong gasolina?
14: Uy, Tay! Prato na

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog si makina? Bako manuntan ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilig-kilig. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa buong makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapermi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba dong? Hala, sukat karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, serbisyong katropa caravan at Barangay Malago, Covercourt, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, Desta, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, Comelec, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, Na Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Maiko Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathy Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunayng mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
3: Yung mata aga, tapulang jud kayo ka.
4: So, ay?
3: Layas dere kung di ka masugo.
4: Usa?
3: Unsa ka garon? Ayaw na kong tawagag lula, ha?
4: Okay, sir. Bye-bye.
5: Mga katupa, exciting!
2: Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, tatod ka ninyo. So Windsor, win from within. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Mayong buntag, mga katropa, welcome sa ito ang programa nga Bullseye.
1: Bullseye.
0: Atong tulumanon nga programa, mga katropa, ning adlaw nga Webes, Hunyo 11, 2026 sa mga katropa. Kumusta man? Kumusta nga ito ang pagpanikaisikay diha? Kumusta nga ito ang pag-prepare, mga katropa, sa ito ang trabahon karong adlaw? Kumusta nga ito ang pagbangon, mga katropa? Wabay panakit sa imuhang nga lawas niya? Wabay mga pamaol niya, mga katropa? Tungkol ka nakapamasahay, kagabi ika kang misis. Gamit ang ito ang Zanton Plus Herbal Oil. Kumusta man ang imuhang pagkatulog usab, mga katropa? Wabay kagihuna-huna diha nga mga problema? Mga normal nga panghitabo sa kinabuhi, mga katropa, nga kinahanglan usab imo kaugalingon, no, imo kumustahon, ha? Imuhang iya, imo bang evaluate imo kaugalingon kung kumusta ka, mga katropa. Namang ko yung mga panahon, mga katropa, nga nagtuota nga okay ra ta, nagtuota, mga katropa, nga ang ato ang gigbating kakapoy karon okay ra ni. Nga dala-dalaon nato kay ang naka-focus ang atong huna-huna, mga katropa, sa tuang pagpanginabuhi. No, naka-focus sa tuang huna-huna sa trabaho, mga katropa. Nga ulahing bahin, mahibawaan na lang nato, mga katropa. Uy, nahugno naman dayang ako ang health. Nahugno naman dayang ako ang lawas. Mo nang importante, katropa, before ka matulog or sa imuhang pagmata, mga katropa, evaluate sa mo imuhang kaugalingon. Kaya nang itawag na itong mediation, mga katropa, ba, no? Pagtulog ni mo or pagmata, mag-mediate sa ka. Imo sa nga pamalandungan, mga katropa, panghitabo karong adlawa, o niya pagmata po din mo, imo pong magpasalamat ka sa labang makagahom sa another day, gihatag si mong kinabuhi. O niya, malandong na usab ka, mga katropa, kung sa kayo may buhaton karon. Niya, imong i-evaluate, imong kaugalingon, kahapoy man akong lawas, ha? Tumar na lang ko ani og kuan, magtumar siguro ko ani og Zanton na plus sa gold, kay panangga na ko sa kuang lawas, kay basin og mataptan ko ani gabalatian, mapurnada ang akong mga planos kinabuhi.
1: Bullseye.
0: Una pa lang ng mga katropa, no, sugyot na to, mga katropa, kay binabidahon biya ta. Ayun na inana mahigugma, katropa, ang XFM. Dili lang tayo rin sige panaway, katropa. Dili lang tayo rin sige yaw-yaw o mga balita o mga init kayo mga issues, mga katropa. Tayo rin sa XFM. At usap ang ginatanaw, katropa, ang welfare sa matag usa. No, i-check na imong kauban diha. No, tanawa na imong kauban kung okay pa ba na. Katropa, ang Rostom, i-check na imong kauban kung okay pa ba na. No, e, basin o gana, wadaan nagdugo gahapon sa kakulba. Kana bitaw nga ang magbiyahe, bitaw ka, katropa, or doon na mo yung mga lakaw. Oh, nama mo yung gitawag nga peer checking, mga katropa, peer check-up. I-check ni mo, katropa, ang imuhang kauban, ha? Imuhang kapares. I-check ni mo kung okay pa ba siya. Oh. Anang paghigugma sa matag-usa, mga katropa, dili kay i-check ra ni mo ang imuhang kauban, imuhang silingan, unsay chismis. Ha? I-check ra ni mo, katropa, unsay mga update sila, unsay bag-o sila, katropa, kay imuha pong sunon. Mayong buntag sa itong mga suking tigpaminaw. Lakip na itong mga nangasukong tigpaminaw. Labi na ka ng mga maigo sa tuang issue, mga katropa. Malakpitan sa kuang mga dila, mga katropang lala. Mayong buntag ka ninyong tanan niya, mga katropa, ha? Sa tuang mga nag-share sa tuang programa, mayong buntag, mga katropa. Diya kang Kem Percival Mamilik. Nahimong follower na to. Good morning kanyang tanan diya, ha? Kang Radyo Amigo 88.3 FM Baganggang. Ito ang kaubanan ni sa mga buhat diya, mga katropa. Good morning, usab.
1: Good morning!
0: Mayong buntag sa inyong tanan diya, mga katropa na to. Nga, ha? Kang Radyo Amigo.
1: Good morning!
0: Basta, ha? Amigo ta, walay biyay. Merlinda Castulo, mayong buntag. Kanimo niya, katropa, kang Franella Bano, Juan Bugtogenilio. Tama ba, Bugtogenilo? Ayan. Kang Raul Imperado, usab, mga katropa. No, sa tumakaubanan sa buhat, kay Rustom, Willie Franca, kay Dave Hiniralaw. Niya, ang uban, wala pa nag-share, bantay lang. Pa nag-share si Hanilo Armisen, o pa po nag-share ang uban dere. Ah, mga yung buntag sa tanang viewers ug listeners sa XFM Bukinon, matod pa na si Raul Imperado. Good morning, kanimo dia, sir.
1: Good morning!
0: Oh, palihog ko og share sa tuang nga programa mga katropa para makaapil mo sa tuang nga paraffle. Baka daog mo mga katropa og 5,000 naman. 50 pesos nga loda mga katropa. Kana pahinungod gikan mga katropa ni Kagawad Artemio Gulye Diaz, Barangay San Jose mga katropa.
1: Good morning.
0: Ngayong buntag kanimo diha Kagawad. I-share ako itong programa niya dapat mga katropa naka-public ang inyohang pag-share kay para makita na sa tanan ha. Okay, basin og naka-private na pag-share nimo ikaw rin makakita. Nga mo reklamo ka na mo nga wala lagi mi naka-appeal mga wala lagi mi naka-appeal ma'am sa inyohang raffle nga nag-share man ko. Depende na sa imong pag-share kung imong pag-share diha mga katropa naka-private ka o ikaw rin makita na. Mayong buntag, Honorable Mayor Warren Pabilyaran.
1: Good morning!
0: Mayong buntag ka ni Mudia Iorme. Usab ka nga City Councilor Jason Chan Ayala.
1: Good morning!
0: City Councilor Kirill Din Lyon.
1: Good morning!
0: At ang pinalanggang amahan sa probinsya sa Bukidnon, Governor O'Neal Roque.
1: Good morning!
0: O kauban mga katropang iyang guwapang asawa mga katropang grabe ka isog. Among all congressmen mga katropa, no, Shara Good ang congresswoman katropa nag-say no mga katropa sa impeachment ni VP Sara Duterte. Morning ka nimo di akong. O ga syempre ato yung tibayag mayong morning si congressman attorney Jan Flores. Congratulations sa bagong na turnover nga facility no di sa Bukidnon National High School nga worth 20 million pesos mga katropa nga gambalay no. Kailahan katropa nga doon ay duha ka classroom sa mga katropa diya sa Bukidnon National High School. Atong pakpakan. Ha? Kana kadaugan mga katropa, dili lang sa tuang congressman diri sa segundo distrito mga katropa. Pan kadaugan na sa tanan, labi na ang mga taxpayers mga katropa. Ha? Mao na but pasabot nga diha padulong ang inyong mga tax atong mga taxes mga katropa. No, diri sa probinsya sa Bukidnon na worth 20 million pesos mga katropa nga facility mga katropa ang i-turnover pinagi ka na sa opisina ni Congressman Attorney Jana Flores. Muna hindi na tayo magsigi o ka ng bash mga katropa ha. Di tayo magsigi o bash sunod sa panon mga katropa at o sa ngaliliun po tanangon po na to katropa unsa po ang effort unsa ang nabuhat po sa tuang mga lideres. Di man ta perpekto. Ikaw gani, di ka perpekto. Bisa na nagpangalan o perpekto niya. Di gali na perpekto mga katropa. Di ta magsigi o pang panaway, pang bash. At o sabun na hunaon mga katropa, o sa po ang nabuhat, ani nila, at o mga lideres mga katropa. Kadunay mga desisyon nga di na to control o mga desisyon katropa nga sila rapoy na sayo. Bisa ikaw, di man ka perpekto. Sa mga nagtanaw sa tuang nga programa via Facebook Live, mga katropa, daghang salamat og good morning nga kaninyong tanan niya. Kaniya daghan kay mo ganiya nya karon kay unom na namo na bilin. Ah. Oh, baragon ta mo ba? O tinuod pala ni Marang ambot lang na Marang na karon. Oy mga katropa, kung doon na mo'y gustong iyagyag sa kahanginan mga katropa, may mga problema mga katropa nga gusto ninyong tabangan nato diri sa XFM. Mga problema nga dili niyo kayang isang at nga to sa inyohang purok chairman, sa inyohang barangay captain, mga katropa, o sa uban pa mga opisyalis kay kaalyado sa inyohang kontra, na pwede minyo i-message katropa sa itong official Facebook page sa mga messenger sa 101.7 XFM Bukidnon, ha? Pero syempre, dapat i-follow sa midaan, ha? Unsa pod mo. Ang palaban mo sa mga permintin niyo, hindi mo mag-follow? Pwede pod minyo i-message katropa sa itong text line. Pagkuha na ballpen niya, pagdali ay pailangay-langay. Ilista dayon niya mo ang text line. O niya, kung text line gali, message na ayaw, panawag kay text line man, ha? Dili man siya call line. Ilista mga katropa, 0975-474-9153. Kutrohan ako ha, 0975-474-9153 mga katropa. Pwede po sa itong ang usapaka numero, 0945-443-5869. Troho na ko, 0945-443-5869 mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Happy, happy, happy, happy birthday sa mga nag-birthday karong adlawa.
1: Happy birthday!
0: Sabi kay Bossing Ben, tinambunan. Happy, happy, happy birthday kanimo diya, Bossing.
1: Happy Happy birthday!
0: Uy, naada, inuwa ka ron. Invited daw ta karon na mga katropa. Mga to daw ta dito ilahang busing ben. Tapos yung mga nangita diyan mga katropa kasaligan para paayuhan silang chainsaw mga katropa, bisitahan ang Bossing Ben Chainsaw Trending diyan mga katropa na himutang sa Aglayan na before ang round ball mga katropa, kung gikakag malay-balay before ang round ball left side mga katropa na diyan ang Bossing Ben Chainsaw Trending mga katropa, kung doon na sila branch diyan sa Alaki Manolo Forte sa Bukidnon magpaayo kasi mong chainsaw mupalit ka oga parts sa mga katropa or mupalit gig ka oga chainsaw mga katropa. Bossing Ben Chainsaw Trading ang adua. Sa mga motorista diya nga naminaw karon, while nag-drive-drive mo, nag-holding hands diya, tanawa na mo hang dashboard diya mga katropa, kay basin og waka na gasolina o krudo. Sigara ka diya og yaw-yaw, sigara ka diya og kanang holding hands. Hapit mga katropa sa El Elyon Shell Mobility Gas Station. Ang Shell mga katropa, kung nakagbalay-balay, naa sila katropa sa Barangay 7, doon na po sila yung branch diya mga katropa sa Kasisang at bang mismo sa City Hall. City Hall of Malaybalay. Kung naka sa Valencia, doon na sila yung branch. Maramag po mga katropa. Balik-balik na itong ginasugyot sa inyo ha. Ano ang kinahanglan piliyon ang Shell, mga katropa? Tungod lagi kang ilahang gasolina o krudo, doon ay additives nga makatabang katropa. Aron nga mas maprolong pa, no, maprolong ang inyohang engine, mga katropa. Mapreserve pa, no, ang inyohang engine sa inyohang makina. Therefore, mas dugay ninyong mapahimus lang ang inyohang gamit. Dili daling maguba ang inyong sakyanan tungod na sa additives katropa, no, nga makaprotektar sa engine sa inyong makina nga naa mga katropa ilahang gibutang sa diesel o gasolina. No, kada katropa ang kamaayo mga katropa nga ihatag kaninyo sa El Elyon Shell Mobility Gas Station. Desa to ni Age, si katropang Jonathan to? Ha? Oy. Murang man lagi to gidungoy. Murang to gidungoy o nakakaon o ganang manok ang gidungoy. Katropa, alas 7:18 nga itong oras sa mga katropa. Ayaw kalimot sa pagtimpla o pag-inom ang Santa na Plaza Coffee Mix. Ang kape katropa nga doon ay mangosteen na soybean powder o malunggay leaves sa mga katropa. Dakong tabang aron nga mahimong healthy ka. Kung ikaw adunay diabetes katropa, ibawala kasi imuhang doktor sa pagpangapi mga katropa tungod lagi kay taas ang imuhang sugar. Ayaw ka bala ka kay doon natay Zanton na Plaza Coffee Mix nga mo balanse katropa, no? Himuong balanse ang sugar level sa imuhang lawas. Lami ka ayo mag-inom og kape katropa kay ganahan magikay mga pe. Unya, ang imuhang kape nga giinom kan abitang walay bawal. Lami ka ayo ihigop og kape mga katropa nga kahibalo ka or nasayod ka. Nga kana adunay kahatag nga kanindot kalibihan sa imuhang balatian. Makatabang man siya mga katropa, ngano man, kung ikaw magsigi kag panambal, unya taas gihapon ang sugar levels sa imuhang lawas, di ka maulian. No, pero kung nakazanto na plus sa coffee mix ka katropa, ya, well na nambal ka, kana aduna pa'y puruhan katropa, nga maulian ka sa imuhang balatian. Mapalit ang atong produktong Zanto na Plus Coffee Mix mga katropa sa butika o pharmacy sa inyong lugar. Lakip na dres itong Sibianan mga katropa sa 101.7 XFM Bukidnon. Saka lang mo dres itong Sibianan mga katropa. Himutanta sa second floor, Talatala Building mga katropa, Carbajal Street, dres sa Barangay 8 mga katropa. No, at bang lang ta sa Novo, bisag wala nag-advertise ha. Para mahalin na itong produkto. Tabok lang mo katropa. Pagkabon sa Novo, tabok mo. Doon ay kalsada, sunod lang kamay katropa. Nya, sa tuong bahin, lingi. Doon ay green nga building. Doon ay signage katropa. Nga 101.7 XFM Bukidnon. Saka lang mo. Nya, pag doorbell ha. Ayaw panukto. Kaya di ka madunggal. Pag doorbell. Nya, kung mag doorbell gali ka, tanggalan na imuhang bonnet, imuhang face mask, imuhang helmet. Okay, mga hadlok ng mga tao din mo abre o naka-bonnet ka na unsa di ay. Shout out! Uy, great daw iyang! Uy, happy, happy, happy birthday na kay Ann Batolina! Happy birthday ka nimo!
1: Happy birthday!
0: Kung saan man yung katropang Jonathan, huwag maka nagsulting doon na dahil nag-birthday dito sa Kabanglasan. Masin nag-ihaw ni Kanding dito si Ma'am Ann Batolina.
2: Happy birthday!
0: Happy birthday! Unsa ay handa diha? Happy birthday, Ma'am Ann Batolina. Happy birthday, Bossing Ben.

kau. Happy birthday, ha? Happy birthday kini mo di Ma'am Ann Batulina. O happy birthday di kanya busing 20 ng bunan. Happy birthday kaninyong tanan. Katrapatang oras sa lasyete, 21 sa buntag. Katrapang Rosnam, ako sa palutson, katrapang Rosnam, sa tamag-adza. Katrapatang sa iyag-iyag, kaninyong katrapang, ato ang topic, kakarong kabuntagon. Una ta mga katropa, dali sa ito ang mga headlines. Matod pa mga katropa, grupo sa NPA na inkwentro sa militar sa Busdi, Malaybalay City, duha ka high-powered firearms na recover. Double Bay survey, matod pa kamara o office of the president, nakakuha og pinakaubos nga trust ratings, gikan na sa mga Davaoenos. Given na gina. Sa to ang topic, mga katropa, or na doon napatay headlines, ikaduhang tuig sa pagsilibrara sa Digital Innovation for Malaybalay City 2026. Nagamalampuson na ka na nga report, mga katropa, ihatod ka na sa PIA Bukidnon. Ang isa to ang isgutanan karong adlaw, mga katropa, gatsal yan na dili uyon sa sugyuti kahit ano nga duhaon ang Senado. Di siya uyon, mga katropa. Samtang petisyon niya na himong or himoong valid quorum ang Senate session sa Gatchalian Black Gibasura sa korte. Baka na itong hisgutanan mga katropa, dali sa ito ang programa nga Bullseye. At imanay mo ka galingon katropa, ayaw pagpasagad, ayaw tumuting nga mataptan ka o virus ng magdala o ga sipon, kalintura o ga ubo. Ibos ang immune system katropa pag tumar kanunay o gazantin vitamin C, the alkaline vitamin C nga adunay 10 times nga mas daghan o vitamins kaysa sa carrots o oranges. Santon na vitamin C mga katropa. Balik tataw-taw sa to ang programa nga Bullseye.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Joy

0: ko sa akong uyag maminom aning Santon Vitamin C. Sukad ninom ko ani, miligon na jud akong lawas, dili na ko dali nga sakit. Salamat jud sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Mike.

0: rekomendar aning Santon Vitamin C, matag adlaw na jud ko makabanding sa akong pag-iit.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.

0: unsay kalahian sa una o karon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero.
0: Karon di ay.
1: Aw, pati pangit, babaero na pod. Susi pa. Exciting!
2: Impaki diha. Ay mare, wala day ka naabtan sa pahibalo gikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo.
3: Iyo na pa mare. Unsa gud ang giingon nimo nga bakwit?
4: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa senyales sa mga masidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. Og red alert kung naobserbahan ang hilabihan ka kusog nga ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar angayang buhaton ang pagbakwit.
3: Mao di ay nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa. Ako aton si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
4: Tukmang kasayuran, peligro malikayan. Makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
5: Get ready, Windsor fans! We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Known to stop.
1: Turbo.
2: Pakusog.
1: Turbo.
2: Pagdugay sa away.
1: Turbo.
2: Doble. Ang kalipay.
3: Pre, matunggan to nimo sa radio ad. Bagura. Murag exciting ng turbo ah.
4: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ng turbo?
3: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika din sa to ang barangay.
4: Sige, pre. Dungan ta palit ng turbo.
5: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Handa mo wala ang maputi nga banit kan makinis nga kutis? Gamit sang Santam Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Na dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santam Plus Herbal Soap, tumutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santam Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santam Plus Herbal Soap.
9: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
10: Premium D3 Fuser.
11: Ako na is lalay, tinoy bianyos, puyo sa matanaw. Isipos kainahan, yun na tumalik.

0: pensamento. Ika sa inyong lugar.
1: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot and Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa Dian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal na pares. Una ang pamahaw. Cheese disal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese bread. Spanish bread. Chocolanay. Loaf bread. Pastries. Cookies. Chiffon cake. Hopia. Piaya. Crinkles. Binka. Banana loaf. Banana slice. Pineapple. Custard. Sponge cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese roll. Star bread. Putok. Putok disal. Donut. Cheese donut. Burger bun. Hotdog bun. Papaya. Patata. Ug lunga. Ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan. Ug Barangay San Jose. Malaybalay City. Bukidnon. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan. Ug Kalilangan. Bukidnon. Basta merienda time na. Dian Bake Shop na.
3: Dong, nagbilay niyong gasolina?
4: Uy, tay! Prato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahit na maning tingog si makina? Bako manuntan ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Marik, alipa gud, Marik. Pakurati lang gud ang imong bana. Ina nga, nalam yung anak sa inyong driver?
4: Mga katrupa, exciting!
5: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
6: Kini nga programa, hatod kaninyo ni kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Balay-Balay City, Bukidnon.

0: Alas 7:35 itong oras sa mga katropa. Among mga lalaki, mga katropa, no? At imanaw sa inyong kaugalingon, labi na mga katropa, kana inyo hanga pagkalalaki. Ayaw sugot, mga katropa, ngayam iran ka lang ni misis. Dili ba ka, mga katropa, ilisdan ka, kay wanay umoy na imuha. Katropa, doon na pa'y solusyon kung kana imuha, katropa, wa nagigana. Tumar, katropa, og turbo man enhancer, mga katropa, isa ka oras sa una mo maglabing-labing ni misis. Turbo man enhancer, mga katropa, makatabang ka ni mo, nga mahimok ang ligon, ibabaw sa kama. Mahatag ni mo kang misis, katropa, ang kalipay, nga matod pa, why, sama, mga katropa. Muna nga, magtumar, og turbo man enhancer, mga katropa. Sigurado nga mulahutay ka, hantod, katropa, no, or sulod sa usa ka semana.
1: Tama!
0: Mayong buntag diha kang Dondex Lambako, Kagampang, Verto Dazo. Pasya maayong mayad nga kabuntagon, watching and listening from City of Gold, Cagayan de Oro. Ayan, mayong buntag sa mga taga-Cagayanon. Good morning kaniyong tanan.
2: Good morning.
0: Labi na nimo diha, Dondex. Good morning kaniyong diha.
2: Good morning.
0: Sama na imong gibuhat diha, padayon lang. Basta kay manginabuhi lang tang patas ka tropa, okay na kayo na. Katropa, na una tamo ato sa tuang tapi karong kabuntagon, mga katropa, no, ato sa ning hibaw-on na palutson sa nato ning pipila ka mga balita nga tong nakalap sulod sa 24 oras sa mga katropa. Ato sa ning liliod kay basin katropa o ga miyembro na sa inyong pamilya o dili ba kasuod nga higala na lambigit sa tuang mga balita karong nga adlaw.
3: XFM report.
0: O nasa tanga balita katropa, grupo sa NPA na inkwentro sa militar sa Busdi, Malaybalay City. Dua ka high-powered firearms na recover. Detali pinagini katropa ng Rostom Villafranca.
3: XFM report.
4: Na-recover sa tropa sa 1st Special Forces Hunter Killer Battalion, Philippine Army. Ang duha ka tag-as nga kalibre sa armas human sa duha kasunod-sunod nga engkwentro tali sa grupo sa New People's Army kun NPA. Niadto nakalabay nga adlaw dito sa may sitio Mahawan, Barangay Busdi, Malaybalay City, Bukidnon. Gibrabanang mukabat sa napulo ka mga armadong miyembro sa North Central Mindanao Regional Committee ang nakaengkwentro sa kasundaluhan. Diin nilungtad og napulo ka minuto ang unang panagsangka, hinungdan nga ni sibog ang mga kaaway og ni ikyas paingon sa sidlakang direksyon. Sa pagsusi sa lugar sa engkwentro, nakitaan ang mga timailhan sa mga lama sa dugo sa lugar o nakuha ang daghang mga personal nga butang, kauban ang uban pang mga war materials. Sa sunod-sunod nga pagpahigayon o combat operations, ang Special Forces Team na engkwentro na usab ang walhon sa nasigutang lugar. Ang mga NPA nga nalambigit gituuhan nga ubo sa kontrol ni Kakoy, ang commanding officer gikan sa HQF NEO NCMRC. Diin nilungtad og 20 minutos ang panagsangka nga miresulta sa pagka-recover sa duha ka mga M16A1 rifles. Mga katropa, ning panahon sa tag-ulan, lami ang kape, pero dapat ang imong kape, kape nga healthy. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rostam Villafranca, XFM News.
3: XFM Report.
5: Bullseye!
0: Sa laigbangin na sa tanga balita, mga katropa, Davao Bay Survey, matod pa kamara o Office of the President. Nakakuha og pinakaubos nga trust ratings gikan sa mga Davaoanos. Detalye pinagi ni katropa nga Marvin Ibano.
3: XFM report.
6: Tiurok ang trust ratings nga gihatag sa mga Davaoano sa alang sa House of the Representatives ug sa Office of the President. Kini pinasikat sa survey nga gihimo sa Institute of Popular Opinion sa University of Mindanao gikan Mayo 20 hangtod Hunyo 2 ning tuiga. Sumala ni Institute of Social Welfare and Human Development Director Conrado Panerio Jr. sa 1200 correspondents gikan sa tulo ka mga distrito sa Davao City, tanan kini nasayod sa mga isyu sa nasod sama sa krisis sa ekonomiya, ekonomiya, panghitabo sa ICC, kontrobersiya sa flood control projects, impeachment proceedings, ug tensyon sa mga sanga sa gobyerno. Nigula matud pa sa ilang survey nga susamang negative 76% ang nakuhang pagsalig sa kamara ug opisina sa presidente gikan sa mga Dabawenyos, samtang nanguna ang Office of the Vice President sa dunay pinakataas nga trust ratings nga plus 58% ug gisundan kini sa Supreme Court nga nakadawat og positive 17%. Matud ni Panerio, ang ubos nga trust rating alang sa kamara og Office of the President posibleng nanukad sa huyang nga aksyon ini sa anomalya sa flood control projects sa nasod.
5: I think wala gyud kalimot ang mga Dabawenyo na when it comes to the issues of flood control controversy, kadalas sa mga pangalan nga involved dito are coming from the House of Representatives. So isa sa mga dakong points nga nag-negative 76 ang atong House of Representatives. Kaduha, when it comes also to the Office of the President, klaro man po siguro no na ang nag-open up gyud sa issue of flood control is atong Office of the President way back 2024. So it's almost 3 years already, plus promises pa yun na there will be big fish na makulong, etc. I think ang Dabawenyo is gutom siguro kung nagapangita yun o action dun sa mga promises na gihatag dyan sa ito ang Office of the President.
6: Pagpaklaro sa UMIPO nga kaugalingong pondo ang gigasto sa pagpahigayon sa maong survey o regular na silang nagapahigayon ini matag school year. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
3: XFM Report.
0: Dagan salamat sa imong report ay katropang Marvin Ebano nanukad gikan sa XFM Davao City. Normal mga katropa, mubagsak yun si PBBM diyan mga katropa kay Davao, manggod na. Dili na akong opinion ang mga katropa sa mga anti-Duterte, siyempre. Bitaw sa tinuuray lang. Bisan pa og dili Davao siguro ang buhatan nato og survey mga katropa, sigurado nga mubagsak pag isa laing lugar. Kuha na ko galing yung opinion. No, tungod lagi sa nakita ano sa nasayta, tama man to sa kakulangon mga katropa ba kana bitaw hinay nga pag hinay mga katropa nga kining dagan or proceedings katropa sa pag-imbestiga no niini nga flood control. Mas giuna pa nato mga katropa og mas naka-focus pa katropa nga to mga lawmakers ug ato ang Congress katropa sa impeachment trial. Nagkagubot katropa ang mga sanga-sanga sa gobyerno mga katropa. Nagkatibulaan. Dungagan pa aning butangan pa og Senate of Malacañang sulod sa Senado. Kitabaghat ni. Danos ang executive musulod katropa sa legislative. Ano, isa sa namang hinungdan mga katropa, isa sa daghan nga hinungdan mga katropa, nga nung nibagsak. Imagine, inana, negative ko ikaw, presidente, negative. Tinga, makuha na ka, oy, siguro mura kang ka nang tugka, nakadiha, o hubag-hubag siguro ba? Huh? Doon ako ipasa unta nga video katropang Rustom, pero na-busy ko kuluipad sa akong cellphone. Bisita si Presidente Bongbong Marcos mga katropa dito sa maragnapasan ako dito sa Jensen katropa aron sa pag-check pag-assist mga katropa sa nahitabo ng linog dito sa Rangkani province. Okay naman since siya babay dito sa iyang gibabayan nga pipila ka mga tao marag isa duha ra ni reply. Ingon ana mga katropa ba kana bitaw nga ang mga tao tan-aw ra sa iya ha. O syempre kay kita mga Pinoy tanan vloggers man ta videohon picture na pag-abot ni PBBM pero naapoy nag-video dito pero lahi po dang iya ha pong voice over na tanawa si kuan bongbong uni abot sa Jensen wa ining pansin niya ana pud ang pagka-VO. Dili bitaw ka na bangga kung ikaw presidente ka nga welcome ka sa mga tao. Imo man ang makita, ma-feel man nimo pag-abot pa lang nimo daan magsinagitay na ng mga tao na o mga tao mga kanang mo smile sa imo ha, mo shake hands sa imo, mo duol magpa-picture. Oh, dara oh. Kita na to sa to ang sa mga nagtan-aw di sa to ang Facebook live. Sa mga wala pa nagtan-aw, hala tan-aw na mo. Oh, para makita po ninyo mga katropa kung sa among gitan-aw karon dere sa to ang screen sa to ang monitor. PBBM hindi pinapansin ng mga ng mga taga Jensen. Gipansin siguro, gipansin kini nga video, mataw na to nga bias si kini raman na to ang giplay. Gipansin siya siguro pero kini siya mooy nakuaan ba o kanang tawaga video nag-viral no? Video sa usa ka netizen mga katropa, ihang gi-videohan si Marcos diha ni abot mga katropa dito sa Jensen. Ang mga tao wala gyud. Kasi siya gakaway-kaway dito wala. Ang mga pulis na kaning pulis nagbantay ba ning dugukon si PBBM o nagbantay basin og duolon og kanang kulatahon. Oh. Sa mga panghitabo sa nasod karon mga katropa, makita og ma-feel sa katawhan mga katropa kung unsa gyud ang unsa ba ang kanibitawng kalisod karon sa tuong nasod. Kung unsa mga katropa, kawala ganahi ang mga tao sa pamalakad na o sa pagpadaga na sa tuang nasod. Nabate ka na sa mga katawhan.
7: Bullseye.
0: Busa, kini nga nang gawas katropang survey. Bisa, dili lang sa Davao, doon na pa'y survey sa lain nga nag-negative 15 mga katropa ang trust rating sa tuang presidente. Kini nga survey mga katropa, uban pa nga mga surveys mga katropa sa laing lugar. Kini siya pamatuod ni siya mga katropa, nubuhing ebidensya sa reaksyon sa mga katauhan na sa tuang nga presidente.
7: Bullseye!
0: Natural sa Davao area, bagsakid kaya siya dito. Kapin 70%, negative 70% mga katropang gibagsak. Davao man na, baluarte man na sa mga Duterte. Nag-given na na. Yung katropa, yung mga estudyante, yung sa pa niya, mga batano nang imong isurvey mga katropa, di na sila madala o kuan. Di na sila madala o tunula ni mo diha. Survey ho ni mo ng mga batano, mga katropa, no? Ang mga Gen Z mga katropa, no? Grabe ka mga, tawagan na, profound mga katropa. Hindi nila sila matawag nga intelligent, profound and wise. Kabalo na siya mo, balanse, katropa. Ang mga bataon karon, maingon ta nga, ma, anong ulam? O normal, kay mga spoiled brats. Pero ang mga Gen Z, mga katropa, no, ang ilang mga panguto karon mga katropa, kabalo na na sila mo analyze. Diri na na sila buta, mga katropa, sa panghitabos itong palibot.
7: Bullseye!
0: Mayong buntag kani mo diha, Ma'am Maria Flor. Good morning kani mo diha.
2: Good morning.
0: Ato ang amiga nga teacher mga katropa diha sa San Jose Elementary School. Mayong buntag.
2: Good morning.
0: Sinaa kay mga tanom diha, Ma'am, nga mga herbs, Ma'am, anhara ko. Wana mi sa imong kumaring kasi Cinderella.
1: Tama.
0: Ah, mag decision ta diha unsa man. Kuya Juan, unsa nga session sa

0: Baylon.
1: Diri San Miguel.
2: Maninom na ako tulog kapag.
1: Kaya ka punakit man kung ako.
2: Diri umo, di ko ano.
1: Manong edad na ako kung ako nakabatid. Ang
2: saan kong plus goal, di tagaan ko tulog kapag.
1: Panakit ganyan mo rin nag-usos di sa akong tiis. Diri.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dagkong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malungday nakatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Usa ka higayon sa usa ka basakan area.
5: Uy! Unsa po ni basakan ninyo primaryo? Ingon upting ulan. Nangigay malagi. Unsa ka hinungdan ani?
6: Mao lagi mare, mao bitaw nga nagundang ko sa pagdarok kay nagsugod na ang ting-init o taas nga hulaw.
4: Ang El Niño o hulaw usa ka medyo taas na yugto sa panahon kasagaran pila ka bulan o tuig diin ang pag-ulan mikunhod ug ang tubig sa yuta ug ang level sa tubig sa ibabaw miubos. Kini ang hinungdan sa pagkunhod sa tinubdan sa tubig alang sa mga tawo, hayop ug tanom. Sa panahon sa hulaw o El Niño, angayang ipabiling produktibo ang komunidad. Batasanon ang pagpaminaw sa radio program sa atong kagamhanang probinsyal aron makakuha og kasayuran unsa ang mga pamaagi sa pagdaginot sa tubig. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayon o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
7: Hala, happy ka akong Junti. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
8: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Nga naman, wasa na adikto.
8: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuot? Wala yun?
8: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
7: Sa lahat kayo day ha? Mawag na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Laging napapaaray sa sakit na katawan.
10: Magsalvo Plus
9: Herbal Oil.
10: Garantisado.
9: Maaasahan.
10: Sa sakit na katawan.
9: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
10: Magsalvo
9: Plus
10: Herbal Oil.
9: Ang pamahid na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
9: Salvo Plus Herbal Oil.
11: Salvo Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
12: Kami nagkumpa sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa unang mga kopi. At doon sa kundihan, kung nagkuhan-kuhan na, ngayon kayo ba, na ganing buntag, kantong magabi, buntag na po, bulay. Halang niyo mo, patukuto, salamat ganyan ko na nakadungupuan niyo sa doktor sa history na, paano, dako kay katabang sa buwan. John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
11: Santong Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka o healthy na kape. Kape nga di makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kabunggay, old soybeans. Santong Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Merienda time na!
14: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na. Bagong luto, lamian o palato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw. Cheese disal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese bread. Spanish bread. Chocolanay. Loaf bread. Pastries. Cookies. Chiffon cake. Hopia. Piaya. Crinkles. Pinka. Banana loaf. Banana slice. Pineapple. Custard. Sponge cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese roll. Star bread. Putok. Putok disal. Donut. Cheese donut. Burger bun. Hotdog bun. Papaya. Patata. Ug lunga. Ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
15: Punta kayo na niya at

0: Randin niya sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, aniya nga biglan oran nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong crop gold foliar fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng crop gold foliar fertilizer?
1: Gwapo, sinaon-taon tingga sa bunga.
0: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
1: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo crop gold.
0: Kaya na kami, salamat.
2: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
0: Karon nga nakagamit ka crop gold, no, unsa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
3: Bahin sa harvest? Ako kong harvest tapon sa crop gold.
0: Kaya upan pa rin mga na-experience sa paggamit sa crop
3: gold? Bapog turog, bapog gamunga tapon sa crop gold.
4: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa crop gold foliar fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang crop gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang crop gold pwede sa tanang tanom. Ang crop gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Hoy, pamino, pagod. Pakuratira gud imong mama nga buntis ka.
7: Exciting mga katupa, exciting.
8: XFM time, it's 8 o'clock. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
9: Mga